0: nais niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
1: Mr. President, pwede pa yakap.
0: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
2: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
3: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
0: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
3: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Okay mga kaibigan, it's 8:03 in the morning, ikalawang oras po ng programang Celebrating Life at tayo papasok na po sa ating reflection segment.
4: Today's reflection.
5: Reflections.
4: Giving discussion and insight of the day. Digging deeper on related experiences to serve as guide as we go through life.
5: Reflections.
4: Here on Celebrating Life.
3: Okay, we're excited. Ayan, ang saya-saya natin ngayong umaga dahil itong ating mga kasama at mga kapiling po ay matagal na rin nating hindi nakakaugnay. And hearing a news na galing na magkakaroon ulit siya ng laban come July 11 ay talagang binigyan na natin ng pagkakataong dito niya maibalita agad-agad. But before that, syempre ay ang ating pong kapatid, brother in Christ, many-time champion sa Southeast Asian Games, former Olympian, and ngayon po ay siya ay professional fighter na currently WBO International Super Featherweight Champion. I'm talking about my brother in Christ, Charlie Suarez. Charlie, good morning.
6: Ito pong mapagpalang araw, Ma'am Cecil, at sa lahat ng mga staff dyan sa Radyo Pilipinas Boss, lalo na sa mga and sa reflection about sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Thank you po sa patuloy na suporta niyo po sa akin, sa patuloy na ilang suporta sa akin, sa pagsuporta niyo po sa Radio Pilipinas Plus, dahil isa ito na ginagamit ng Panginoon para maibahagi, masatid ang salita ng Panginoon sa mga dapat
3: makarinig.
6: Makarinig na yes. Mga salita. Ayan.
3: Yan. Alam mo, Charlie, yan, tama. RP2 pa sinasabi ni Charlie, matagal na tayo na. December, nagbalik na tayo sa dati. Sports radio na tayo. Yan.
6: Sports radio na.
3: Sports radio
6: sorry.
3: Na tayo. Hindi, okay lang. Okay lang. Dati, kasi talaga, RP2 tayo dati. Pero ngayon ay nagbalik na tayo doon sa dati, di ba? Sports radio. Sports radio na tayo. Siguro bago tayo mag-dive in, Brother Charlie, sa ating topic today na a faithful, or God, a faithful provider. No? E balitaan mo muna kami na sa July 11, ikaw ay lalaban muli dyan sa California, sa San Francisco. Di ba? Tama ba? Tell us more about it, Charlie.
6: Yun po, may darating po akong nalaban ngayong July 11 dito sa San Francisco, California against Emmanuel Avila. At ang lalabanan namin ay WBO Junior Lightweight International Championship. So, may belt po ito at kailangan po na siyempre manalo para sa Lima's Carnivality. Siyempre, kung matalo ka dito, wala na pong rimas kasi makuha na yung rank mo eh. Sinugal ko kasi yung pagiging number one ko dito, mandatory, dahil sa laban na ito.
3: Okay. So, kumusta ka na? This will be your very first fight, no? Matapos yung controversial na laban mo kay Emmanuel Navarrete, di ba, Brother Charlie? Kumusta ka naman? How ready are you for this fight? Medyo nabakante ka rin for a year, tama ba?
6: Yes po, almost 1 year din po akong nabakante at sa ngayon, yun nga, sa bayaya ng Panginoon, doon lang po ako umaasa at nananalig at nagtitiwala na darating din po yung panahon na para sa akin. Matagal nga lang, hindi lang binigay nung mga nakaraan, bagamat naniniwala ako na may purpose yung lahat na bakit nang nangyari sa akin ito. At ito na nga, one of the, yung inaabangan mo na ibigay na sa atin yung laban. Siyempre, yun yung best namin, I think, nalo sa laban.
3: That's right, no? Brother Charlie, makakalaban mo ang pangalan ay Manuel Avila. Anong pagkakakilala mo sa kanya? I mean, ano ba ang background nitong si Manuel Avila na next fight mo sa July 11?
6: Si Manuel Avila, mataas yung experience niya sa pro eh, kasi 26 wins na siya, 2 losses.
3: Mm-hmm.
6: So hindi din siya basta-basta na boksingero. And matagal din yung preparation niya. Pareho kami, so matagal, mas may laban pa nga siya nung nakaraan, nanalo siya. So pinaghandaan niya din talaga itong ano, yung laban namin. At siyempre hangad din niya na matalo ako para siya yung pumalit sa rank ko at makalaban niya si Navarrete. So opportunity sa kanya and opportunity din sa atin. So ano na lang po ito, kapit lang po. Siyempre, lahat naman ng atleta, ng boksingero, gusto talagang manalo at na may paniniwala sila sa Panginoon. Gawin na lang talaga yung best sa bawat training, ensayo, lahat na dapat ibuhos mo na para sa minimithin mong pangarap.
3: Amen. Amen to that, no? Talking about training and ensayo, Brother Charlie, kumusta naman ang pag-ensayo mo dyan? Sinong namamahala? Of course, si Coach Delphin Buholz, di ba, nandyan? Nasaan ka base? Hanggang July 11 ba? Dyan ka na sa Amerika?
6: Yan po. Dito ako sa, ano, dito kami sa Las Vegas ngayon. Di-training. Kasama ko si Coach Delphin. Kami lang. At hanggang matapos yung, ano namin, hanggang matapos yung before sa fight, pupunta kami ng LA. And yun na, Lord willing, manalo, tuloy-tuloy na po ito hanggang sa rematch ni Navarrete.
3: Ayun.
6: Pagkalob ng Panginoon.
3: Mm-mm. Charlie, the last time we talked, di ba yung katatapos lang ng laban mo kay Navarrete, anong lesson yung natutunan, anong itinuro sa iyo noon? Kasi alam natin, it's not, sabi na natin heartbreaking kasi dapat nanalo ka doon, di ba? Pero anong lesson learn mo from that experience kay Navarrete?
6: Sa akin bilang atleta, kailangan, siguro nakikita ko, baka mayroon pa akong kulang. Bilang isang atleta, mayroon pa akong kulang. O meron pa akong dapat dagdagan at meron pa ako dapat bawasan. Dalawa lang naman po yun eh. So, sa nangyari na yun, pinagbubulay-bulayan ko din yun. And sa kabilang banda naman, bilang isang mananampalataya, nakikita ko na hindi pa para sa akin. At tinitis din yung patient ko, tinitis din yung, sometimes yung situation kasi na ibigay sa'yo ng Panginoon na mahirap na, alam mo yung, uy, okay na to, isang pool, nandyan na. World Championship na, lahat talagang kung titingnan mo, panalo na.
3: Yes.
6: Pero bakit hindi binigay?
3: Yes.
6: So, ang natutunan ko doon, everything you need will come to you in the perfect time. Just wait patiently. So,
3: yes.
6: Marahil, even na natalo ako, maganda namang outcome dahil mas nakilala ka sa buong mundo.
3: Yes.
6: Na ito yung kalaban ni Navarrete, ito yung magandang laban nila, dapat may rematch. So hindi lang isang tao, hindi lang Pilipino, kundi buong mga mundo na nanonood, na alam nila na dapat sa atin yung corona.
3: Yes.
6: Pero yun nga, ang response natin dyan bilang isang ako, may paniniwala, may Panginoon sa buhay natin, na in terms na nandyan na sa situation na mahirap, paano ka maging light and salt, di ba? Paano,
3: yes,
6: paano makikitaan yung pagiging ano mo, pagiging Christian mo, pagiging Christian mo? So siguro kung nag-comment po ako doon na nagmura ako doon, or nung tinanong, what can you say about your fight? So ako parang wisdom din ng Panginoon, guided din ako, na sabi ko, you know, I'm sad.
3: Tama.
6: So, you know, I'm sad. And nagpasalamat ako sa Panginoon. And I respect the
3: tama,
6: decision of the judges and the referee. And thank you for the opportunity. Thank you for the top round, the opportunity. O, ganun, binigay sa akin. Ganun lang yun. Pero hindi yun, parang yun lang talaga yung nasabi ko. So, and nung nireply ko yung sinabi ko, sabi ko, salamat Lord, kasi pwede akong mag-ano doon eh, pwede ako mag-react kung ano.
3: Siyempre, emotional ka pa. Emotional ka pa that time, oh, di ba?
6: So, sisihin mo na lahat. Minsan, as human, we are ganun tayong characteristic natin. Once na magkamali tayo, lalo na pag hot temper ka kasi pagod ka eh. Eh, gusto mo agad na mag-ano, gusto mo agad na mag-action na salita, bunganga agad. Di ba? Magsalita
3: yes.
6: agad na ganito. Tama. So, yun na pala, hindi mo na mababawi. Kaya nga sabi, naalala ko yung sabi ni sa Psalms. Nakalimutan ko yung verse, basta sabi doon sa Psalms. Sabi niya, sa iyong galit huwag kang magkasala. Pumunta ka sa iyong silid at ikay manahimik. So it means, once na nasa emotion ka, tempered ka, pinapalala ng Psalms na ni David na dapat mag-pray ka.
3: Isipin
6: mo muna, mag-pray ka muna, hingi ka muna ng wisdom, Lord.
3: Yes.
6: Baka hindi ko na mabawi yung sabihin ko dito.
3: Tama, tama.
6: Pero, so, isa din yun na, ano, isa din yun na natutunan ko doon. At, siyempre, hindi naman tayo perfect everyday in our lives. Mayroon mga bagay na dapat na-overcome natin. Pero, by God's grace naman, lahat, until sa nagdaragdagan yung edad ay nandun na yung pag-grow mo as a person,
3: wisdom.
6: As a Christian.
3: Yes, tama. Oo. Alam mo, Brother Charlie, nakita natin doon yung humility, nakita natin doon yung trust mo sa Panginoon, di ba? Kahit natalo ka, nananatili ka na hopeful. No? At napakahalaga no, nakita talaga ng buong mundo that Jesus is in your life. Kasi never ka nagsalita ng negative, although you were so honest to admit that I'm sad, malungkot ako, syempre natalo ako eh, di malungkot ako, di ba? Anyway, this is the time no, tingnan natin ano yung pagkilos ni Lord sa buhay mo, Brother Charlie, as a boxer. May labang ka sa July 11 and everybody's looking forward for a rematch with Emmanuel Navarrete. Pero again, ito yung gusto natin. Baka iba ang will ng Panginoon na mas bigger, no, mas maganda pa yung magiging favor ng ating Panginoon sa iyo. So, we will be praying for you sa darating na laban na yan. Alam mo naman yan, di ba? Prayer warriors tayo. Magkaka-partner tayo sa panalangin. Okay. So, ngayon punta na tayo sa ating topic, no, Brother Charlie. God, a faithful provider. Ikaw ba? Every day no, sa buhay mo, professional fighter ka na, you've been to many places, araw-araw na ano yung biyaya ng Diyos na you are most grateful? Nakikita mo ba lagi yung grace ni Lord sa buhay mo sa araw-araw na buhay mo?
6: Yes, hindi talaga maka once na Kristiyano ka, embracing maliit na detalye sa buhay mo, makikita mo talaga yung grasya lang talaga ng Panginoon. Bakit ko nasabi? Tulad niya na sa panahon na nangyari sa buhay natin, binigyan pa tayo ng buhay ng Panginoon na magising, di ba? Biyaya yan.
3: Yes.
6: Yung mga hindi insidente na nangyari sa buhay natin, biyaya yan. Sa bawat training, ako bilang isang atleta, biyaya yung kalakasan na binigay sa akin, pagkain, yung mga taong ginagamit ng Panginoon sa akin, yung mga even ng mga ibang lahi, biyaya ng Panginoon yan, grace yan sa Kanya. Even na, lalo na yung once na magkasala ka sa isip, sa gawa, sa salita, biyaya pa rin ng Panginoon na kaya Kanyang patawarin.
3: Yes.
6: So, lahat yan, makikita po kasi natin yan kapag kapag yung seed ng natinanim ng Panginoon sa puso natin, kapag tumubo na yan, makikita mo na yung maliliit na mga bagay na hindi mo nakikita. No? Akala mo yung nangyayari na pag-delayed mo sa plane or sa bus or sa sasakyan, akala mo hindi biyaya. Kasi may purpose yun para
3: yes.
6: baka pagdating sa unahan, oops, may mga pangyayari. So, ang daming makikita mo na lalo na pag nasa ibang bansa ka na nandito ako sa Vegas, magkita ko, Lord, thank you sa biyaya mo kasi na-experience ko yung init dito, na-experience ko yung ganitong buhay. Ang dami mo makikita eh na hindi lang sa pangyayari, kundi kapag ikaw yung pinagbulay-bulayan mo yung creation ng Panginoon sa buhay mo. yung lalo na yung ginawa niya sa mundo. Ang dami.
3: So, tama.
6: So every day in our life talaga makikita mo yung biyaya ng Panginoon.
3: Oo.
6: Umulan o umaraw o bumagyo man sa buhay natin.
3: Biyaya pa rin yun, no?
6: Biyaya yan.
3: Oo.
6: Lahat.
3: And ikaw ba yung tipo ng tao, Brother Charlie, na talagang thankful ka every step of the way, na iisip mo na dapat pasalamatan ko kay Lord to. Ikaw yung pagkakain. Di ba may mga tao nakikita tayo very prayerful. Yung prayer life nila talagang kamangha-mangha. Is that you, Brother Charlie?
6: Yes, ito. Pinapakita ko talaga pag nag-ano. Even sa malit na detalye nga. Kaya among Diyos na banal, marami po ganun. Para kumakain ka sa labas, ganun. Parang one time, naalala ko nung doon kami San Francisco, kami ni Coach, tapos sa Chinese restaurant, Piscon, after Piscon, kumain kami. So may sikat na restaurant doon, tapos kumain kami ni Coach. Parang ano lang, ako ano pa na, Vietnamese restaurant. Tapos nag-pray ako, ganun. Tapos pag ganun ko, nakatingin talaga yung babae. Kasi, siyempre, yung nagulat siya kasi. So, hindi ko naman sinasadya yun, pero bakit nakaganun ako? Parang siguro dama ko yung, minsan, dama ko yung ano yun, dama ko yung, gusto ko lang maganun, leading by the Holy Spirit.
3: Yes.
6: Para ipakita sa mga tao na mayroon pang mga taong nagdarasal bago kumain. Kasi ngayon, pambihira na lang yan. Kasi minsan, mahihiya sila, or mahiya sila o matatakot sila. So, ako naman binigyan ako ng courage ng Panginoon sa tulong ng Banal na Espiritu na ipakita yung ganong attitude as a Christian.
3: Yes, yes. Alam mo, mga kaibigan and Brother Charlie, yung fruit of the Holy Spirit, no, na very evident sa buhay ni Brother Charlie. Andyan yung mga salitang peace, no? And of course, yung hope, ganyan, kindness, yung self-control. Pero ikaw ba, meron ka nito, kapayapaan and contentment? Kasi sa buhay Kristiyano, very important na marunong tayong makontento at marunong din tayong makafeel ng kapayapaan kasi we have God in our lives. Ikaw ba, Charlie, kailan mo na feel to yung peace and contentment in your life?
6: Hindi ko kasi yung peace and contentment, makukuha mo kasi yan if you are a believer, a servant of God. Kung hanggap mo ang Panginoon bilang Panginoon sa pagkas buhay mo, nandun na kasi yun eh. Part of the fruit of the Spirit, love, joy, love, suffering, patience, kindness, part na yun, kasama na yun. Kasi tayo, yung Holy Spirit, ma-empower na yan sa puso natin at ang Holy Spirit natin at ang Espiritu ng Amang Diyos na Banal, mag-usap na yan sila. Yun na yung magpapaintindi sa atin kung anong dapat natin gawin. So, diyan papasok yung contentment, no? Pasok yung peace. Even na may problema ka, even na ang daming problema mo narinig, balita, nangyayari.
3: Yeah.
6: Saan, kahit saan sulok ng mundo, Panginoon, tayo kasi, binigyan talaga tayo ng kapayapaan ng Panginoon kasi siya nang ang makapagbigay niyan sa nangyayari sa buhay natin every day in our life. Walang makapagbigay ng tulog na masarap na tulog, magdimding, wala. Only ang peace ang magbibigay, ang magbibigay sa atin ng peace ay yung peace ng Panginoon galing. Dahil alam natin may pullback tayo eh, may sandigan tayo na hindi magigiba kasi taas ng bundok, na alam natin ito Lord, panandalian nando yung paghihirap ko dito, yung sa mundong ito, alam kong hindi ito magtatagal. Meron pang mas higit pa dito na kasiyahan na walang hangganan.
3: Yes.
6: Parang lumulutang ka sa, parang tinapong sa dagat, pero lumulutang ka. Ganun yung once na may Panginoon ka sa buhay mo. Ako, experience ko yan. Kasi nakapag-isip ka. Kahit may problema ka, meron kang wisdom, nakapag-isip ka na ay ganitong dapat gawin. Ganito ang solution. Tapos kalmado ka lang eh. Kasi ang Holy Spirit, hindi kanya pababayaan din.
3: Yes.
6: Kikilos din siya sa puso mo, sa isip mo, na ito yung gagawin mo. Once na makabasa ka ng banal na salita, Word of God, and makarinig ka ng Christian song, worship song, parang may lalakas ka eh.
3: Yes.
6: Kasi pagkain mo eh. Kaya kailangan natin na meron tayong ano talaga, meron tayong church, prayer, regular Bible, church, prayer, prayer meeting, devotion, and fellowship. Dapat kumplito ka niyan para malakas lagi.
3: Kasi, tama yan. Kasi
6: manghina ka kasi, mawala yung peace of mind mo, contentment mo, kung wala ka sa mga sangkap na yan na bilang isang Christian. Believe me.
3: Right.
6: Kapag mawala yan sa'yo yung lima or tatlo, wala, mahina.
3: Mm-mm-mm.
6: Madali kang tanggihin sa mga pagsubok talaga. Lahat naman yan, lahat ng Kristiyano na experience yan. Pero alam ko na hindi ka rin pababayaan ng Panginoon. Iahang niya talaga kahit nalulunod ka na. Iahang ka. May gagamitin talaga ang Panginoon na tao or mga situation na para manumbalik yung kalakasan mo, init mo, akoy mo, para bumalik sa Panginoon.
3: Amen.
6: Yun yung nakikita ko at yun din yung experience ko sa buhay ko.
3: Yes. So sinasabi dito ni Brother Charlie na ang peace ay hindi po yung absence of challenges, problems. It's yung peace ni God, it's kahit nasa gitna ka ng problema, nasa gitna ka ng mga kabalisahan, you still find peace kasi galing yung peace kay God. Yun yung sinasabi dito ni Charlie. Okay, Brother Charlie, ikaw ba nakaranas ka na ng yung walang-wala kang pera? O kaya yung talagang sobrang hirap? Anong naging respond mo rito? Yung wala kang pera, parang nasa isang sitwasyon ka na nahihirapan ka or something, yung maraming kulang sa buhay mo, paano yung pag-respond mo dito as a Christian?
6: Yun na, bawat tao, kailangan talaga ng pera. Yun yung isa na hindi ka makamove, hindi ka makagalaw, hindi ka makakilos, hindi ka maka... Parang robot kung wala kang pera. Pero, siyempre, naranasan ko din yan. And, mahirap po talaga yan. No? Pero, nung time na nawalan ako, nung parang, siyempre, bagong Kristiyano ka, nangungapa ka. Pero, ang pinalit ko kasi yun is ministry. Nag-ministry lang ako. Parang, doon, pag pumunta ka sa ano, libre ka. So, may kain, may libre. So, wala akong gastos. At saka, pero ang kagandahan kasi kapag dumaranas tayo ng pagsubok sa about lack of money o financial kasi na problema, kapag i-engage mo kasi yung life mo sa gawain sa Panginoon, talagang hindi ka mawawalan eh.
3: Hindi ka pagkukulangin.
6: So, nagulat ka na lang, may tatawag, bro, ano? Oh, may nagbigay sa'yo? Ano to? Wala. Ano lang sa'yo? Parang may basta bibigyan ka lang. Hindi mo humingi. Parang alam nila na kailangan mo. So, yun talaga, mga experience yan eh. Kapag nasa ministry ka kasi, na-involve ka doon, Bible study, mga ganon, magpupunta ka sa mga bahay, sa mga kapatiran, Bible study. Talagang ano eh, kung balik mo, hindi ka naman humiringi, pero masaya sila na ibigay sa iyo yung parang love gift nila.
3: Yes.
6: Na sa ginagawa mo. Pero alam natin na galing talaga sa Panginoon yun, na alam ng Panginoon kasi yung pangailangan.
3: Yes, ginagamit ni Lord yung tao.
6: Yes, ginagamit nila at saka doon mo makikita na talagang buhay siya at may Panginoon talaga na nagbibigay ng sagana sa pangailangan ng lahat.
3: Yeah.
6: Lalo na kapag nakikita niya lahat eh, kung ano yung mga kailangan natin, ano yung dapat punan, bawasan, nalulungkot ka ba, may pagkukulang, sobra ba, alam niya lahat eh. Very thankful lang din ako tayo na sa ganong situation eh na-overcome natin by the grace, by the strength of the Lord na pinahiram sa atin at sa ibang araw, sa ibang linggo, buwan, taon naman, ibang panibago namang pagsubok. Ikot-ikot lang yan eh, hanggang sa hindi tayo mag-iba.
3: Tsaka yun ang nakakapagpalago sa buhay ng isang Kristiyano, yung mga pagsubok na yan, di ba? Pero ito naman, Charlie, naranasan mo namang maging isang sikat na boxer, naging Olympian, Ayan, marami kang dinanas na mga victories in life, no? I'm sure sumikat ka, nakilala ka. Paano mo naman hinandle to, yung kasikatan, yung syempre may ano ka na niyan, may mga yung finances mo medyo nag-improve na niyan. Paano mo naman na-handle 'yon, yung mga 'yon na buhay kasaganaan mo?
6: Una niyan, kapag nasa Panginoon ka kasi, ako naniwala ako na mayroong pag-guide, mayroong ginag-guide ka talaga ng Panginoon. Sa mga dapat mong gawin, meron na siyang yung ma-discern mo na yung mga dapat mo ma-discern yan, at nakikita mo na yung dapat hindi yung alam mo yung paano i-value yung mga bagay-bagay. Kasi naranasan mo dati na ganito, na ganyan. Pero ako personally, hindi ko talaga iniisip na kung ano yung narating ko sa buhay, kasi na alam ko kasi yung plano at purpose ko sa mundo.
3: Yeah.
6: Kaya kung ano man yung achievement ko ngayon, or kung ano man yung saan man ako, status ko ngayon, or kung ano man, hindi ko iniisip na lamang ako sa iba. Iniisip ko pa rin na nagsisikap pa rin ako, kasi may programa, meron akong purpose sa mundo. It, ang kagandahan kasi, kapag alam mo kasi ang purpose mo sa mundong ito, yun yung isa na maging humble sa'yo. Bakit? Yes. Ganito. Kasi, yung lakas mo, yung pagpapala, galing naman sa Panginoon niya.
3: Mm-hmm.
6: Kapag kasi yung topic kanina, di ba? Deuteronomy 7-10,
3: yes,
6: di ba?
3: Yes, 8-10.
6: Kung babalikan po natin doon, ang Kanaan, dinala ang mga Israel sa Promised Land. Binigyan, kasi nandun lahat eh. Bago sila makapunta sa Promised Land, nandun yung mga Nephilim, mga higanti noon, napatay nila. Nandun, bago sila makapunta doon, gaming mga pagsubok na ang bibigat, mga higanti or mga patayan, mga pagkain, lack of food, financial, nag-away-away, lahat nandun. Pero, na-experience ng mga Israelites nun. Pero nung dumating na sila sa Promised Land na ginamit si Moises para iligtas sila sa Egypto, nandun na yung silver, pilak, pulot, lahat ng masasarap
3: na lahat.
6: Pagkain na. Habang nabubuhay sila, sagana. So, to make the story short, kung ating makikita doon, ano yung naging response ng mga Israel, di ba? Naging greedy sila. O,
3: yes,
6: di ba? Naging greedy. Naging nagko-complain, hindi contento, uncontentment sa mga blessing na nakikita nila na nandyan na. Parang wala silang satisfaction sa buhay nila.
3: Yes.
6: So, ganun ang dating sa atin ngayon. Once na maintindihan mo yung purpose at plano, kasi sila hindi nila naintindihan ang purpose nila sa buhay nila. Yung mga Israelites, kasi matigas yung puso nila. Puso nila matigas. Hindi nila nakikita na ang purpose nila talaga is scattered to sa buong mundo. Ipakita yung goodness ng Panginoon. Hindi nila matigas ng puso nila. Hindi nila nakikita yung purpose ng bawat isa sa kanila. Pero tayo, napapalad natin ngayon kasi tayong binigyan ng pagkataon ng Panginoon na malaman natin yung purpose natin sa mundo ito. So ngayon, ang purpose natin, tulad yan, sila, nakuha na din yung team eh. Ako, ngayon, ganito ako. Kaya wala akong maipagmayabang kasi bakit? Isipin ko, marami pang masikat, marami pang mas magaling sa akin, marami pang mas nauna, marami pang mas kanyag sa akin. Ako, sa biyaya lang ako ng Panginoon, naintindihan ko kasi yung purpose ko na dapat ganito. Once na pinagpala ka kasi ng Panginoon, dapat maging humble ka.
3: Yes.
6: Dapat lumapit ka sa Panginoon. Once na binigyan ka naman ng subok, lumapit ka sa Panginoon. Bakit? Kapag kasi hindi ka lumapit, pinagpala ka, o binigyan ka na pagsubok, hindi ka lumapit at kumapit sa Panginoon, wala kang magagawa. Wala ka talaga magawa. Kasi bakit? Siya naman nagbibigay ng source ng lahat.
3: Yes.
6: Kaya kita mo yung mga Israelites, sa ganun na karakteristik nila sa puso nila, wala silang nagagawa talaga. Ang pagsubok pa ulit-ulit.
3: Yes.
6: Kasi bakit? Hindi sila lumapit, hindi sila, alam nila, pero hindi sila galing sa puso yung paglapit nila, sa bunga nga lang. Kaya yes, ang paglapit natin sa Panginoon, buong puso talaga na wala eh. Kaya ako kasi, naintindihan ko lang kaunti yung mga bagay na yun. Na
3: yes.
6: Wala talaga tayo.
3: Well said.
6: Wala talagang magagawa. Mm.
3: Well said, brother.
6: Ang talaga natin sa Panginoon talaga.
3: Yes. Dapat talaga, we stay connected with God, di ba? Focus tayo. We know our purpose, sabi nga, purposeful life. Yun yung kailangan talaga. Okay, it's now 8:32, Brother Charlie at mga kaibigan. We will take a quick break. Break lang tayo, Brother Charlie. Babalik po tayo sa ating kwentuhan dito sa Celebrating Life.
4: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
2: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo.
9: I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan.
10: Pero, paano kung wala kang mask?
9: Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
11: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili,
14: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin,
14: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
19: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Publiko.
4: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: Check your time. It's 8:36 in the morning. Nagbabalik po ang programang Celebrating Life. Kapiling po natin si Brother Charlie Suarez. Yan, si Charlie po currently ngayon ay kausap natin siya emanating from Las Vegas. At nagpapasalamat ako, Brother Charlie, kahit short notice talagang pumayag ka na makasama ka namin ngayong umaga. Thank you.
6: Yan po, Ma'am Cicel. Sa akin kasi, isang opportunity and I'm very thankful dahil naanyayahan ako dito sa Sports Radio. Tama ba, Sports Radio?
3: Yes, Sports Radio. At saka Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko na maibahagi ko yung life as a Christian. No?
3: Yes.
6: And, it's an honor for me na nadala ko yun.
3: So, yes.
6: Kahit anytime, basta hindi lang complex sa wifi ay sa internet.
3: Sa internet. Oo. Tsaka ang practice. Ano ba anong oras ang practice mo dyan, Charlie? Every ano ang practice? Kasi Las Vegas, mainit dyan eh. Ano ba panahon dyan ngayon? Sobrang init ba?
6: Ah, yes, ngayon. Mainit ngayon dito. And may time naman kami doon. Pag hapon, mga 6 or 7 kami na hindi na mainit. Ka. Pag umaga, mga 8 or 9, ganun. Mm-hmm. Ina-adjust namin depende sa weather. Mm-hmm. Sa ano.
3: Okay. Bilang atleta, Brother Charlie, tanongin kita, after a win, pag nanalo ka, marami ka nang napanalunan sa SEA Games, di ba? And then nag-qualify ka sa Olympics, and then naging matagumpay naman ng pagiging professional fighter mo, di ba? Ano yung unang-unang ginagawa mo after manalo ka? The first thing you
6: did? Yeah. Yes, before manalo, after manalo talaga, magpasalamat sa Panginoon. Ako, sumisigaw talaga ako dyan eh.
3: Mm.
6: Praise the Lord, thank you Lord. Minsan hindi lang pinapaano parang sinasilent lang nila. But yun yung ginagawa ko. Binabalik ko talaga yung glory sa nagbigay na victory sa akin. Kasi alam ko eh, once na dapat din, nung nagsimula kang mag-training or
3: okay, teka lang, nagcha-choppy ka, Charlie, yung sound mo. Hindi kita masyado marinig, Charlie. Yes, okay, go ahead. Go ahead, Charlie. Yes. Teka, magkaroon tayo. Sandali lang, ha, Charlie.
17: Lagi ang pagpapala niya sa akin.
3: Yun. Oo, tama. Lagi mong kinikilala, di ba, yung pagpapala. But was there a time in your life, Charlie, na nawalay ka sa Panginoon? Nawalay ka as inadapa ka? Nadapa. Yan.
6: Ano po?
3: Was there a time in your life na ikaw ay nawalay sa Panginoon?
6: May mga panahon na nung mga ilang years nung nakaraan, lumayo talaga sa Panginoon. Kaya nga yun eh, sabi yan sa Colossians 3:23.
3: Yes.
6: Ay, sabi sa John 15:5, ako ang punong ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya. Sapagkat kung kayo iwalay sa akin, wala kayo magdawa. So, talagang sinabi ni Jesus dyan, ang Panginoong Hesukristo, doon sa mga disciples na kung hiwalay kayo sa akin, lahat ng gusto nyo sa buhay nyo, kung piliin nyo yung sarili nyo, kalakasan, kakayahan, katalinuhan, o desisyon, wala kayong magagawa. Kasi wala kayo sa puno. So, ako, na-experience ko din yan. Minsan, naging ano ka rin, yung baby Christian ka. Gusto mo din mag-explore.
3: Yes.
6: So, nung nag-explore ka, mas lalong napariwara yung buhay mo. Mas lalong lumayo sa Panginoon. Diba? Ganun din yung Israel. Yes. Sa Deuteronomy.
3: Yes.
6: Nag-explore sila eh. Kasi nandyan na sa kanilang kasaganahan eh.
3: Mm-hmm.
6: Nandyan na sila sa kanila lahat. Nang gusto nilang mangyari sa buhay nila. Nandyan na.
3: Yes.
6: Pero, ang choice nila, yun nag-separate ni sa kanila sa mata ng Panginoon, sa relisyon nila sa Panginoon.
3: Yes, tama.
6: Naggawa ng Diyos-Diyosan, sumiparate. So, ganun din tayo eh. Mm-hmm. Kapag diliin natin yung choice natin, lalo na pag dumating yung pagsubok, trials, iba-ibang level yan eh.
3: Mm-hmm.
6: Pag dumating yan, tapos piliin mo yung sarili mong lakas, ipa-eralin mo yung sarili mong kakayanan, katalinuhan, connection, mm-hmm. or kung ano pa man,
3: mm-hmm.
6: meron ka. I believe, wala kang magagawa. Kasi sinabi ng Panginoon sa mga apostolis eh, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya. Kapag kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa.
3: Yes.
6: Wala talaga magagawa ang mga tao.
3: Yes.
6: Kaya, inihikayat ko kayo na kapag dumarating man yung panahon na iba-ibang mga various trials o kung ano pa man na mga pagsubok sa atin, huwag natin natin yung sarili nating kakayanan, sarili nating desisyon. Piliin natin yung kalooban ng Panginoon. Masakit. Mag-suffer tayo, balik pa rin tayo sa Panginoon talaga. Kasi siya naman ang puno eh.
3: Yes.
6: Siya naman bibigay ng last source ng last hope. Diyan papasok yung obedience to the Lord.
3: Yes, obedience pa rin. Para ma-enjoy natin yung blessings niya talaga. Ito, maganda itong tanong ko, Charlie, no? Ano yung, you've been a Christian for many years, pero ano yung masasabi mo na pinakadakilang regalo ng Panginoong Ama sa ating lahat, sa sangkatauhan? Ano yun?
6: Sa akin, sa pag-take ko dyan personally, yung buhay na walang hanggan sa Panginoong Jesucristo, yun yung pinakaregalo na hindi kayang bilhin anumang halaga sa lapi, kayamanan sa mundong ito. Kasi katanyagan, hindi talaga. Kasi bakit? Yan yung eternal life natin.
3: Yes.
6: Ang mundong ito mawala. Ang mundong ito maglaho lahat. Mamatay lahat tayo, tatanda. Tapos pagkatapos ng matanda, mamatay. Sabi nga ni Solomon sa Ecclesiastes 12:1-8, sabi niya, remember your creator in the dispute of, alalahanin mo yung manilika sa araw niyo yung kabataan. Pero sa 12:8, sinabi doon, vanity is vanity, all is vanity. Lahat walang kabuluhan. Kung hindi mo inalala ang Panginoon sa araw na yung kalakasan, kabataan, kasikatan, katanyagan, kalakasan.
3: Kalakasan.
6: Yes, malahat yan mawawala. So, marami nang nag-proof, no, na mga great men in the Bible na wala talaga eh. So, ang choice kasi natin ngayon, marami na tayong nadideceive na tayo ng kaaway. Marami na kasi sa diyan sa
3: distractions.
6: Internet, YouTube, yes. Distraction, marami
3: social
6: na.
3: Media. Yeah.
6: Yes, so kailangan mo talaga as a Christian, kung diyan papasok, kung tunay ka talagang anak ng Panginoon at nandiyan na sa puso mo talaga yung Holy Spirit, yung Panginoon, talagang yun na yung ma-strive sa'yo. Yun yung kikilo sa'yo. So, dapat talaga prayer, mag-read your Bible every day and you will grow. Yung kanta, your Bible and pray every day and you will grow. So, totoo talaga yun. Kasi kung wala kang hindi ka nagbabasa ng banal na salita.
3: Wala
6: talaga. Kasi the Word of God is the Scripture, is guidelines for the successful life yan.
3: Yes.
6: Yan yung guidelines natin eh. Para success yung life na.
3: Aklat so, ng buhay.
6: Yun yung pag-take ko. Yes. Yun yung pag-intindi ko dyan. Yun yung pag-intindi ko sa nagbabasa ako. Gara lang.
3: The greatest gift of God is our eternal life. And we
6: eternal
3: can
6: life.
3: Yes, and we can only have that through Jesus Christ our Lord, 'di ba? Yung nag ng ating kasalanan, nagtubos ng ating kasalanan. Ayan. So ito na yung isa final question ko sa iyo, Brother Charlie. Bilang Christian, paano mapapanatili ang pagiging humble, contented, satisfied at kilalanin ng Diyos bilang makapangyarihan sa lahat? Paano natin mame-maintain yung ganun bilang Kristiyano? Sa mga nakikinig, sa mga nanonood, Brother Charlie, go ahead.
6: Siyempre, 5 fingers lang yan eh. Mamanatili natin yan kapag meron tayong prayer, so connection natin sa Panginoon yan. Through prayer, Word of God, read your Bible, para yung pag mag-pray ka, paano ba to, Lord? So, sa pagbasa mo ng Bible, doon niya yung kasagutan na ito pala dapat mong gawin.
3: Yes.
6: So, prayer, read your Bible, and then, church, siyempre, pagpunta ka, pupunta ka sa church para ma-energize ka, kasama mo yung mga kapatiran mo.
3: Yes, magkakasama kayo.
6: Yes. Prayer, eating, fellowship, kasama, at saka, yung fellowship one another.
3: Yes.
6: Siyempre, meeting, fellowship one another sa mga Kristiyano. Para, ano tayo eh, parang kapag ikaw lang kasi sa pagsubok sa buhay mo, sinarili mo lang, hindi mo kaya. Parang walis lang yan eh. Kapag maraming mga damo dyan o maraming mga kalat, kapag isang ting-ting gagamitin mo, putol ka dyan. Hindi mo kaya. So, dapat marami.
3: Marami.
6: So, pagdaming, pag maraming mga prayer warriors mo, I believe na ang kaaway talagang hindi maka, ano yun, ang lahat ng pagsubok, talagang maibsan man. Hindi lahat totally ibigay sa'yo. Maibsan talaga siya.
3: Yes.
6: Kasi merong nagpipray. So, dapat five fingers yan.
3: Yes. Prayer.
6: Prayer, your Bible.
3: Bible.
6: Church.
3: Church.
6: Church, prayer meeting, and fellowship one another.
3: Yes. Alam mo, dagdagan mo ng isa pa yan, Brother Charlie. Evangelize. Evangelize. Yo. Diba? Share the word and
6: share the word.
3: Share the word, yan. Alam mo, alam
6: be
3: ko.
6: Be light and salt.
3: Yes. Alam ko, ginagawa mo yan eh. Nung nag-usap na kami ni Charlie before eh. Ano na kami? We stay connected. Why? Because of the spirit. No? Nag-connect na yung spirito namin ni Charlie eh. Diba?
6: Yes. Yeah. Mga Christian natin, magulat tayo mga dito nga. Even na mga sparring ko. Sabi na, you are a Christian? Sabi ko, di. Ngayon lang kami nagkita ito, pero bakit alam niya? Parang ganun talaga, nagulat ako.
3: Talaga?
6: Sabi ko, yes, I am. Sabi ko, yes, I am. Followers of Christ? Yes.
3: Sabi
6: ko, nagulat nga ako eh. Nagulat talaga, sabi ko, grabe, paano nalaman niya? Wala, hindi naman kami magkakilala, first time na magkita. Pero, meron talagang discernment.
3: Yes.
6: Discernment.
3: Oh.
6: Nadidiscern ng tao na Kristiyano.
3: Kristiyano.
6: So, as the Lord, no? Praise the Lord for that.
3: Yes, praise the Lord.
6: Nakilala mo din yung mga pareho mong mga mananampalataya.
3: Oo, nagkakakonektahan tayo eh, di ba? We stay connected in yung ating espiritu. Okay, pinakauli natin, alam ko July 11 is another challenging time para sa'yo. Anong nasa isip mo going into this fight, no? Isang taon kang nabakante, tapos yung pinakahuli mong fight is Emmanuel Navarrete, very controversial. The world knows na ikaw yung nanalo, pero iba nangyari. Again, naka-recover ka na ron, nakapag-move on ka. Kumusta ka na going into this fight, Charlie? What, how do you see this fight for you?
6: Iniisip ko talaga na ano, ito yung world, ito na yung world championship. Kasi bilang isang, magkaiba kasi yun, bilang isang Kristiyano at bilang isang atleta, dapat kasi balance mo yun. Dapat kung ano yung init mo, paano, anong init mo sa Panginoon, ganun din yung init mo sa paging atleta mo. Kasi dapat mabalance mo siya. So, itong, hindi ko dapat na pabayaan yung ano, goal ko, yung ambition ko, yung pangarap ko, yung dreams ko na maging manalo sa bawat laban at saka siyempre maging world champion. So, ibuhos ko na ng team namin kasi pangit naman kung ang team lang, yung coach lang, yung grabe yung init na manalo tapos ikaw, hindi mo din, wala ka rin kakayanan na ganun sa puso mo, sa isip mo, na mentality mo. So, dapat balance lang lahat.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 8:54 na umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Supply ng kuryente sa Luzon at Mindanao magiging maayos ngayong araw. Ito'y ayon sa National Grid Corporation of the Philippines. Narito ang live report ni Ray Ferrer. Babalikan po natin si Ray Ferrer. Samantala, niyanig ng magnitude 5.0 ang lalawigan ng Maguindanao del Sur. Ayon sa FIVOX, nangyari ang lindol bago mag-alas 7:30 kagabi. Ang epicentro ng lindol ay 9 na kilometro, hilaga kanluran ng General Salipada, Pendatun. Tectonic ang pinagbunan ng lindol at may lalim ito na 18 kilometers. Naramdaman ng intensity 5 sa Malang, Cotabato at President Quirino Sultan Kudarat. Intensity 4 sa President Rojas at Carmen Cotabato. Malungon sa Rangani, Tampakan, City of Coronadal, Tupi, Banga at Tantangan, South Cotabato. At Isulan, Esperanza at Columbio sa Sultan Kudarat. Samantala, nananatiling stable ang power transmission services ng National Grid Corporation of the Philippines sa southwestern Mindanao at kalapit na lugar. Ito'y matapos sinigin ng magnitude 5.0 na lindol ang lalawigan ng Maguindanao del Sur kagabi. Ayon sa NGCP, walang nasira o nawasak na transmission facilities sa riyon. Okay, balikan po natin ang balita ni Ray Ferrer, supply ng kuryente sa Luzon at Mindanao magiging maayos ngayong araw. Ito ay ayon sa National

0: Power Grid Corporation of the Philippines. Narito ang live report ni Ray Ferrell.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mananatiling normal ang supply ng kuryente sa Luzon at Mindanao ngayong araw, Mayo 17. Batay sa Power Situation Outlook ng National Grid Corporation of the Philippines, may sapat na reserba ng kuryente sa Luzon at Mindanao. Sa Luzon, umabot sa 14,091 megawatts ang available generating capacity, habang 11,784 megawatts naman ang inaasahang peak demand. Dahil dito, may operating margin na 2,307 megawatts. Sa Mindanao naman, nasa 3,286 megawatts ang available capacity kumpara sa 2,300 megawatts na peak demand, kaya may reserbang 986 megawatts. Samantala, sinabi ng NGCP na manipis ang reserba sa Visayas Grid. Nasa 2,438 megawatts ang available capacity nito, habang 2,203 megawatts ang peak demand na nag-iwan ng 235 megawatts na operating margin. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa ibang balita, may git 500 driver mula sa Region 1 makakatanggap ng fuel subsidy at dagdag benepisyo. Mula sa Radyo Pilipinas Tayog, ang ulat ni Marie Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Patuloy ang pamamahagi ng ayuda para sa mga tsuper ng pampasaherong sasakyan sa Region 1. Ayon sa LTFRB, mahigit 500 public utility vehicle drivers pang inaasahang makatatanggap ng fuel subsidy sa mga susunod na araw, oras na dumating ang paragdagang pondo mula Department of Transportation. Ani Regional Director Crystal Sibayan, layunin ng programang matulungan ng drivers at operators sa gitna ng patuloy na pagtaas ang presyo ng produktong petrolyo. Kasabay nito, nagpapatuloy rin ang service contracting program ng pamahalaan para sa mga modernized public utility vehicles. Sa kasalukuyan, mahigit 300 modernized units sa Pangasinan ang kabilang sa programa. Sa ilalim nito, minomonitor ang biyahe ng mga sasakyan gamit ang QR code scanning system upang matiyak ang maayos na serbisyo sa mga pasahero. May benepisyo rin para sa commuters dahil may dagdag na 20% ang diskwento para sa regular passengers, gayon din sa senior citizens at persons with disability bukod pa sa umiiral na discount privileges. Patuloy naman pinag-aaralan ng Department of Transportation ang pagpapalawak ng programa upang mas marami pang operators at drivers ang makinabang. Para sa Bagong Pilipinas, Marinho Bradestrada, Kokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: At Pilipinas at Canada, pinalalakas ang ugnayan sa turismo at kalakalan. Narito ang live report ni EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Mas pinaigting pa ng Pilipinas at Canada kapwa-kooperasyon nito sa turismo, kalakalan at iba pang sektor upang mapalawak ang people-to-people exchange na at mapalago ang ugnayang pang-ekonomiya ng dalawang bansa. Sa pagbisita sa Department of Tourism o DOT ni Canadian Ambassador David Hartman, pinalakay ang mga programang magpapalakas sa travel exchange, cultural cooperation at tourism linkage ng Pilipinas at Canada. Sinundan ito ng pulong sa pagitan ng DOT at ni Canadian Minister Richie Valdez upang pag-usapan ang pagpapalawak ng kooperasyon sa turismo, agrikultura, kalakalan at science-based innovation. Binigyang diin ang magkabilang panig na mahalaga ang turismo bilang tagapagsigla ng ekonomiya at pagpapalalim ng ugnayang pangkultura kasabay ng pangangalaga sa kalikasan. Pinayagin ng Pilipinas ang optimismo nito sa pagdami pa ng Canadian tourists matapos maging ikalimang pinakamalaking source market ng bansa ang Canada noong 2025. Bilang bahagi ng pagbisita, inikot din ng Canadian delegation ang Museo de Galion kung saan tinuri nito ang yaman ng maritime at historical heritage ng Pilipinas. Ayon sa DOT, patunay ang mga hakbang na ito ng mas matibay na partnership ng Pilipinas at Canada tungo sa mas masiglang turismo, pagpapalitang pangkultura at sustainable development. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas is
5: Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
5: 66 Informasyon.
10: GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo. Radyo Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
9: Agahan ang kahaponan.
5: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
3: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad!
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Interesting na usapan.
8: Hindi heavy.
9: Tugtugang chill.
7: Suave.
10: Learning from home, hindi boring.
11: Radyo Magazine 1278 AM.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
2: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.

0: Lunch na tanawin. Explore na natin!
1: Love the Philippines.
0: Likhang sining na proudly Pinoy.
1: Inflex na yan!
0: Radyo Magazine.
2: 1278.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
5: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
13: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Magazine 1278.
14: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
16: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
17: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278.

0: World class na tanawin. Explore na natin.
1: Love the Philippines.
0: Likhang sining na proudly Pinoy.
1: Influx na yan.
0: Radyo Magazine
2: 1278.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
1: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Impormasyon.
7: GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
3: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad!
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Interesting na usapan.
7: Hindi heavy.
8: Tugtugang chill.
6: Suave.
9: Learning from home, 90 more ring.
10: Radyo Magazine
11: 1278 AM.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
3: Radyo on the go.
2: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
4: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad!
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: Servisyong kailangan.
7: Servisyong kailangan.
6: Direkta mula lokal na pamahalaan.
8: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.

0: na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines! Likhang sining na proudly Pinoy! Influx na yan! Radyo Magazine
1: 1278
2: Radyo Pilipinas
3: Radyo Publiko.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay!
4: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
11: PBS Receiver.
4: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
11: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Magazine 1278.
12: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
14: Dance. Yes.

0: Radyo Magazine. 1278 AM. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine. 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
4: Fake news yan! Mali!
5: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
4: Fake news yan! Mali!
6: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
4: Fake news yan! Mali!
7: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
8: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
9: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
8: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
9: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
8: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.

0: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas
3: Radyo
1: Magazine.
4: 1278 AM.
2: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS,
2: Presidential Broadcast Service,
1: and Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
6: Pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Colab. Radyo Magazine.
6: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
8: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
6: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak,
6: mas maraming mararating,
8: at mas maraming maaabot ng impormasyon
6: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
1: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon
4: sa Philippine Sports Broadcast.
6: Papahuli
4: sa mahahalagang kaganapan.
1: 66 impormasyon.
8: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
6: Sports Radio. 918.
8: Radyo Magazine. 1278.
6: At Radyo Pilipinas World Service.
8: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanang mapapakinggan na
6: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
1: Radyo Pilipinas World Service.
6: Sports Radio.
4: Radyo Magazine.
6: Serbisyo Publiko.
4: The AM and FM collab.
6: Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
1: Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
1: Radyo Magazine. 1278.
6: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
9: Agahan.
5: Six Information.
2: GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
10: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
0: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
11: Nagkalat sa internet ang fake news.
12: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot din yung tao.
13: What they are doing is creating panic.
0: We say no.
14: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
15: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
0: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
14: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
4: Sports Radio 918 AM.
16: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
17: Mahal ang gamot.
16: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
18: Mr. President, pwede pa yakap.
16: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
19: Ang yakap by the mere word
3: yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
9: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
16: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
9: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
17: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
19: Ang oras, 4 minuto makalipas ang alas 11.
20: Lakbay lang ng lakbay hanggang makaabot sa gustong narating. Usapang pasyalan man yan o usaping pangkalahatan, dagdagan lang ng sipag at syaga at siguradong you'll go places. Kaya tara, umpisahan na ang first step to 1,000 miles para sumakses. Pag-usapan natin yan dito sa

0: Okay, magandang umaga po muli sa ating mga tagapakinig sa ating programang Going Places ngayon pong araw na ito ng Linggo. Ako po si Ben Blones at kasama natin ang ating travel buddy mula sa kanyang hardin, si George Arsenio. George, good morning!
1: Magandang umaga, Ben, at magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig at panood sa ating programang Going Places. Welcome po sa ating palatuntunan.
0: Okay. Ano may mahina yung aking ano o yung ano ni George? Okay. Ayan. Okay, so
1: okay.
0: Ayan. Oh, sige. So George, syempre katulad ng dati, sinasabi natin na ang ating programa nakatuon sa turismo, sa pamamasyal at pagre-relax, 'di ba? Kasi alam naman natin, mismo mga health experts na ang nagsasabi na nakakatulong ito sa ating mental health. Dahil sabi ng World Health Organization, George, di ba, na medyo dumadami yung bilang ng mga nagkaroon ng problema sa kanilang mental health. Kaya lagi natin sinasabi, baka kulang lang yan sa pasyal at pagre-relax. Pero at the same time, meron din tayong mga tinatalakay, no, ng mga impormasyon na pwede natin maibigay doon sa ating mga tagapakinig para naman doon sa isa pang ibig sabihin ng paglalakbay. Di ba, George?
1: Tama. O, para umangat yung ating buhay, yung estado ng ating buhay, Ben, di ba? Sa larangan ng development, ano, sa kalusugan, sa preparedness, lalo na sa ating mga kalamidad, ano, mga emergency na kinakaharap.
0: Okay, sige. So, yan, ang ating going places, no, na linggo-linggo, syempre, ay nakakasama po ninyo kami. Anyway, yun na nga, no, bukod dyan sa usapang pasyal, syempre, may mga inaano tayo, no, na mga iba't ibang impormasyon. At ngayong umaga, George, nako, pagkatapos ng nakaraang linggo na punong-puno ng mga na pangyayari na hindi natin inaasahan, medyo nakakapagod, di ba?
1: Masyadong naging ma-action, Ben, ang mga kaganapan noong nakaraang linggo. Kaya ito naman ang panahon para tayo ay mag-relax, ano?
0: Mm-hmm.
1: At magkumalma, ano? Kumalma man muna tayo at maging level-headed ang lahat na, ng ating mga kababayan.
0: Yun na nga. Kasi, syempre, ano ba yung mga ano mo noon? Ano ba yung mga take mo ng mga nakaraan, George?
1: dapat talaga ano tayo, yung syempre dapat manaig ang rule of law, ika nga, Ben, di ba? Sundin natin kung ano ang nakaayon sa batas.
0: Totoo naman 'yon, ano. Dapat talaga umayon tayo sa batas, di ba? Kung ano yung mga sinasabi. But anyway, sana sa mga susunod na araw, medyo kasi pang-international tayo dito mga nakaraang araw. Di ba, ni sana kung yung pang-international na yun, medyo okay, di ba? Pero dahil lang dun sa mga pangyayari na yun, hindi na naman, tayo, starring role na naman tayo sa mga iba't ibang platform.
1: Hindi tama ang mga dahilan.
0: Anyway, so sabi nga natin, medyo ipahinga muna natin ang ating isipan, pakalmahin ang ating sarili, mag-relax dahil nako, iba baka maging iba yung ano dating sa ating mental health ng mga nakaraang pangyayari, George. Kaya sige. So ngayong umaga, George, hindi natin inaasa, actually hindi naman sa ano, pero hindi natin alam na meron palang ganitong hotel dito sa may loob ng isang universidad dito sa Quezon City. Kaya ito yung ating gustong malaman doon sa ating guest ngayong umaga, George?
1: Oo. Siyempre, ito yung parang isang hotel na parang malapit pero napakaganda kasi parang tago siya sa isang mapuno na paaralan dito sa Quezon City. Siyempre, ang ating panauhin po ngayong araw, walang iba kundi ang property manager na si ng University Hotel, si Ma'am Lorraine Fitalcuren. Ma'am Lorraine, magandang umaga at welcome sa Going Places.
0: Ay, nakamute yata si Ma'am Lorraine. Nakamute po. Ayun. O baka okay na, ma'am. Ay, wala pa rin. Ba't kaya? Sige. Uh-oh. Eh, Ma'am Lorraine, i-ano lang natin, naayusin lang natin saglit yung ano, yung inyong, yung inyong linya. Yan.
1: Kasi naka-mute pa rin si Ma'am Lorraine sa ano ko dito, sa monitor.
0: Ah, okay. So naka-mute pala siya talaga.
1: Ayan. Okay na.
0: Naka-mute okay na. Si Ma'am. Sige, balikan natin. Ma'am Lorraine, good morning. Okay. Yan. Teka, wait daw, sabi ni Sir Gemart dito. Ayusin lang daw po niya ng maganda. Okay. Sige, tuloy natin, George, yung pinag-uusapan. Alam mo, hindi nga natin alam, ano, na meron pala dyan sa loob. Kung kaunti lang siguro ang nakakaalam na meron pala dyan sa loob ng UP Diliman.
1: Ng kasi ganitong hotel. Medyo sa looban. Oo.
0: At hindi natin alam na ino-offer pala ito sa mga hindi taga-UP. Kasi diba, pagka nasa loob, akala natin, diba, pang mga ano lang ng UP, diba? Ng universidad. Pero hindi pala. Ino-offer din pala nila ito sa mga turista. Ino-offer din nila ito sa mga gustong mag-occupy.
1: Sa mga guests.
0: Oo, sa mga guests na hindi taga-UP.
1: Open to the public.
0: So, ngayon na ano natin, gusto lang nating malaman na kung paano makaka-avail at ano ba yung mga service na naibibigay nila dun sa kanilang mga client, di ba? Dun sa mga pumupunta sa hotel na yan, di ba? At saka, pwede ba nating ma-compare din yung kanilang hotel sa mga totoong hotel? Pero totoo namang hotel sila, di ba?
1: University Hotel nga yung pangalan.
0: Oo nga.
1: Sige, Ma'am Lorraine, patry kung okay niyong audio mo, ma'am.
0: Okay.
1: Ay, wala talaga. Pero naka-unmute na si ma'am, pero walang sound. Ano?
0: Ano na
1: baka dapat naka-headphone siya.
0: Ay, si ma'am, oo. O, sige. George, dyan ka lang muna ha. Habang inaayos natin si Ma'am Lorraine, meron muna tayong ilang mga paalala. Babalik po ang ating programang Going Places.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
10: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
9: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
10: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
9: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Pabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
11: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
12: Naghahanap ka ba ng puhunan para sa iyong negosyo pero walang maipang collateral? Good news! May programa ang Department of Trade and Industry o DTI para sa iyo. Sa ilalim ng kanilang No Collateral Loan Program, maaari nang makahiram ang mga maliliit na negosyante nang hindi kinakailangan magsangla ng ari-arian. Layo nitong matulungan ang MSMEs na makapagsimula o mapalago pa ang kanilang negosyo. Simple lang ang proseso. Basta rehistrado ang iyong negosyo, may malinaw na plano, at kaya makapagbayad. Pwede kang mag-apply sa pamamagitan ng accredited lending partners ng DTI. Kayo huwag palampasin ang oportunidad na ito. Magtungo sa pinakamalapit na DTI office o bisitahin ang kanilang official online platforms para sa kompletong detalye. DTI No Collateral Loan Program. suporta para sa iyong pangarap na negosyo.
9: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling

0: Hi, DZSR Sports Radio 918. Happy, happy 40th birthday. And cheers to many more years to come. And syempre, gaya ng lagi kong sinasabi, I'm always proud to be part of the institution, the one and only institution in Philippine sports broadcast simula pa noong 1986. My father used to work there. And syempre, maliit pa lang ako, sinasama na ako ng father ko. At it will always have a special place in my heart. Pangatlong balik ko na to sa sports radio and laging pare-parehas pa rin ang feeling. Feeling na proud and syempre masaya na magtrabaho sa kaisa-isang institution in Philippine sports broadcast. Maraming salamat of course sa mga naging boss ko dyan, si Boss Mirna Haber, and ngayon, syempre, si Miss Cecil Kimlat for giving me the opportunity to work for this wonderful institution. There's always pride, ano, pag sinabi kong nagtatrabaho ako sa DZSR Sports Radio 918. I am part of DZSR Sports Radio 918. Maraming thank you, more power, many more anniversaries to come. And well, keep on watching NBA Jam, yung programa ko, JPM, every 4 to 5 p.m. Kada linggo, every Sundays 4 to 5 p.m. Yan, maraming thank you. And ano pa ba? Wala na, yun lang, more power. Sports Radio, I love you. Salamat.
1: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
2: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being of Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwala ang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: This is a public service announcement. From PBS,
14: Presidential Broadcast Service
15: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Sports Radio 918 AM.
17: Okay, ayan na ano din natin. Na resolve din natin yung ating ano dito issue kay Ma'am Lorraine. So okay na yata si Ma'am Lorraine. Balik tayo sa ating programang Going Places at syempre napapakinggan tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas do Sports Radio 918 kHz sa inyong mga radyo sa AM band at syempre sa ating FB live streaming ngayong umaga sa DZSR Sports Radio. Okay, George, mall ready na ba si Ma'am? Okay, Ma'am Lorraine, balik tayo. Oh, bakit parang... Okay na. Oh, ayan. Sige po. Take two, Ma'am Lorraine.
18: Hello po, good morning.
17: Ayun. Ayun.
18: Matapon ng Going Places.
17: Ayun, narinig din natin, George. Anyway, so, Ma'am Lorraine, kanina pinag-uusapan na namin ni George sa nangyari nitong mga nakaraang linggo. Parang dapat makapag-relax tayo ngayong mga panahon na ito, no? Dun sa mga ano natin. So, nakita natin, sabi nga namin ni George, na meron palang ino-offer at meron palang ganitong hotel sa loob mismo. Sa loob po ba mismo ito ng UP Diliman?
18: Yes po, ma'am. Sa loob po ng UP Diliman.
17: Ayun. So, kasi parang hindi siya namin masyadong naririnig. I mean, ngayon lang namin na parang na sabi sa amin na meron palang ganitong hotel sa loob mismo ng UP Diliman. So, itong University Hotel na ito, sakop po ba ito ng University of the Philippines?
18: Ito po ay sakop ng University Hotel. Isa po siyang special project na dinonate po ng Philippine Center for Economic Development sa Universidad ng Pilipinas.
17: Uh-huh.
18: Tapos ito po ay nasa pangangasiwa ng President ng UP.
17: Ah, okay. So under pala siya talaga ng UP. Okay.
18: Yes.
17: Sige, bago iba ko pang tanong, George, baka meron kang tanong kay Ma'am Lorraine.
19: Oo. Ma'am Lorraine, ibig sabihin po ba ang PSED, kasi ang PSED po, ano, yung Philippine Center for Economic Development, ang nag-donate ito. So yung may-ari po ng University Hotel ay ang PSED, Ma'am Lorraine?
18: Siya po ang dating nangangasiwa sa University Hotel na dating, ang dating pangalan po ay Philippine Center for Economic Development Hostel na dinonate nila noong 1983 sa Universidad ng Pilipinas. Mm-hmm. Upang sa pamamagitan ng donation upang magbigay ng tulong pinansyal at kontribusyon sa UP Faculty Development Fund.
19: Ah, okay. So ma'am, ibig sabihin, anong ibig sabihin ng University Hotel? Kasi parang kakaiba, no? First time namin na University Hotel. So ano yung kaibahan nito sa ibang mga regular hotel natin? Kasi sa pangalan pa lang, kakaiba ng University Hotel, Ma'am Lorraine.
18: Ang University Hotel ay hindi naman gaanong magkaiba sa ibang sa ibang mga hotel. Kasi ang mga ino-offer namin ay same lang din sa mga ibang hotel.
19: So ano yung mga amenities niya, Ma'am Lorraine? So ano yung mga ino-offer pa ninyo, ma'am?
18: We offer accommodation. We also have a restaurant. Tinatawag na the patio.
17: Mm-hmm.
18: Then we also have venues for private events.
19: Mm-hmm.
18: We also offer catering services for intimate gatherings and seminars.
19: So catering din.
18: Yes po. Then we also house a coffee shop. Wako, yung kanyang name.
19: Wako, ang pangalan.
18: Laundry shop, gym, bike class, gym court, meron po kaming gym court, physical rehab center, and meron po kami, nandito po sa amin ang TCA Manila.
19: TCA? Ano yan ibig sabihin,
17: Philippine ma'am? Philippine Coconut Authority ba yun?
19: TCA?
18: Hindi po, culinary.
19: Culinary. Culinary Center for Asia?
17: Okay. Okay.
19: Ah, tama.
18: Culinary po. Culinary Arts.
17: Ah, Culinary Arts. Ayun. So, ano yun?
19: CCA po, ma'am? Lorraine?
18: Po, CCA.
17: Ah, kala ko PCA. Kala ko Philippine Coconut Authority. So, CCA pala. Okay.
18: Then,
17: so,
18: nakakandit kami ng pickleball court.
17: Pwede pala tayo dun, George, maglaro ng pickleball.
19: Kung magkasabay sa uso ang University Hotel trending itong ano ngayon, yung pickleball.
17: Talagang sumasabay. Pero Ma'am Lorraine, kailan po yung ano, yung naging University Hotel na instead of yung PCED Hostel, yung University Hostel? Hotel.
18: Ito po ay naging University Hotel noong 2001.
17: So from 2001 pala, yun na yung University Hotel. So 2001 pa pala sila open ng ganon, ano? So kanina nabanggit ni Ma'am Lorraine na hindi naman sila naiiba dun sa mga hotel, Ma'am Lorraine. So kumusta naman po yung accommodation? Lahat po ba ay pwede? Yan yung inaano namin kanina ni George. Kasi iniisip namin baka mga taga-UP lang yung pwedeng pumunta dyan sa hotel na yan. So, ino-offer po ito sa public, sa lahat?
18: Yes po, ino-offer po ito sa public. Pero karamihan po na guests namin ay students, alumni, UP faculty, pero din po kami government agencies, pero lahat po ay welcome.
17: Ayun, lahat naman pala welcome, so, George. So, paano yung accommodation po? Pwede po ba ninyo kaming mabigyan ng idea?
18: We offer sa accommodation po, meron po kami presidential suite.
19: Wow! Pang-presidential.
17: Pang-presidential suite po, Ma'am Lorraine, paano yun? Anong paano natin i-describe?
18: Presidential suite, from six pa, we offer hanggang six pack. Yung naka-special siya na quartos dito sa University Hotel. Yung mga, meron siyang sala, meron siyang bedroom, meron din siyang parang, ang tawag doon?
19: Terrace, overlooking terrace?
17: Ayun. So, merong terrace doon. Magkano naman yan? Pag presidential suite, Ma'am Lorraine?
19: Baka presidential rate din yan, Ma'am Lorraine.
17: Oo.
18: 500.
17: Magkano po?
18: 22,500 po.
17: Ayun. So, George, talagang pang-presidential talaga. 22,500.
19: Pero good for 6 yan, ma'am?
18: Good for 6 na po siya. And
19: ayun.
17: Good for 6. Pero may sala ka na, lahat-lahat na yun. Parang maliit na ano yun, di ba? Parang studio type na siguro yun, ano, na ano. Ayun. So, yun yung
19: pinaka... Kunin lang kayo, Ben, kasi kung anim kayo, 3,750 ang inyong abag-abag.
17: Ayun. A night yun, syempre.
19: A night, yes.
17: Oo, so ayun. So, yung mga hindi pang presidential naman, Ma'am Lorraine, yung mga ano naman, mga medyo maliliit lang ang mga budget, paano?
18: Kami regular standard room, deluxe room, and standard plus room.
17: Okay, so magkakano naman yung mga ganon?
18: Nag-range po siya from 3,300 to 4,800.
17: 3,300. For two na po yun?
18: For two na po yun.
19: Pwede,
17: George.
19: Pwede.
17: So pwede na pala tayo dyan, George. Malapit-lapit lang dito sa QC, di ba?
19: Oo.
17: Tapos, bago yung tanong ni George, Ma'am Lorraine, isa pa sa nakaano sa amin, parang nakapag-ano na sa ng aming interes yung ano niya yung paligid ng University Hotel. Pwede po ba Ma'am Lorraine paki-describe sa amin yung paligid kung bakit napakakalma ng dating at saka parang sabi nila maraming puno, paano ba natin i-describe?
18: Yun nga, bukod sa maraming puno, tahimik din po kasi nasa loob po siya ng UP. Mm-hmm. And then, parang cozy po siya yung kanyang ambience.
17: Mm-hmm. So, marami ba talagang puno, Ma'am Lorraine?
18: Mm-hmm. Yes po, marami pong puno dito po sa loob ng
17: UP. Oh, okay. Ayan, nakikita mo George, sa ating streaming.
19: Sa live streaming
17: natin, nakikita mo. Tapos may nakikita tayo dito, may swimming pool, Ma'am Lorraine.
18: Kaming maliit na swimming pool, donated naman po to ng EPG.
17: Okay. Oh. Pero yung mga pupunta dyan, pwede din silang gumamit ng pool.
18: Yes po, isa po siya sa mga amenities po namin.
17: Ayun, George, isa pala sa mga amenities. Okay. O ikaw, George, anong tanong mo kay Ma'am Lorraine?
19: Ma'am Lorraine, maibahagi ko lang. Naalala ko, parang isang beses nakapunta na ako dyan sa University Hotel.
17: Ayan naman pala eh. Sabi mo, hindi mo alam eh.
19: Naalala ko, Ven, kasi yung ating kaibigan si Joy, di ba? Yung book launching, yung nakalimutan ko yung pangalan, yung pamagat ng book na yun about yung sa orphanage. Diyan na launch sa University Hotel. Tsaka talagang siya mapuno talaga, parang siya mini jungle, mini forest. Pagpapasok ka diyan papunta sa University Hotel, tsaka talagang kalma. Almado pa lang, 'di ba? Parang malapit nga siya kasi nasa UP Diliman, pero nasa loob kasi siya. Kaya talagang tahimik, talagang mapuno, kaya pang nasa forest ka lang talaga yung pakiramdam mo.
17: Mm-mm.
19: Kaya malamig yung temperatura, yung klima.
17: Mm-mm.
19: At masarap din yung mga pagkain dyan, yung hindi ko lang maalala kung dyan nagpa-cater din yung event organizer, pero medyo matagal na, siguro at least 10 years ago na siguro yun, Ma'am Lorraine, dyan sa University. At saka na talagang talagang parang wala kang sa lungsod talaga, parang nasa gubat ka, Ven.
17: Dapat pala talaga yung mga gusto ng kalmado na napaligid dahil nga sa dami ng mga stress natin yung panahon na to, kailangan natin nga kumalma. At ito yung isa sa mga pwedeng mapuntahan ngayon dito sa Quezon City. Sabi ko nga kay Ma'am Lorraine, pwedeng mai-offer ito dun sa mga nasa ibang rehiyon, 'di ba? Nasa ibang lugar.
19: Mm-hmm.
17: Kapag pupunta sila dito, at kung specifically pupunta sila dito sa may Quezon City, 'di ba? So ngayon, ang tanong ko naman, Ma'am Lorraine, may mga promo ba 'yan din kayo? May mga discount?
19: Mm-hmm.
18: Yes po, we offer discount, government discount, then pagka alumni po kayo ng UP, meron po kami 10% discount.
17: Mm-hmm.
18: Tapos pag student po, meron 5%.
17: Mm-hmm. Senior?
18: Senior meron po. Government offers na, government mandated sa mga discount.
17: Okay. Okay. So, mga PWD meron din. Okay. So, ibig sabihin, magkano ang discount ng senior?
19: Yung mga double citizenship.
17: Yung mga ano na.
18: 20% po.
17: Okay. George, hindi ka pa pwede. Kulang pa. Kulang pa ng taon.
19: Pwede ako sa pwede ako sa alumni.
17: Ay, pwede. Why not? Pwede.
19: Ikaw din.
17: Pwede
19: sa alumni.
17: Pwede.
19: Alumni. Yung double citizenship.
17: Pwede ba yon? Alumni? Magkano yung discount sa alumni tsaka dun sa...
18: The UK alumni ID, 10%.
17: E plus senior.
18: isang
17: discount. Hindi pala pwede yun.
19: Whichever is higher, Ma'am Lorraine, kung ano yung mas mataas na discount.
17: Ayun, isa lang pala. Kala ko makakadagdag pa yun.
19: hindi pwede dumoble.
17: Hindi pala pwede dumoble. Sige, George, may tanong ka pa kay Ma'am Lorraine?
19: Kasi medyo nagulit ako doon na may catering services din pala ang University Hotel. At talagang parang ang daming amenities, iba complete, may coffee shop, may restaurant. So Ma'am, parang naalala ko yung coffee shop nga doon sa parang bago pumasok sa lobby or sa katabi ng lobby mismo yung kanilang coffee shop. So ano yung mga special food na ino-offer ano ng catering services tsaka ng restaurant ng University Hotel Ma'am Lorraine?
18: Kung gusto niyo pong mag-avail na aming mga services, pwede po kayo mag-ano sa www.universityhotel.com.ph or you can call on line 0920-900-9117 or follow us on social media at universityhotel.ph.
17: Ayun, okay.
19: Ayun, ma'am. Ma'am Lorraine, kung ano yung mga pagkain na parang special ino-offer dyan sa University Hotel, ma'am.
17: Oh, at saka kasama ba yon Ma'am Lorraine, dun sa, ano, sa fee, dun sa babayaran sa mga, ano, sa room?
19: May kasamang, may breakfast po ba, ma'am?
18: Aming room service, yung accommodation ko, may complimentary breakfast na po.
19: Ayun, oh, pwede.
17: Okay.
18: Then yung mga living seminars po, with services, with venues, and may pagkain na din po.
17: Ah, ayun. Okay.
19: Ang pwede. So ano, ma'am, yung mga kasama sa mga food sa menu natin po dyan, ma'am?
18: Marami po, iba-iba po. Like,
19: ano yung parang sa tingin mo ay masasarap?
17: Ano yung ma-offer mo sa amin, Ma'am Lorraine, na mabubusog kami at masasarapan?
18: Lahat po ng food namin ay masarap. We have pancit, Shanghai.
19: Shanghai, syempre. Oh,
17: syempre, hindi nawawala yan.
19: Classic Filipino food, di ba?
18: Meron din pong pizza.
19: Uh-huh. Oh, may pizza.
17: Teka, ang gusto din ni George, nung gustong-gusto ko ni George yung lechon eh.
18: As of now po, wala pong...
17: Ay, sorry George ha, wala kang lechon.
19: Okay. Pero yung sa breakfast, Ma'am Lorraine, ano yung kasama na free breakfast? Ano po yung ino-offer ninyo dyan?
18: Sa complete breakfast po, pag weekdays, plated breakfast po ang offer namin. Then pag weekends, we have buffet breakfast po.
19: Wow.
17: Pero pareho lang ng rate?
18: Po, same rate po.
17: Ay,
19: same rate.
17: Same rate din pagka weekend.
19: Pero dapat weekend na pala mag-check-in.
17: Dapat weekend pala. Ay, hindi. Meron sinasabi si ma'am.
19: Post-post doon muna.
18: Weekdays, mas lower yung price niya. Weekdays prices. Then, iba po ang price pag weekend.
17: Iba pala. O, sige, Ma'am Lorraine, ano po ang weekend price, weekend rate natin?
18: Weekend rate, depende po sa room. Pag regular room po, 3,500.
17: Okay.
18: Day, 3,300 po.
19: O, konti lang diferensya.
17: Doon na tayo sa may buffet, di ba?
19: Ang weekend ka na, yun. So, pwede na sa buffet breakfast hanggang brunch na yon, di ba? Pwede na hanggang lunch na. Ma'am, di ba, Ma'am Lorraine? Yung next mo na meal after the brunch, yung afternoon merienda na sa Waco Coffee Shop.
17: Ayun naman. Oo, pwede.
19: Basta sabi mga kape, ma'am, dyan, anong klaseng may kape barako or mga cappuccino?
18: Yes po, meron po.
17: Pwede. Pagkatapos na mag-brunch, magkakape. Pero Ma'am Lorraine, kumusta yung mga ano natin dyan? Yung mga pupunta dyan sa University Hotel. Meron din ba tayong mga foreign national, mga foreign tourist?
18: Yes po ma'am, meron po. Iba-iba po, meron pong international, meron local, meron
17: po
18: sa UP.
17: Oo. So, kumusta naman po yung pasok ng mga ano po dyan sa University Hotel?
18: Marami pong kaming mga clients, lalo po pag weekends. Marami pong nag-take ng aming buffet breakfast. Kasi, lalo na yung mga bikers, yung mga within UP ka?
19: UP, oo.
17: Okay. So ngayon ba, kailangan, kunwari, kami ni George ay mag-i-staycation at gusto namin mag-swimming. So kailangan ba ngayon magpa-reserve na kami o pwede mag-walk-in anytime?
18: Pwede po through walk-in, pwede rin po through reservation sa aming website.
17: Mm-mm. So ngayon ba, ano, may mga slots pa ba na pwede kami magpa-reserve ni George? Meron pa. Ayun. Okay, so wala naman palang problema, George. Meron pa pala. So anytime, pwede tayo magpa-reserve. Doon, pupunta na lang tayo doon sa kanilang page. Ganun ba, Ma'am Lorraine?
19: Oh, yeah, sa FB page. Sa website.
17: Oo. Tapos, or pwede rin kaming tumawag. Ganun.
18: Mm-hmm. You can call 0920-900-9117 po. And ang website www.universityhotel.com.ph.
17: Ayun. Okay. Okay. Ayun, so pwedeng tumawag doon at pwede rin na mag-message doon sa kanilang page. Alam mo, George, kasi kanina si Ma'am Lorraine muntik nang ayaw mag-guest. Kasi sabi niya, kasi sabi niya, talagang mahihiyain daw siya sa camera. Camera shy daw siya. So hindi, parang ayaw niya talaga, sabi niya. Pero sabi ko, wala naman pong problema. Yun naman pala, beauty naman pala si Ma'am Lorraine. Bakit naman natatakot sa camera at nahihiya?
19: Dapat kami, Ma'am Lorraine, maging camera shy kami ni Van.
17: Kami nga ang tapang namin, di ba, Ma'am Lorraine?
19: Sobrang tapang namin, walang hiya-hiya na.
17: So, ayan. Anyway, yun kaya kung mapapansin mo, George, at saka dun sa mga nanonood sa atin sa live stream, talaga medyo mahiyain si Ma'am Lorraine. Kumbaga ganun siya talaga yun yung talagang natural niya, yung nature niya ganoon. Pero at least, ang dami niya namang naibabahagi at saka isa pa, si Ma'am Lorraine ay property manager, George, kaya sila rin yung in charge dyan sa mga building, kung may mga construction, kung may mga repair. So ngayon ba, Ma'am Lorraine, may mga binabalak pa ba na expansion sa mga building o yung mga pagpapaganda pa sa building para mas maganda pa yung maibigay natin na ano na na-offer natin dun sa mga clients?
18: Yes po. Ongoing po namin is yung paunti-unting pag-improve o mag-refurbish ng aming mga rooms kasi medyo matagal na po ang new age, kaya medyo luma na rin po ang designs at saka yung aming property, kaya ini-improve po namin siya, pati po yung mga seminar rooms, may mga ongoing po kami ng mga renovations.
17: Ayun, so mas pinagaganda pa, George, bago ka pumunta.
19: Pinaghahandaan talaga yung ating pag-check-in dyan.
17: Oo, pinaghahandaan talaga yung, Ma'am Lorraine, yung pag-check-in namin ni George dyan sa UH. Oo. So at least, may mga ganun pa pala, George, ng mga expansion, mga repair. Kasi nga, sabi ni Ma'am Lorraine, medyo matagal na nga rin naman, 2001, so medyo matagal na rin talaga. Parang 25 years na ba yun?
19: 25 years na, no?
17: Oo. So,
19: pero sa 1983, 45 years, parang may celebration sila sa FB page ni Ma'am Lorraine, diba? 45th anniversary.
17: Ayun. So, simula nung sa hostel pa siya, PCED hostel. Oo, naka 45. Mas matanda pala to sa sports radio, no?
19: Oo.
17: Oo.
19: 40th anniversary pala ang sports.
17: Oo, 40th radio. Pa lang sports radio pero sila 45 na. So anong meron bang mga programa paghahanda sa inyong 45th anniversary, Ma'am Lorraine?
18: Yes po. I invite everyone to visit today until the 25th and join our UH 45 Quest.
17: Okay.
18: Kapag sumali kayo, may mga pwede silang subukan na activities at kapag nakaipon sila ng mga points, may reward silang makukuha tulad ng 45% discount.
17: Wow.
19: Oh, wow!
18: Sa pag-dine-in nila at sa o kaya one-day class pass ng CCA Manila.
19: Sa CCA one-day na klase na libre.
17: Oo, magluluto-luto tayo.
19: Pwede. Oh, pwede. Oh, ayun pala yung mga may mga perk pala ina-offer ang University Hotel kasi 45th anniversary. Countdown to the 45th anniversary.
17: Paano pagsali doon, Ma'am Lorraine?
18: Punta lang, mag-ano lang po kayo doon sa website namin.
17: Okay.
18: Para malaman kung how to join po.
17: Ah, okay.
19: The mechanics.
17: Basahin na lang natin Giorgio Mechanics, no?
19: Baka 45% discount tayo.
17: Oo, sa pagkain, pwede na, di ba?
19: Oo.
17: O, magandang offer na yon, di ba? O, wala ka ng problema sa pagkain mo doon. 45 na yon. Ayaw mo pa, 45% discount na yon.
19: 45% na lang yung babayaran mo. Pero, Ben, tsaka Ma'am Lorraine, gusto ko itanong yung sa mga function hall, ano? Kasi syempre yan sa mga government agency din. So, ano yung parang yung mga seating capacity ng ating mga function hall dyan, ma'am? From 50 persons to 100 po ba, ma'am? Pag may mga seminar or convention, Ma'am Lorraine?
18: Yes. Sa mga gusto mag-seminar, meron po kami 50 to 100 na function rooms. Then, sa maliliit na groups, we offer consumables po.
19: Ah, okay. Like 20?
17: Like ilang po? Ilang maliit na group yon?
18: 10 or 5, we offer consumables starting from 1,000 po. 4,000
17: pounds size. Ah,
19: kung pwede. 5 kayo, 4,000, hindi mag... Oo.
17: Pwede.
19: Available. Tsaka consumable yun ng 4,000, di ba?
17: Oo, pwede.
19: Alam po natin, no, sa ibang mga restaurant, ganyan eh. Pag may mga separate na function, private hall sila doon sa malaking restaurant, yan. Consumable doon yung, kunwari, group of 5 kayo, group of 10.
17: Oo. Sabi naman ni Ma'am Lorraine, pinaka-konte yung 5, di ba?
19: 5,
17: na tapos 4,000 din yung minimum. So, halimbawa, kung may mga meeting-meeting lang din na maliliit, ano, tapos pupunta ka dyan, consumable na yon yung ibabayad ninyo sa place.
19: Ma'am Ben, tsaka Ma'am Lorraine, yung gusto kong ihabol yung tanong, yung restaurant po ba, tsaka coffee shop, open yan sa walk-in ng mga guest, ma'am?
18: Yes po, open aming restaurant po, ay open sa lahat.
17: Ayun naman pala. So,
19: pwede
17: George,
19: pala.
17: Pwede tayo dyan mag-celebrate, ha?
19: Oo, pwede. Ma'am Lorraine, parang day tour or day guest ka lang. No? Kung hindi ka mag-check-in, kakain ka sa restaurant, magkakapit ka sa coffee shop, di ba? At saka baka pwede mag-swimming na hindi kailang
17: mag-check-in,
19: Ma'am Lorraine.
18: Offer walk-in din po sa aming
19: space. Oo, tama. At saka yung gym din. Then, di ba?
17: Ay, tsaka yung pickleball. Gusto ko.
19: Tsaka pickleball. Oo nga, ma'am. Magkano yung rate ba yun, ma'am?
18: Pickleball po, ma'am. Under construction pa po.
17: Ay, hindi po.
19: Okay.
17: Pero kasi may, ano na sila, ito ba yung UP Community Court? Diyan yung ginagawa?
18: Dream Court po.
17: Ha?
19: Doon.
17: Doon yung talaga.
19: Dream Court yun, ma'am. Doon.
17: Ah, okay. So, iba pala. Okay. Okay. So, maganda rin, di ba, George, na ano... na
19: parang na mga offer na
17: yung mga ino-offer parang hotel din kasi makikita natin dun sa mga photos na pinapakita natin kanina sa live stream natin na para talagang hotel pero kung i-compare mo yung ano niya yung rate parang mas affordable di ba dun sa magagandang room na ipinapakita dun sa ano dun sa ating live stream. Magaganda yung room nila pero affordable yung price para sa dalawang tao, di ba?
19: Oo, at saka parang wala ka sa city talaga, Van. Parang nasa forest ka talaga, nasa mini forest ka dyan sa University Hotel. Pero Ma'am Lorraine, ano yung pang saan ka dadaan dyan sa anong street sa UP Diliman para po papasok ng University Hotel? Medyo medyo curious lang ako, ma'am. Hindi ko na maalala kasi.
18: Dito, nasa loob na po ng UP, nandito po kami sa Guerrero Corner Aglipay Street.
17: Ayan,
19: Guerrero Corner Aglipay Street.
17: Loob na din pala.
19: Parang yung entrance ni Mama Rain sa katabi ng parang Methodist Church?
18: Yes po, nasa at the back of Methodist Church po.
17: At the back, ayun,
19: tama.
17: Sa back pala.
19: Medyo naalala ko, Ben.
17: Ayun naman pala. Ayan, George, ha? Naaalala mo na ngayon. Pwede naman pala tayo mag-walk-in, walk-in dyan.
19: Maganda dyan, mapuno, tahimik, tapos masarap yung mga pagkain nila dyan.
17: Pwede tayo mag-muni-muni dyan.
19: Tsaka maraming mga guests. Nung araw na iyon, parang weekday po iyon, parang maraming guests akong napansin dyan sa University Hotel. Kumusta naman ang tagal na van, tsaka Ma'am Lorraine, di ba? So, malamang okay naman yung business part ng University Hotel, Ma'am Lorraine.
17: Oo.
18: As of now po, medyo okay naman po ang aming business.
17: Okay.
19: Just a side, ano?
17: Okay. Paano yon? Yung profit pala, Ma'am Lorraine, sa UP po ba yun?
18: Nagbibigay po kami ng percentage sa aming profit para dun sa Faculty UP Development Fund.
17: Okay.
19: Sa Faculty
17: pala.
19: Development Fund pala, mga training ng mga faculty, or research nila siguro, Ma'am Lorraine, tama po?
17: Ayun. Kasi syempre may mga ano? May mga pinapasweldo din naman sila diyan. So yung iba siguro, yung talagang pang ano diyan, ano? Sa ano nila, sa anong tawag doon? Sa mga logistics din nila, no?
19: Bali, Ma'am Lorraine, ilang rooms po yung kabuuan diyan sa may University Hotel?
18: 51 rooms po.
19: Ang dami
17: rin. Gaano kalaki po ba 'yan, Ma'am Lorraine?
18: Nasa mga 500 square meters.
19: Laki. 0.5 hectares. 0.05 hectares.
17: Pwede. Okay.
19: Property ng University Hotel.
17: Sige, Ma'am Lorraine, ako, marami kaming nalaman sa'yo. Kahit na sabi mo nga, medyo nahihiya ka, pero marami naman kaming nalaman sa'yo. At saka yung mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga. So, sige po, Ma'am Lorraine, bago ka po namin bitiwan, baka meron kang mensahe dun sa mga nakikinig sa atin at invitation para makapunta dyan sa University Hotel.
18: Sa mga viewers po, sa University Hotel po dito sa UP, tara po sa UH.
17: Ayun. Ata mo, napaka ano, tipid.
19: Baka yan po yung ano, yung motto ng University Hotel, tara po sa UH.
17: Oo, tara na sa UH. Diba? Dapat kami na lang pala, tara na. Anyway, Ma'am Lorraine, maraming salamat. Basta punta lang sila sa page ng University Hotel kung gusto nilang itry, di ba?

0: George. Congratulations! Nako, proud na proud ako sa travel buddy ko at saka sa aking kaibigan na si George. Congratulations at tatawagin ko na siyang Dr. George Arsenio. Ayan, George, pag nandun ka na sa rurok ng Tagumpay, huwag mo akong kalilimutan kahit tagatimpla lang ng kape mo. Congratulations. Oh, sabi ng mga dito, oh, Bekenemen daw. Pagdating mo dito, George, Bekenemen daw, merong mga talagang ano yung thumbs up ni Jeremark sa'yo eh. Bekenemen daw, ayan.
1: Oo, naku, pagkatapos ng tatlong taon na medyo nakakapagod talaga naman. Tapos din natin, Ben, ano?
0: Kaya nga. Oy, magpasalamat ka, George. Magpasalamat ka doon sa panel mo sa MLQ, di ba? University, tama?
1: MLQU, yan.
0: Oo, MLQU. Maraming salamat. Magpasalamat ka. Pwede hinaan konti yung ano natin. Yan. O, sige.
1: Yan.
0: George, pasalamat
1: ka. Maalala ko yung sa panel members kay sa chairperson ng aking panel, si Dr. David Bianco. Sa apat na members, si Dr. Jaime, si Dr. Rizonel, si Dr. Aris, at saka si Dr. Josette Valdez. No? So, yung liya, at saka yung sa teacher, at saka advisor ko, si Dr. Jaime Ang. Maraming maraming salamat sa paggabay sa akin na sa aking dissertation.
0: Nako, kaya...
1: Nagulat ako, medyo mabilis lang yung final defense event kasi syempre nagdumaan na sa pre-oral.
0: Mm-mm.
1: Kaya nagdalawang defense kasi ako. So may pre-oral pa, kaya medyo na-plancha naman at nairaos natin.
0: Ayan. Yan ang sinasabi nating tuloy-tuloy lang sa paglalakbay.
1: Oo, tuloy-tuloy lang.
0: Oo, sa goal natin, lakbay lang tayo ng lakbay hanggang marating yung ating goal sa buhay. Diba? So, yan yung second meaning ng ating going places. Kaya, gayahin nyo ang ating travel buddy dito na si George. Naku, proud na proud talaga ang going places.
1: Oo, hindi ko sukat akalain na makakagraduate ako ngayong SEM kasi akala ko next SEM from Ben. Uh-huh. Kailangan. Talagang minadali ko yung ano yung dissertation, natapos ko naman. Mm-mm. Ayun, kaya nasama tuloy ako sa graduation ngayong semester.
0: Yeah, kaya kailangan natin mag-celebrate sa University Hotel.
1: Yes. Oo, okay. Maganda dyan, Ben. Alala ko na ng University Hotel.
0: Ayan, Ma'am Lorraine, ha?
1: Alado.
0: Oo. Dyan na kami magse-celebrate ni George sa kanyang, isa sa mga endeavor na narating. Yun, okay. Naku, talaga naman. Proud na proud kami sa'yo, George. Anyway, basta, sabi ko nga, pag nasa rurok ka na ng Tagumpay, kahit taga-timpla lang ng kape mo, George, huwag mo akong kalilimutan.
1: Ay, hindi. Dapat huwag natin kalimutan talaga sa ating mga kasama, di ba? No? Hindi yun ano, dahilan para makalimut tayo.
0: Anyway.
1: Dapat,
0: so, sa next, ano natin, meron lang title yung unahan ng pangalan ni George. Dr. George Arsenio. Oh, di ba? George Arsenio, PhD. Oh, wow. Nako. Ay, nako. Anyway, masaya tayo, George, sa balita natin na yan sa'yo. At saka, sana mas marami ka pang matulungan sa iyong gagawin, no? Sa iyong buhay.
1: Oo, okay. Sa ating pagtuturo, sa mga estudyante, syempre.
0: Yung
1: ating future, the future generations, para mas umoke yung ating governance.
0: Yun, okay. Sige. So, mapapaalam na tayo, George, pero sige, yung pasalamatan muna natin, yung mga kasama
1: natin.
0: Oo,
1: sa lahat po ng ating bumubuo sa ating production team, maraming salamat yung ating voiceover sa Erwin Piñano, ang ating legend sa sound design sa Kuya Anthony Pimentel, yung ating kasamahan sa ating engineering side dyan, alam ko, andyan si Jamar Trocamora, at saka si Daniel Santos.
0: Mm-hmm.
1: At saka, andyan ba si Suzanne Barameda or Ate
0: wala,
1: Nida?
0: Wala yung dalawang Pariano. Beauty.
1: Ah, dalawang boys lang pala.
0: Ay, mga dalawang pogi lang yung nandito.
1: Si Jamar at si Daniel. Siyempre yung ating mga kasamahan sa ating transmitter side, sina Romer, Natoy at August sa inyong

0: lahat, maraming maraming salamat.
1: Okay. At syempre, muli maraming salamat kay Ma'am Lorraine Fetalcurin, ang property manager ng University Hotel na ating nakapanayam ngayong umaga. So, maraming salamat po sa mga naging tagapakinig sa ating himpilan sa Sports Radio 918 kHz, sa inyong mga radyo, at syempre sa ating mga naging tagapanood sa FB live streaming ng ating programang Going Places sa Sports Radio. So, sige, George, kaya ba natin tong spill na naman natin na magkakasabay?
0: Ayaw naman. Pero, Ben, naka-hook up ba yung ating mga sister station sa
1: nga,
0: atin?
1: Naka-hook up ba tayo? Naka-hook up ba sila sa atin? Ha? Naka-hook up ba sila? Yung, ano, DZRM? Ah, okay. So, naka-hook up daw, George, yung DZRM Radio Magazine, ang ating sister station dito sa Presidential Broadcast Service. 1278 po sa inyong mga radyo sa AM band.
0: Okay. Okay. So, Ben.
1: Okay, eto na. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating paglalakbay.
0: Sa mga magagandang lugar man yan.
1: Oo, sa ating buhay. Kasama ang inyong mga travel buddy.
0: Ako po si George Arsenio.
1: At ako naman po si Ben Lones. Dito sa...
0: Dito sa...
1: Going Places.
2: Radyo Magazine. 1278 AM. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine. 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
2: Interesting na usapan.
6: Hindi heavy.
3: Tugtugang chill.
2: Suave.
7: Learning from home, na hindi boring.
2: Radyo Magazine. 1278 AM.
8: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
13: 66 Informasyon.
14: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
15: Oras natin, 2 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
16: Alertong Araw Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinip na balita sa oras na ito.

0: DSWD tiniyak ang tulong sa pamilyang nasangkot sa aksidente sa Sorsogon. Para sa buong detalye ng balita, narito si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Nagpaabot na ng agarang tulong ang Department of Social Welfare and Development sa pamilyang nasangkot sa madugong banggaan ng pampasayrong bus at SUV sa Barangay Rangas, Huban, Sorsogon noong Mayo 11. 5 katao ang nasawi sa insidente habang ilan pa ang sugatan at kasalukuyang nagpapagamot sa ospital. Ayon sa DSWD, kabilang sa ibinigay na ayuda ang psychological first aid, 10,000 pisong cash assistance at 50,000 funeral assistance para sa isa sa mga nasawi. Inihanda na rin ng ahensya ang karagdagang burial assistance para sa iba pang biktima habang tinutulungan din ang mga survivors sa pagproseso ng medical assistance. Batay sa ulat, sakay ng SUV ang isang pamilya mula Pulilan, Bulacan na patungo sana sa Samar para dumalo sa isang okasyon na maganap ang aksidente. Dalawa sa mga biktima ang idiniklarang dead on arrival habang ang iba pang sugatan ay agad na isinugod sa ospital para malapatan ng lunas. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: At para sa iba pang balita, Tatak Pinoy Expo 2026, itatampok ang lakas ng industriyang Pilipino. Inilunsan ng Department of Trade and Industry ang Tatak Pinoy Proudly Filipino Expo 2026 bilang bahagi ng flagship program ng administrasyon na naglalayong palakasin, gawing makabago at gawing globally competitive ang mga lokal na industriya sa bansa. Gaganapin ang Tatak Pinoy Proudly Filipino Expo 2026 mula Mayo 25 hanggang Mayo 27 sa SMX Convention Center, Manila. Tampok sa tatlong araw na aktibidad ang iba't ibang pangunahing sektor tulad ng Information Technology at Business Process Management, Food at Agro Processing, Semiconductors, Electronics, Automotive at Electric Vehicles, Pharmaceuticals, Defense Manufacturing at Construct Materials. Ayon sa DTI, layunin ng programa na suportahan ng lokal na produksyon, itaguyod ang inobasyon at tulungang lumago ang mga negosyong Pilipino hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa pandaigdigang merkado. Magkakaroon din ng industry showcases, product demonstration at information sessions ukol sa mga programa ng pamahalaan para sa MSMEs at iba pang lokal na negosyo. Sa pamamagitan ng Tatak Pinoy program, sinasabi ng DTI na hindi lamang Proudly Filipino ang kanilang isinusulong, kundi ang paghubog ng mga industriyang tunay na world class at makapagbibigay ng mas maraming trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino. Ang ulat na yan ay atid ni EJ Lazaro.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: At para sa huling balita, DA nagbabala ng posibleng epekto ng El Nino. Pinapayuhan ng Department of Agriculture ang mga magsasaka at mangingisda na paghandaan ang posibleng epekto ng El Nino phenomenon. Batay sa pagtaya ng DOST Pag-asa, may 79% posibilidad na mabuo ang El Nino simula Hunyo hanggang Agosto ngayong taon at maaaring tumagal hanggang unang bahagi ng 2027. Inirerekomenda ng DA sa mga magsasaka ang paggamit ng drought-tolerant seeds, pagtatanim ng short gestation crops, at water-saving methods tulad ng rainwater harvesting. Pinapayuhan naman ang mga mangingisda na bantayan ang kalidad ng tubig at kondisyon ng mga palaisdaan upang maiwasan ang pagkalugi. Tiniyak naman ng DA na may mga paghahanda na ito upang mabawasan ang epekto ng El Nino sa agrikultura at pangingisda. Ang balitang yan ay hatid ni Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Para sa iba pang impormasyon, i-like at i-follow din po kami sa aming social media pages at Radyo Magazine. Ito po si Jared Moreno.

0: Magandang araw, Pilipinas! What's up? Usapang Gen Z at broadcasting bang hanap mo na ako? Dito po yan, sigurado! Ako po ang inyong lingkod, Jared Moreno, handa sa kulitan, kwentuhan at balitang suwak sa kabataan. Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at chikahan dito po sa ating programa at napapanahong balita na huwag niyo pong kalimutang i-like at i-follow ang aming social media pages at Radyo Magazine.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: At huwag niyo rin pong kalimutang i-download ang aming mobile application na PBS Receiver.
5: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay!
1: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
3: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Ayun, good afternoon po everyone. Muli po ako si Jared Moreno at dito na naman po tayo sa inyong online tambayan sa Batang Broadcaster. Ngayon nga po eh, wala tayong makakasamang panauhin. Pero pag-uusapan po natin ang nangyaring sitwasyon. Alam ko eh, medyo maraming nangyayari po sa ating paligid. Isa na nga pong halimbawa dyan ang tensyonado at puno ng aksyong sitwasyon na nangyari po sa Senado nitong Miyerkules, no, Mayo 13. Matapos marinig ang putukan sa loob ng premises nito at agad itong nagdulot ng takot at kaguluhan sa paligid. Pero sa kabila po nito, nako, hindi po natinag ang ating mga kasamahan, mga kapwa Filipino, no, na mga mamamahaya gaya na lang po ng reporter, mga photographer at cameraman, kung saan patuloy po nilang pinatunayan, no, patuloy po silang naghatid ng balita sa gitna ng panganib. Nako, sana po eh nakasubaybay po kayo, no, sa mga nangyayari po dito sa ating bansa, and dapat talagang may alam po tayo sa mga social issues circling in our country. At pinatunayan nga po nitong sitwasyon na ito, no, yung credibility ng mga broadcasters, mga journalists, sa mga influencers at vloggers, no. Sa gitna nga po ng ingay at takbuhan at banta sa kanilang kaligtasan, no, pinatunayan nga po ng ating mga kasamahan sa media ang tunay na meaning ng serbisyo publiko. Sa panahon nga po kung saan, sikat na sikat po yung mga influencers, mga vloggers, gawa nga po ng technology, no, makikita po natin na sila po ay nagpapahayag din ng kani-kanilang opinion. Pero let's put in mind na ito pong mga reporters, dumaan po talaga sa ethical na serbisyo para makapaghatid ng balita over influencers and vloggers na kadalasan ay opinion-based lamang. Muli pong umangat, no, yung tunay na kahalagahan ng profesional na pamamahayag. Ito po yung pagbigay ng tumpak, beripikado at napapanahong impormasyon. Nako, kitang-kita po talaga yan, no, yung mga nakikita po natin sa media, no, yung mga reporters talaga namang ginampanan ng kanilang trabaho para makapaghatid ng napapanahong balita sa kanilang mga istasyon. Ayan. Kahit po itong mga broadcasters na po ito ay kadalasan, no, sila po ay nababatikos dahil sa kanilang trabaho, no, tuloy pa rin sila sa kanilang tungkulin na nalalagay man ang kanilang buhay sa peligro, gaya na nga lamang po nang nangyari nitong Miyerkules, nangingibabaw pa rin ang panawagan ng kanilang profesyon. Ito ang maghatid ng katotohanan. Kaya nga po ang usapin natin ngayon ay pinamagatang ang journalism ay hindi performance, ito ay paninindigan sa katotohanan. Ayan. At dahil din po sa nangyaring ito, no, pinapakita po nito sumasalamin sa real life situation ng journalism. Kung inyo pong nasubaybayan, no, yung insidente, no, makikita po natin yung actual na nangyayari kapag may coverage, special coverage, no, gaya na lamang po ng mga reporter mula sa iba't ibang istasyon. May mga natakot, may mga napaiyak, no, habang nagre-report. Talaga namang kitang-kita yung pagpapanik po sa kanilang mga muka. Ngunit isa lang po ang malinaw, hindi sila tumigil. Nagpatuloy sila at sa halip ay nagbigay ng real-time updates para sa sambayan ng Pilipino. Habang, and of course, no, alam ko rin po na hindi lang naman yung mga reporters yung dapat makoment sa pagkakataong to. Eh, kasi kung gaano ka-aksyon ang nangyayari sa field, ganun din po ka-aksyon ang nangyayari sa mga newsroom. Ayan. Ito po yung mga anchor, producer at writer na nag-aabang. Siyempre, nag-verify at inaayos ang bawat detaling impormasyon na dumadating sa kanila. Kumbaga, teamwork po talaga ang nangyari, no, para maipadala yung mga real-time updates na nangyari po sa Senado nitong Miyerkules. At sa kabila po nito, no, kasunod nga po ng ganun po yung nangyayari sa Senado, no, bumuhos din naman po ang paghanga ng netizens sa husay, tapang at dedikasyon ng mga mamamahayag. Ayon pa nga po sa isang UP professor, no, sa journalism, no, sabi po niya, delivering the news is hard work. Truth telling should be valued. Nako, tunay pong kahanga-hanga po talaga ang profesyon ng mga reporters, no, mga media personnel para makapagatid po ng impormasyon sa ating sasambayan ng Pilipino. Ito po mga larawang kuha sa aktual na pangyayari, no? Yung mga reporters po na tumatakbo, nagtatanong at nagdodokumento, eh malinaw na paalala kung gaano kahalaga ang responsible journalism. Kaya nga po, dito po sa ating programa, lagi ko pong binabanggit, ito rin po yung natutuhan ko, no, sa mga kapwa nating media practitioner na nakakapanayam, na not just because you can speak English or Tagalog fluently, eh pwede ka nang mag-report. No, hindi po ganun yun. No? It's a privilege. No? Kumbaga, ikaw po ay inilagay sa posisyon na makapaghatid ng balita. Kaya dapat ito ay may puso, no? May dedikasyon at malinaw ang iyong intensyon na makapaghatid ng napapanahong impormasyon. At dahil nga po dito, I hope na yung mga batang broadcaster na nakikinig at nakasubaybay po sa ating programa, eh mas mag-apoy ang kanilang kagustuhan na pumasok sa media, no? And sana, no, although nakakatakot talaga kung iisipin, no, isipin mo, ikaw ay magko-cover ng isang barilan at sa Senado pa talaga, no, tunay nga na kumbaga macha-challenge ka talaga bilang isang batang broadcaster, bilang isang batang nangangarap na makapasok sa media. Ito ba yung para sa'yo? No, kumbaga, baka dumating na doon. Kinimestyo mo yung sarili mo dahil nga sa nangyaring ito, no, para sa mga batang broadcaster. Naway magsilbi itong inspirasyon sa kabataan na nais pasukin ang larangan ng media sa mga sumasali, no, sa mga kompetisyon, lalo na po sa NSPC, National School Press Conference, at kahit hindi man national level yung mga maliliit na kompetisyon, school-based, no, eh sana eh mas mag-apoy pa ang inyong kagustuhang makapasok sa media. At ito rin po ang nakakatuwa at na-realize ko rin, no, na ito po talaga ay hindi performance. Yung ginagawa po natin ay hindi performance. Dahil sa NSPC, sa mga competition, eh, lagi pong na-highlight na dapat mahalagang maayos ang mga graphics natin. Talagang malinaw dapat yung boses at pulido yung delivery, no? Ngunit sa totoong sitwasyon ng pagbabalita, nagiging pangalawa lamang ito. Bakit kaya, no? Sapagkat sa gitna ng krisis, ang tunay na journalism ay hindi lamang tungkol sa presentasyon. Ito ay tungkol sa presensya. Nako. Tunay nga po na hindi ito presentasyon, no, lagi pong nabibigyan ng diin na dapat kapag ikaw ay sasalang, dapat modulated yung boses mo, maganda yung graphics mo bilang isang batang broadcaster. Na alam ko makaka-relate kayo dito, no, pero sa actual setting, no, pangalawa lamang ito. Dahil sa panahon ng krisis, mas mahalaga talaga ang presensya. You show up, no, sa mga pagkakataong ito. At ito nga pong nangyari sa Senate nitong May 13 na yung mga reporters ay nag-uulat habang inahabol yung kanilang hininga, napapagod at napapalibutan ng kaguluhan. Na may mga sablay sa graphics, may mga pagkakamali sa detalye, may mga nauutal, ngunit nagpapatuloy pa rin sila. At dahil nga tunay, ang sukatan ng isang mamamahayag ay hindi kung gaano siya kalinaw magsalita, kundi kung paano siya mananatili sa gitna ng kaguluhan, nagve-verify sa ilalim ng pressure at naghahatid ng balita sa kabila ng pagod. Sa huli, ang journalism ay hindi perpektong performance. Ito ay paninindigan sa katotohanan. Ayan. Nako, salamat po sa pagtutok po sa ating programa at unang parte pa lang yan ang ating usapan. Mamaya po ay ma-highlight pa natin ang iba't ibang mga topic na para sa inyo ngayong Sabado. Muli po, ang journalism ay hindi performance, ito ay paninindigan sa katotohanan. Ang oras po natin, 12:23 in the afternoon, magbabalik po ang Batang Broadcaster.
6: Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
8: Fake news yan! Mali!
9: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
8: Fake news yan! Mali!
10: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
8: Fake news yan! Mali!
11: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
12: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
13: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
14: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
13: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
14: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
15: Mas pinalakas, pinalawak.
16: Radyo Pilipinas.
15: Radyo! Publico Radio Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
16: Colab.
15: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
17: Ang tagintig ng FM.
15: At lakas ng AM.
17: Sa iisang himpila.
15: Pinagsanib na puwersa.
17: Para sa mas malawak.
15: Mas maraming mararating.
17: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
15: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
18: Radyo Pilipinas.
19: News nationwide.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: World News in 5.
22: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
23: Di papahuli
24: sa mahalagang kaganapan.
25: 66 Informasyon.
26: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
27: Sports Radio. 918.
28: Radyo Magazine. 1278.
29: At Radyo Pilipinas World Service.
30: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
31: Mapapakinggan na
32: sa Capital 104.3 FM.
33: Capital 104.3.
34: Radyo Pilipinas World Service.
35: Sports Radio.
36: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
37: The AM and FM collab.
38: Sa Capital 104.3 FM.
39: Radyo Pilipinas.
40: Radyo Pilipinas.
41: And Capital 104.3 Colab.
42: Colab.
43: Ay, pwede naman natapos ko na itong mga reports ko. Kailangan ko na lang itong ipasa kay boss. Dahil productive ako ngayon, parang deserve ko ng iced coffee. Uy, may nag-text. New number? Ano kaya to? Congratulations! Nanalo ka ng isang black leather bag at 5,000 piso na maaaring makuha via online withdrawal. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tawagan ang number na ito o di kaya ay i-click ang link na ito. Naku, ang swerte ko naman! Teka, tingnan ko nga itong link.
44: Kung ikaw ay makatanggap ng mensahe na nanalo ka ng mataas na halaga o di kaya ng anumang kagamitan mula sa isang kahinahinalang cellphone number, huwag agad maniniwala. Sa modernong teknolohiya ngayon, talamak na ang mabilisang transaksyon lalo na kung may kaugnayan sa pera. Narito ang ilang paalala. Una, huwag magbigay ng personal na impormasyon nang hindi sinisiguro ang pagkalehitimo ng negosyo o number na nag-text o chat sa inyo. Pangalawa, huwag sagutin at tawagan pabalik ang isang tawag na mula sa isang caller na hindi mo naman kilala. Pangatlo, huwag basta-basta i-click ang link. May pagka-high-tech ang ilang link na kasama sa phishing email, kaya maaaring dalhin ka nito sa isang website na carbon copy ng original na webpage para kunin ang iyong password, PIN, o anumang pribadong impormasyon.
43: Munti ka na ako dun ah! Scam na pala yun. Nakakatakot na talaga sa panahon ngayon. Lalo na yung makatanggap ng mga scam messages. Magiging maingat na lang ako sa susunod. Loko yun ah.
44: Tandaan, gamitin ang ating kakayahan sa tamang pamamaraan at huwag man lamang sa ating kapwa.
0: Radyo Magazine 1278.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Ang liw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Balita, trending topics, at Gen Z feels.
3: Sheesh!
2: Hatid ng bagong boses ng kabataan, batang broadcaster, sa Radyo Magazine 1278 AM.
4: Kami po yung nagbabalik at kayo yung nakatutok pa rin sa batang broadcaster. Nako, dadako naman po tayo sa ating segment, sa ating programa kung saan tatalakayin natin ang mga nauusang terminologies, mga unique vocabularies. Ito ang Gen Slang.
3: Mga salitang in, Gen Z terms na surely vibin. Ating tuklasin sa Gen Slang.
4: Gens lang, muli po ang Gen Z terms. Ito po yung mga unique vocabularies na kadalasang maririnig po natin, no, sa mga kabataan. Ito po yung mga kumbaga jargons na ginagamit nila sa kanilang talastasan everyday. Nako. Ayan, unang-una po sa ating listahan yung cooked. Ayan. Narinig niyo na po or nabasa niyo na ba ang Gen Z term na cooked? Pero ano po ba ang ibig sabihin nito? Sabi po sa ating screen, no, para po sa mga nakasubaybay sa Facebook. Ang English meaning po nito ay I will not defeat this, no. I will not survive this bad grade, paper, exam, or etc. Nako. Para po mas maintindihan natin ang ibig sabihin nito, ginagamit ito ng mga Gen Z para ilarawan ng isang sitwasyon o tao na tapos na. Yon, kumbaga tapos na, done. We're done, kumbaga na wala nang pag-asa o sobrang palpak ang kinalabasan. Ayun, cooked. We're cooked. Eh, kadalasan po yung sinasabi, no, lalo na sa mga games, na mga online games, na mga gamer. Ito po yung term na ginagamit nila kapag, syempre, matatalo na. Or sa sports, no, we're done. We're cooked, kumbaga. At halimbawa po nito, maaaring gamitin kapag may maling nagawa o hindi na maayos ang sitwasyon. Halimbawa po, eh, kapag nalaman ni Sir yan, nako, we're cooked. Lagot. At ginagamit din ito kapag pagod na o mentally drained na ang isang tao. Halimbawa po niyan, eh, kapag after exam, kumbaga ubos ka na, yung social bat mo, zero na, nako, we're cooked, kailangan na nating magpahinga. Ayan pang unang Gen Slang terms, no? Term ang cooked. Pangalawa po sa ating listahan, yung tinatawag na crash out. Ako, ano ibig sabihin nito? Sabi po dito, emotionally breakdown. Ako, parang kumbaga in connection pala yung mga linya ng gens lang natin ngayon, no? Una yung cooked, ngayon crash out. Sabi po dito sa ating meaning, no, ang meaning po ng crash out ay tumutukoy sa bigla ang paglabas ng matinding emosyon tulad ng galit o stress. Ikaw ba galit ngayon? O ikaw ba nasa-stress ngayon? Nako, ang crash out na term ay para sa'yo. Parang sumabog o nawalan ng control. Ayan po ang isa pa sa ibig sabihin ng gens lang na crash out. Gamitin po natin, no, sa isang halimbawa. Nag-crash out siya dahil sa dami ng problema. Nako, kawawa naman. Pwede din po itong gamitin kapag may taong biglang nagalit o nag-breakdown. Ginagamit din sa mga sitwasyon na hindi na kinaya ang pressure at nag-react ng matindi. Nako, ayun. Crash out po pala ang pwedeng gamitin, no, kapag nakakaranas tayo ng sobrang emosyon. No? Kadalasan kapag tayo ay stress, kapag tayo ay nalulungkot, kapag tayo ay nagagalit. Crash out po ang katumbas nito sa Gen Z term. At panghuli po sa ating listahan ang tinatawag na nonchalant. Yan. Isang katanungan, nonchalant ka ba? O over-expressive ka? Yun po kasi yung kabaliktaran, no, ng ibig sabihin ng nonchalant. Sabi po dito, ang nonchalant ay ginagamit ng Gen Z para ilarawan ang isang taong kalmado. Walang pakialam o hindi nagpapakita ng emosyon kahit nasa seryosong pagkakataon o seryosong sitwasyon na kung nonchalant po. Sabi po dito, feeling or appearing casually calm and relaxed, not displaying anxiety, interest, or enthusiasm. Nonchalant po ang ibig sabihin yan. Gamitin po natin sa halimbawa para po lalo po nating maintindihan ang ibig sabihin po ng nonchalant. Sabi po rito, grabe ang nonchalant niya kahit nagagalit na. Naku, ba't parang puro galit ang halimbawa natin dito sa ating segment, no? Pwede rin po itong gamitin para ilarawan ng isang taong chill lang kahit may problema. Kumbaga, hindi siya nagpapakita ng masyadong emosyon, no? Kabaliktaran po siya ng unang term na crash out. Kumbaga, kapag too much na, kung sino ba naman, no, I know na kapag sobra na, magka-crash out ka. Pero sometimes, kapag kaya mo pa at gusto mo maging chill, pwede kang maging nonchalant. Kumbaga. Minsan din po itong ginagamit para tukuyin ang effortlessly cool na vibe. Nako! Kumbaga, maihahalin tulad din siya, no, sa term na kapag ikaw ay astig, kumbaga cool, you wanted to appear calm. Kumbaga, no, astigin na, kumbaga, nonchalant ang maihahalin tulad sa iyo. Mali po, ulitin lang po natin para makita uli ng ating mga taga-subaybay at mga nakikinig po na sa ating programa. Una po dyan, ang cooked. Ang ibig sabihin ay wala ng pag-asa o tapos na o sobrang palpak ng kinalabasan, kaya we're cooked. Susunod po dyan, ang crash out. Tumutukoy sa isang biglaang paglabas ng matinding emosyon tulad ng galit o stress. Parang sumabog o nawalan ng kontrol. At huli po ay ang nonchalant. Ibig sabihin po, ito po ay ginagamit para ilarawan ng isang taong kalmado. Walang pakialamang hindi nagpapakita ng emosyon kahit na sa seryosong sitwasyon. At yan po ang slangs of the week. Abagan pa ang mga susunod na terms. Napatok na terms sa kabataan, online man at sa tambayan. Yan po ang Gen Slang.
3: Mga salitang in, Gen Z terms na surely vibin. Ating tuklasin sa Gen Slang.
4: Nako, samantala, kayo po ba ay gumagamit ng Canva? Yan. Canva. Ayan po ang tampok sa isa pa nating segment, Anong Trending?
5: Anong bago?
6: Anong patok?
7: Anong trending?
8: Anong bago?
6: Anong patok?
7: Anong trending?
4: Ayun. Anong patok? Anong trending? Inanunsyo nga po o pinakilala ng Canva ang bago nitong feature. Ang Canva po, no? I'm sure kilala nyo na po. Pero po sa mga taga-subaybay natin na hindi pa kilala, ito po ay visual communication giant na may ituturing. Pwede tayong mag-edit, no, ng mga graphics, gumawa ng mga quote card, mga poster gamit po itong application na Canva. No? At para ipagpatuloy, inilabas nga po ng Canva ang bago nitong feature na tinatawag na offline editing mode. Nako, offline editing mode. Ako, estudyante pa lang po, ginagamit ko na itong application na ito. Canva. Nako, very helpful po talaga to sa mga estudyante, no? At sa mga, syempre, tayo po, no, gumagamit din po tayo ng Canva sa ating trabaho. Malaking tulong po ito na may feature na ganito para sa pagkakataong mahina po yung internet, no? At wala po tayong access sa internet connection, makakapag-edit, makakapag-save at makakapag-upload pa rin po tayo ng ating mga likha sa pamamagitan po ng offline editing mode ng Canva. Layunin po nitong mas mapadali ang trabaho ng mga user. Nako, kahit nasa lugar na mahina o walang internet connection. At kasabay din po ng paglabas po nitong offline editing mode, inilabas din po ng Canva ang isa pa nilang feature na tinatawag na Learn Grid. Nako, at ano bang ibig sabihin nitong Learn Grid? Ito po ay AI-powered learning tool na dinisenyo para sa mga guro. Nako, especially for teachers pala to, no? I believe ito po ay naka-angkla or nagbibigay ng mas mabilis na pag-produce ng mga output. Kasi bilang isang mga teacher na marami po tayong mga material na ginagawa at pinapresent sa ating mga estudyante. Sa pamamagitan nga po ng LearnGrid, nagbibigay ito ng ready-to-teach resources at automatikang pagbuo ng learning activities sa mahigit 30 formats at 16 languages. Ako, nakakatuwa naman po. More options, no? More styles, more formats, and more languages pa. Ayan, 16 languages nga po ang nakapaloob dito sa LearnGrid na talaga namang ikakatuwa po ng ating mga guro all over the world. Ayan. At ayon po sa Canva, bakit nga ba sila naglabas ng ganitong mga feature? Syempre para mas maging malawak yung sakop ng kanilang platform, no? Pero nilinaw po sa atin ng Canva na inilabas nila itong mga features dahil parte po ito ng kanilang transition sa tinatawag nilang Canva AI 2.0. Ayan, talamak na po talaga, no, yung paggamit ng artificial intelligence. Kumaga dito na po tayo papunta, kaya naman itong mga application na ito ay nag-a-adapt na po talaga sa modernization. Dahil na lang po ng pag-incorporate ng artificial intelligence sa kanilang serbisyo. Layo po nitong gawing mas kumpleto at AI-powered workplace system ang platform. Naku, nakakatuwa naman na mas malawak na, no? Mas madali, mas convenient na, no, sa atin, kasi I'm sure may mga napupuntahan po tayong lugar, no, na mahina po yung internet connection, wala po tayong access sa internet connection at tayo po ay may ginagawang trabaho. Pero dahil nga po dito sa new feature ng Canva, makakapag-perform tayo, makakapag-submit tayo at magagampanan natin ang ating mga trabaho sa pamamagitan po yan ng Canva, offline editing mode. Ayan, nakakatuwa naman. At yan po ang patok na term. Mali, patok, a trending topic, no, dito po sa ating segment. Pero sa susunod po nating talakayan, mas magbibigay pa po tayo ng balita. Magbabalik po ang Batang Broadcaster.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
0: Interesting na usapan.
9: Hindi heavy.
1: Tugtugang chill.
0: Suave.
10: Learning from home, maybe boring.
1: Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
11: Uy, Bits, sino na naman yung kamitap mo?
12: Secret, baka agawin mo.
13: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
12: Ha? Huh? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
14: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
12: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
11: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
14: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
12: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
14: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walk Man at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes. Named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became invaluable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana Q, kamote Q, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
15: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine. 1278 AM.
9: World class na tanawin. Explore na natin.
17: Love the Philippines.
9: Likhang sining na proudly Pinoy.
17: Influx na yan.
9: Radyo Magazine.
2: 1278.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
9: Radyo Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
9: 66 Informasyon.
19: GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
2: Balita, trending topics, at Gen Z feels.
11: Sheesh!
2: Hatid ng bagong boses ng kabataan, Batang Broadcaster, sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Kami po'y nagbabalik at kayo'y nakatutok pa rin sa Batang Broadcaster. At para po sa tuloy-tuloy na kwentuhan at update ngayong araw ng Sabado, naku, good news po para sa mga PUV drivers at operators, no? Dahil inanunsyo po ng Department of Transportation ang pansamantalang pagtanggal ng terminal fees, no? Para sa mga public utility vehicle. Naku, malaking tulong po iyan para sa mga manggagawa po, mga driver po, no? Na gumagamit po ng Paranaque Integrated Terminal Exchange. Ito po yung PTEX at epektibo po ito sa May 18 na sa Monday na po. No? Nako, good news po yan para sa mga drivers po talaga. Dahil nga po, ito po sila ang apektado talaga ng pagtaas ng presyo ng petrolyo at diesel. At ayon po sa ahensya ng DOTR, no, tinatayang aabot sa mahigit 5 million pesos ang matitipid ng mga operators sa loob ng nasabing panahon. Layon din ang DOTR na syempre, no, makatipid nga sila, no, dahil sila po ang apektado talaga ng pagtaas ng petrolyo. Eh mas marami din sila or mas malaki yung maiuwi nilang kita, kumbaga. At saklaw din po ng libreng terminal fees ang lahat ng PUV sa PTEX. Nako, nakakatuwa naman po. Kabilang po ang provincial at city buses, modern at traditional jeepneys, UV Express at mga taxi. Nako, muli po epektibo po ito sa May 18. Kaya sa mga driver dyan, nako, binabati ko po kayo at good news po para sa inyo itong balitang hatid natin. Ayon naman po sa DOTR, Department of Transportation, ito pong libreng terminal fees, no, iaabot po ng 3 buwan. No, nakakatuwa naman. No, ngunit, sabi po nila, maaari pa po itong i-extend. Maaari pang i-extend. Depende pa sa magiging assessment ng DOTR. Naku, nakakatuwa naman po. And hopefully, mas ma-extend pa, no, habang hindi pa talaga nasusolusyonan itong problema po sa diesel. Kumbaga, hindi pa siya tuluyang bumababa at bumabalik sa dati niyang presyo. Eh, apektado pa rin po ang mga PUV drivers at operators. At maganda po na may ganitong mga inisyatiba ang ating pamahalaan, no, para makatulong po talaga sa mga drivers at operators. Ayun, muli po sa May 18 na yan. Maging epektibo na po yan sa May 18. Samantala, dako naman po tayo sa isa pa nating anunsyo. Isang katanungan, e, botante ka na ba? Nako, importante po yan. Kung hindi pa, wag nang palampasin ang pagkakataong ito. Sa Lunes nga po, May 18 din, inanunsyo po ng COMELEC ang huling araw ng voter registration para sa mga nais bumoto, syempre sa susunod na halalan. Nilabas nga po nila yung listahan ng satellite registration venues na maaari po nating puntahan para magparehistro. Kabilang po sa mga satellite registration venues ang Manila, Caloocan, Valenzuela, Malabon, Navotas, Las Piñas, Makati, Muntinlupa, Pateros, Parañaque, Pasay, Taguig, Quezon City, Pasig, Marikina, Mandaluyong at San Juan. At para po mabigyan po tayo ng mas detalyadong instruction kung paano po tayo makakalapit at makakapag-rehistro, no, dumiretso lang po tayo sa COMELEC Facebook page. Bisitahin po natin ang kanilang mga website para po makatanggap po tayo ng impormasyong tama, no? Dahil importante po talaga na tayo ay maging rehistrado, no? Nihikayat naman po ang publiko na magparehistro sa itinakdang oras upang magamit ang karapatang bumoto sa mga darating na halalan. Nako, bumoto po tayo ng tama at bumoto ng tama. Let's practice our right to suffrage. Ayan po ang atid nating balita. Naku, puputuloy po muna natin ang ating usapan at mamaya po magkakwentuhan pa tayo. Muli po magbabalik ang Batang Broadcaster.
2: Balita, trending topics, at Gen Z feels.
11: Sheesh!
2: Hatid ng bagong boses ng kabataan, Batang Broadcaster, sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
19: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
3: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
20: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
21: Ay, buti naman natapos ko na itong mga reports ko. Kailangan ko na lang itong ipasa kay boss. Dahil productive ako ngayon, parang deserve ko ng iced coffee. Uy, may nag-text. New number? Ano kaya to? Congratulations! Nanalo ka ng isang black leather bag at 5,000 piso na maaaring makuha via online withdrawal. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tawagan ang number na ito o di kaya ay i-click ang link na ito. Naku, ang swerte ko naman! Teka, tingnan ko nga itong link.
22: Kung ikaw ay makatanggap ng mensahe na nanalo ka ng mataas na halaga o di kaya ng anumang kagamitan mula sa isang kahinahinalang cellphone number, huwag agad maniniwala. Sa modernong teknolohiya ngayon, talamak na ang mabilisang transaksyon, lalo na kung may kaugnayan sa pera. Narito ang ilang paalala. Una, huwag magbigay ng personal na impormasyon nang hindi sinisiguro ang pagkalehitimo ng negosyo o number na nag-text o chat sa inyo. Pangalawa, huwag sagutin at tawagan pabalik ang isang tawag na mula sa isang caller na hindi mo naman kilala. Pangatlo, huwag basta-basta i-click ang link. May pagka-high-tech ang ilang link na kasama sa phishing email, kaya maaaring dalhin ka nito sa isang website na carbon copy ng original na webpage para kunin ang iyong password, PIN, o anumang pribadong impormasyon.
21: Munti ka na ako dun ah. Scam na pala yun. Nakakatakot na talaga sa panahon ngayon. Lalo na yung makatanggap ng mga scam messages. Magiging maingat na lang ako sa susunod. Loko yun ah.
22: Tandaan, gamitin ang ating kakayahan sa tamang pamamaraan at huwag man lamang sa ating kapwa.
19: Radyo Magazine 1278.
8: Radyo Pilipinas.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo!
5: Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World League Service.
6: Ang tagintig ng FM.
5: At lakas ng AM.
6: Sa iisang himpilan.
5: Pinagsanib na puwersa.
6: Para sa mas malawak.
5: Mas maraming mararating.
6: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
5: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Radio Pilipinas. News nationwide.
23: Trending issues na pinag-uusapan.
24: World News in 5.
25: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
26: Di papahuli
27: sa mahalagang kaganapan.
28: 66 Informasyon.
29: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
29: 738.
5: Sports Radio. 918.
29: Radyo Magazine. 1278.
5: At Radyo Pilipinas World Service.
29: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
5: Sa Capital 104.3 FM.
31: Capital 104.3.
32: Radyo Pilipinas World Service.
5: Sports Radio.
33: Radyo Magazine.
34: Serbisyo Publiko.
5: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
35: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
34: Colab.
35: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
35: Radyo Pilipinas.
36: Tamang impormasyon.
37: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
38: Aliw na kwentuhan.
39: Kabataan, kasama sa usapan.
40: Radyo Magazine 1278.
41: Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
42: Batang Broadcaster.
41: Sa Radyo Magazine 1278 AM.

And we're back! Kayo nakatutok pa rin po sa Batang Broadcaster. At sa pagkakataong po ito, bago po tayo matuluyang magpaalam at matapos po ang programa sa araw ng Sabado, ngayon pong May 16, gusto ko lang pong batiin ang mga nakasubaybay po sa ating Facebook page. Si Romel T. Lived, sabi niya po, maligayang weekend pa rin po, Sir Jared, at sa ating lahat. Ako, mag-ingat ka po dyan, Romel T.

0: sa technical side, narisa na sina Sir Julius Ungab, Sam Reyes, at sa Marulas Transmitter. Muli po, ako si Jared Moreno. Kita-kits ulit next Saturday for your weekly vibe check. Dito lang sa Batang Broadcaster.
1: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos. Mga balita, trends, at lifestyle. Gian dito, kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Magazine,
3: 1278 AM. Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Tagling kaalaman.
7: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap. Habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
6: Tagling kaalaman.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or
9: mano po nino, mano po nino.
8: It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service,
2: and Radyo Magazine,
3: 1278 AM.
2: Radyo Magazine,
3: 1278 AM.
13: Walang radyo? Walang problema.
0: ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
12: Radyo on the go.
0: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
13: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
13: I-download na ang PBS

0: sa Play Store at App Store.
1: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
4: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po ang isa pang edisyon ng ating palatuntunang Warm Heart na nakasentro sa Mental Health Awareness and Education. Kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente.
0: At kami po ay inyong napapakinggan at napapanood sa official Facebook page po ng Radyo Pilipinas World Service sa pamamagitan ng ating Facebook live streaming. Napapakinggan din po tayo sa online radio o audio streaming na tinatawag gamit ang inyong mga Evox PBS Receiver app. Kung wala pa po kayo nito, pwede nyo pong i-download ang Evox PBS Receiver app sa Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa Apple App Store naman po kung kayo po ay mga iPhone users. Siyempre po na ina-upload din ang episodes ng Warm Heart sa atin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At mas pinalawak, mas pinalakas na rin po ang nararating ng ating Himpilang Radyo Pilipinas World Service sa pamamagitan ng ating shortwave radio. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media, USAGM, o mas kilala sa tawag na Voice of America o VOA. Ang English service po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. Ang Filipino service naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 2:30 a.m. Ito po ay baliktad na oras dahil para po ito especially sa ating mga overseas Filipino workers at seafarers. Mapapakinggan naman sa 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ang replays din po ng ating mga episodes sa palatuntunang Warm Heart ay ini-ere naman sa ating sister station, 1278 kHz Radyo Magazine. Locally po yan dito sa inyong mga AM bands sa Metro Manila. At ito po ay tuwing Sabado at Linggo, alauna hanggang alas dos ng hapon. Ayan, so marami po kayong options kung sa inyo kami pakikinggan, ha? Pero sige, ito na dahil sa araw na ito, meron tayong mahalagang pag-uusapan at meron tayong makakapanayam. Steph, maaari mo bang ipakilala sa atin ang ating panauhin at kung ano ang ating pag-uusapan?
1: Ang pag-uusapan natin para sa edisyong ito ng Warm Heart ay yung mga mental health concerns ng ating mga kabataang Pilipino dahil inoobserve pala ang National Children's Mental Health Awareness Day tuwing May 9. So, ibig sabihin kahapon ay inobserbahan itong naturang okasyon na ito at upang magkaroon tayo ng isang malalimang talakayan sa napili nating paksa sa araw na ito ay makakasama natin ang isang licensed psychologist and psychometrician na siya ring clinical provider sa Intellect, walang iba kundi si Miss Gia Gapay. Miss Gia, welcome po sa Warm Heart.
2: Hi, good morning to all the listeners and the viewers. Good morning, Miss Steph and Miss Bea.
0: Good morning po. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Kahit alam naman na, natin na ito ay Sunday, it's a weekend. So perhaps supposed to be your rest day. So maraming salamat po. Kami po ay inyong pinaunlakan. Ma'am Gia, kagaya po na nasabi ni Steph, National Children's Mental Health Awareness Day, no? Sa napakahalagang usapin. Kaya naman ang una naming katanungan sa inyo, Miss Gia, ano po ang pangunahing layunin ng selebrasyong ito at bakit mahalagang pag-usapan ang mental health ng mga bata sa murang edad?
2: So, ang layunin ng araw na ito ay ipaalala na ang mental health ay mahalaga rin para sa mga bata, hindi lang sa matatanda. Okay? So, kadalasan kasi habang bata pa, dito nagsisimula yung kumbaga paghubog ng emosyon at pag-iisip nila. So, mahalagang pag-usapan ito kasi ang mga bata, syempre, hindi pa yan marunong mag-express ng malinaw kung ano yung nararamdaman nila. Kaya lumalabas ito sa kilos. Let's say, tantrums or bigla na lang mananahimik, pagiging tahimik, or may pagbabago sa kanilang ugali. Kaya maagang kapag maaga nating naintindihan at na-address ang kanilang emotional needs, yun. So mas mababa ang risk nila sa anxiety, depression, or kung anumang behavioral problem sa pagtanda nila. Yes.
1: Ito naman po, Miss Gia, ngayong taong 2026, ano po ang inyong nakikita na pinakamalalaking hamon o yung matatawag po na mental health trends na kinakaharap po ng ating mga kabataang Pilipino?
2: So, isa sa nakikita ngayon ay ang emotional overload or emotional saturation, kumbaga. Kasi maraming bata ngayon ang exposed sa gadgets at social media. So, pero kulang sila sa emotional support at ang masasabi natin na tunay na connection. Yun. So, dahil sa maraming, sobrang daming input, pero kulang sa emotional processing space. So, minsan hindi lang sila bored, pero overloaded sila ng lahat ng stimulus na nakikita nila, lahat ng information, mas lalo na online. So, kapag ang nakikita na trends ngayon, kapag wala silang quiet emotional space, so hindi natututo yung, kumbaga, yung utak nila mag-process ng feelings. Kaya yung mga bata nagiging impulsive, irritable, o emotionally overwhelmed sila. So, yun. So, ang nakita ngayon ay emotional saturation or emotional overload because of the gadgets and also inputs from social media or online.
0: Ang hirap pala nito, no? So, iba na yung mga problema ng mga bata dahil iba na rin yung challenges na kinahaharap, mga gadgets na, mga contents na sa social media. Mahirap din yung walang emotional quiet space, no, na tinatawag, kasi yung pala ay nakakaapekto sa kung paano tayo nagiging impulsive, no? Walang pagre-regulate sa feelings or emotions. Miss Gia, ito naman po bilang isang psychologist, paano po nakakaapekto ang emotional na kapaligiran sa pagbuo ng brain structures ng isang bata?
2: Actually, malaki ang epekto ng kapaligiran sa utak ng bata sa pagbuo ng brain structures. So, pagka naramdaman nila na ligtas or safe or kalmado, mahinahon, supportive ang kanilang paligid, mas maayos nilang nade-develop ang kanilang emosyon at pag-iisip. Pero naman kapag, let's say, stressful o magulo, yun. So, napupunta ang utak nila, kumbaga, sa survival mode. Yun. So, naapektuhan ng kanilang memory, focus, behavior. Kasi ang mga bata parang sponge yan. So, lahat ng naririnig nila, lahat ng nakikita nila, nararamdaman nila, na-absorb ng utak nila yan. So, hindi lang aral, pati emotional tone sa bahay, sa school, yun, pati sa mga adults na kasama nila. Yun. So, kapag ang paligid nila, let's say, puno ng, okay, puro sigawan, puro tensyon, may takot, puro takot. So, ang utak nila natututo na, okay, lagi ako mag-iingat or hindi ako magtitiwala agad. Pero kapag ang bata, naramdaman nila na ligtas sila, yun, psychologically safe, emotionally safe, and also physical safe, and then tanggap sila kahit magkamali sila, yun. So, doon sila natututo na maging kalmado, and it's also important for their growth. Yun. So, ito yung, kumbaga, yung emotional experiences nila sa school, sa bahay, or kung saang environment man yan. Ito yung tumutulong sa kanila na humubog, kumbaga, sa kanilang default response ng utak nila, kung flight or fight ba, or calm or secure response ba. So, yun. So, very important yung safe environment for the kids.
0: Okay.
1: Ito naman po, Miss Gia, totoo po ba na mas madaling ma-rewire ang utak ng bata kaysa po sa matatanda, at paano po ito nagiging bentahe sa paggamot o pagtugon ng mental health conditions?
2: Oo, mas flexible ang utak ng mga bata kasi kaya mas mabilis silang natututo at nag-a-adjust. Okay, kasi hindi pa sa murang edad, hindi pa fixed, kumbaga, ang emotional patterns nila. Kaya kapag maagang natutulungan ang mga bata sa emotional at behavioral concerns, mas maganda ang outcome. Yan, kasi habang bata pa tayo, ang utak natin, kumbaga parang sabihin natin, fresh cement, ganon. So, mas madaling mahubog, yan, ng experiences, environment, relationships. Habang tumatanda naman, syempre, mas tumitigas at mas nagiging automatic yung mga patterns natin. Yon. So, kapag ang bata ay, let's say, laging sinisigawan, laging natatakot, walang emotional support, ang utak niya natututo na, okay, iniisip na, okay, unsafe ang mundo, kailangan ko laging magbantay or lagi dapat akong alert, bawal magkamali, ganun. Pero kapag natuto siya na supportive, yung mga tao sa paligid niya, ang environment niya, so nagiging kalmado, consistent, yun. So marunong makinig, yan. At of course, very important, emotionally and psychologically safe sila. So, unti-unting natututo yung utak ng bata na, okay, sige, okay lang magkamali, tanggap pa rin ako ng mga magulang ko or ng mga tao sa paligid ko. Yan, na kahit magkamali ako, so mas makakatulong si may makakatulong sa akin. Okay, ang stress, hindi yan delikado, yung ganon. So, matututo sila na ganon. So, at ang maganda rin dito, so hindi lang behavior, kumbaga, ang nagbabago, pati ang stress response system ng utak nila. So, kaya mahalaga ang supportive adults sa mga bata. Dahil sila yung madalas nagiging, kumbaga, emotional blueprint ng mga bata kung paano haharap sa stress, sa relationships, yan, habang lumalaki sila.
0: Mm-mm. Okay, so talaga nakabase sa kung ano nakikita yes. Ang mga parents o magulang ang emotional blueprint ng mga bata. At nakakaapekto itong kung ano man yung nakikita nila sa kung paano mabuo yung kanilang behavior o ma-develop yung kanilang behavior and at the same time yung pagtanggap ng stress o yung stress response na tinatawag. Balikan natin yung social media, but at the same time, dun pa rin tayo sa kung paano siya nakaka-apekto sa utak ng bata. Particularly po, paano binabago ang sobrang paggamit ng gadgets at social media. Ito pong tinatawag na neurochemistry, o please educate us kung ano po ang ibig sabihin nun. At yung daloy ng sinasabi nilang dopamine, tama ba ako, Steph, na ang dopamine ay parang yung happy pill na nakukuha, yes. Parang instant gratification na nakukuha natin sa paggamit ng social media. Pwede niyo po ba kaming i-educate dito, Ms. Gia?
2: So, ang dopamine, ito yung parang, yes, tama kayo, yung parang happy pill or feel-good chemical, yes. Ng utak. So, ito yung tumutulong para makaramdam tayo ng, let's say, excitement, saya, or reward. Yun. So kapag gumagamit ng gadgets, so lalo na let's say short videos, games, social media, yan. So sunod-sunod na mabilis ang dopamine hits niyan sa utak ng bata. So let's say pag nag-swipe sila, may bagong video agad na lalabas. Pag nag-click sila, may reward. Or pag nag-post sila, may likes or may followers. So kaya nasasanay ang utak nila na mabilis at instant na saya or let's say instant gratification. Pero ang problema, syempre sa totoong buhay, hindi ganun kabilis ang reward. Kunwari, sa school, kailangan maghintay. Sa relationships, kailangan mag-effort. Yun, sa pag-aaral, kailangan ng tiyaga. Kaya minsan ang bata, yan, nagiging impatient, madaling mabore, irritable, hirap mag-focus. Hindi dahil pasaway sila or problematic sila agad, kundi dahil yun nga, nasanay ang utak nila na sobrang bilis yung stimulation and instant gratification. So, ayun. Kasi hindi lang ito, kumbaga, issue ng disiplina.
0: Mm-hmm.
2: Ano rin siya eh, brain training, kumbaga. Kaya mahalaga rin sa mga bata yung slow moments, yun, may quiet space, may play, yan, play, usapan, storytelling, kumbaga real life experiences, yan, para matuto sila na mag-regulate, yun, yung utak nila in a healthy way.
0: Okay.
2: So, yun, yun yung effect ng dopamine and social media, the connection.
1: Ito naman po, Miss Gia, ano-ano po ba yung mga matatawag na behavioral red flags na dapat bantayan po ng ating mga parents dyan? At paano po malalaman kung ang pagtatantrums o pagiging malungkot ay bahagi lamang po ng paglaki o sintomas na po ng isang mental health concern?
2: Okay. So, normal sa mga bata na yan yung tantrums, mood changes, yan, pagkalungkot, paminsan-minsan, yan, parte talaga yun ng paglaki at pag-aaral nilang i-handle ang kanilang emosyon. Pero nagiging concern na ito kapag masyadong matindi, madalas nangyayari, so tumatagal siya or naapektuhan na yung daily life nila sa bahay, sa school, sa relationship, sa ibang tao, or kahit yung pagtulog nila, pagkain. Yun. So, for example, dating masayahing bata, tapos biglang naging sobrang tahimik, o naging withdrawn, or ayaw na pumasok sa school ng matagal, laging galit o irritable, hirap makatulog, or kumain, or pwede rin, isa sa mga red flag din yung nawawalan ng interest sa dating gusto nilang gawin. Yun. So actually, walang exact number of weeks or para sa lahat ng bata kasi syempre iba-iba sila, di ba? So, pero kapag ang changes, let's say, or itong mga red flags na to, let's say tuloy-tuloy na ilang linggo at ramdam na ng mga magulang or guardians na or parang hindi na usual yung anak ko or parang hindi na usual yung pamangkin ko or yun. So magandang mag-consult na agad. So, hindi natin kailangan hintayin na sobrang lala bago humingi tayo ng tulong. So, pinaka-importante talaga yung early intervention.
0: Okay. Miss Gia, paano naman po makaka-create ang mga magulang ng isang psychologically safe space sa loob ng tahanan para hindi matakot ang bata na mag-open up?
2: Okay. Ang psychological safe space kasi ito yung lugar or yun, relationship with the parents or kung sino man yung kasama nila sa bahay, kung saan yung mga bata ay hindi sila takot magsabi ng nararamdaman nila kahit magkamali sila. Yun. So kumbaga unconditional love. Yun, tanggap sila ng kanilang mga magulang or guardians. Yan. So, hindi ibig sabihin ito na okay, walang rules or bawal magdisiplina, hindi ganun. So, ang ibig sabihin ito ay kahit i-correct natin ang mga bata, nararamdaman pa rin nila na safe sila, na pinapakinggan natin sila. Yun. Usually kasi pag mga bata, parang kailangan adults lagi ang nasusunod. Pero ito, pwede natin silang pakinggan. So, hindi, like for example, okay, paano maka-create ng safe space? Wag natin sila sigawan agad pag kunwari nagtatantrums or umiiyak na parang oh wag ka umiyak or ano ganon or wag natin sila ipahiya or ikumpara sa ibang mga bata yun and then marunong din tayo dapat makinig sa kanila bago tayo mag-lecture sa kanila kumbaga so dapat may mga calm or yun kalmadong conversations tayo hindi puro galit. Or mahalaga rin na makinig tayo. Kahit tanungin lang natin na, okay, ikwento mo sa akin kung ano yung nangyari. Or, naintindihan kita. O, alam ko na galit ka. Or pwede rin sabihin ng mga magulang na, galit ako sa ginawa mo. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi na kita mahal. Ganon. So, maramdaman pa rin ng bata na may connection pa rin. Yun. So, at hindi rin sila yung hinuhusgahan. Ganon. Or i-judge agad. So, pag ganun kasi natatakot, minsan yung mga bata, ano sila eh, marunong magsinungaling or ano, pag alam nila na parang, magagalit sa akin yung nanay ko or yung tatay ko, ganun. So, natututo rin silang manahimik. Yun. So, yun. So, para mag-open up sila sa bahay, yan. So, kailangan kahit magkamali sila, like, tanggap natin sila, kalmado lang tayo, which is, I know, as parents, ano talaga, practice talaga, yan, patience, understanding, pero as much as possible, try po talaga natin na, okay, intindihin po muna natin sila bago tayo mag-lecture or mag-sermon.
0: Mm-mm.
1: Ito naman po, Miss Gia, kasi laganap pa rin po yung matatawag po natin na stigma surrounding mental health tulad na lamang po ng pagtawag po sa kapwa, no, na baliw o kulang sa pansin. So, paano po ba natin mabibreak ang stigma na ito, at least sa barangay level or at a community level po?
2: Okay. So, etong stigma, okay. So, magsisimula ito sa paraan ng pagsasalita natin tungkol sa mga bata, okay? So, kapag ang tawag agad ay pasaway or maarte or kulang sa pansin, so, pag ganun, pag may mga ganung kumbaga label, mas natatakot kasi yung mga pamilya na humingi ng tulong. So, at ang bata kasi, yan, lalaki yan na mahiya or takot sa sarili nilang nararamdaman. So, hindi yan mag-open up. Okay? So, sa level naman ng, let's say, barangay or yan, community, mahalaga talaga yung tamang impormasyon tungkol sa mental health. Seminars sa parents at teachers. Yun. And syempre, mas compassionate na language, kumbaga, okay, para ma-normalize natin yung paghingi ng tulong. Yan. Kasi ang mental health concern, hindi yan kabaliwan or weakness or kahinaan. So, madalas ano lang talaga, mga batang nahihirapan mag-regulate ng emotions dahil syempre stress sila or may traumatic experience or let's say may developmental concern. So, maraming reasons behind doon sa kanilang pinagdadaanan.
0: Miss Gia, eto naman, sinasabi po nila na you cannot pour from an empty cup, at nai-establish na po natin kanina sa iba pa po nating talakayan na talagang mahalaga pong magpakita ng magandang ehemplo ang mga magulang, dahil sabi nga natin sila yung emotional blueprint ng mga bata. So, gaano po kahalaga at paano po mapapangasiwaan ng isang magulang yung pagbibigay ng maayos o magandang example sa kanilang mga anak, kaugnay po ng pagsasaayos din ng kanilang mental health?
2: Napakahalaga nito kasi ang mga bata, hindi lang yan nakikinig sa sinasabi ng magulang, nararamdaman din talaga nilang emosyon at stress sa paligid nila. So kapag sobrang pagod or overwhelmed or emotionally drained ang magulang, so minsan syempre naapektuhan yung pasensya, yan, yung reactions, connection sa anak, yan. At dahil ang mga bata, ano yan, kumbaga sensitive sila, emotionally sensitive, so na-absorb nila yon. Kahit hindi magsalita yung parents nila, mararamdaman nila yon. Yon. So, kumbaga sa psychology kasi tinatawag namin na, may tinatawag kami na co-regulation. Yon. So, isa to sa mga paraan. Yan. So, natututo ang bata na, let's say, huminahon at mag-handle ng kanyang emosyon base doon sa mga magulang niya, sa paligid niya. Yon. So may co-regulation kami na tinatawag na pwede silang mag-breathing exercise together, or nakita ng mga bata na, ah, okay, ganun pala i-handle ni mommy yung, kunwari nagkaroon ng problema sa work. Tapos si mommy or si daddy, kalmado lang, or ano, parang, hindi, sige, kaya ko to, or hindi ako gi-give up. So makikita ng bata yun na, ah, okay, ganun pala i-handle ng parents ko yung stress or challenges. Yon. So, kaya ang pag-aalaga talaga ng mental health, like, yan, yung mga magulang, hindi yan selfish, okay? So, pagka gusto ng mga magulang ng me time, okay lang yan. Hindi yan luho, okay? So, parte talaga yan ng pag-aalaga, mas lalo na pag may mga anak. Yan, so kung gusto ng parents, let's say, okay, mag-out of town muna or ano, me time, okay lang yan. Yan, so, mahalagang maintindihan ito, lalo na sa, syempre sa culture natin, 'di ba, nasanay magsakripisyo, yan, magsarili ng problema. Yan, kasi minsan ang pinakailangan talaga ng mga bata, hindi naman perfect na parents or hindi perpektong magulang, kundi someone who is, you know, emotionally present and regulated. Yon. So,
1: okay. Ito naman po, Miss Gia, kailan po ba eksaktong dapat dalhin ang bata sa isa pong eksperto tulad na lamang po ng mga psychologist? Kailangan po ba ng referral mula sa pedya?
2: Okay. So kapag, let's say, ang emosyon or behavior ng bata, ito tuloy-tuloy, nakaapekto na sa araw-araw na buhay nila sa bahay, school, or relationships with other people, with other kids. So hindi naman po kailangan lagi ng referral. Pwedeng dumiretso sa psychologist. Yun. So hindi naman kailangan maghintay na sobrang lumala bago humingi ng tulong. So kapag naramdaman na ng parents, let's say, or kung sino man yung kasama nila sa bahay na hindi na ito, parang hindi na ito normal. So, or parang hindi na siya tulad ng dati, or nahihirapan na siya sa araw-araw. Doon pa lang, sapat na yun para kumonsulta or pumunta sa isang psychologist or psychiatrist. So, hindi naman kailangan lagi na may referral from a pediatrician.
0: Okay. Ms. Gia, ito naman po may nagtatanong. Meron po bang simpleng brain exercises o routines na pwedeng gawin sa bahay para mapalakas ang emotional resilience ng mga bata?
2: Actually, yung simpleng pagtanong lang na o ano yung nararamdaman mo or kunwari pagka let's say may nakaaway siya na ba isa pang bata or anong nararamdaman mo tungkol doon, ganun. So yung simpleng pagkakakilala kumbaga sa emosyon yon, or turuan natin sila na yung nararamdaman mo ngayon ano yan, galit or frustration yan, para at least alam nila next time na oh, mommy, daddy, frustrated ako, or mommy, daddy, galit ako, para at least alam nila kung paano i-express. Minsan kasi akala natin problematic child, pero hindi. Ano lang talaga, minsan hindi lang talaga nila alam kung ano yung right words to say. So, yun, that's number one, para makilala nila yung, kumbaga, emotion or ma-identify nila. Another is deep breathing. Yun. So actually, ito, we can already practice this with kids. Like for example, may stuffed toy na ilalagay sa tummy nila or sa chan. Tapos, oh, tignan mo yung stuffed. Okay, inhale. Oh, tignan mo yung stuffed toy. Aangat siya, ganun. Or exhale. Tapos, bababa yung stuffed toy, ganun. So, yun, habang nakahiga sila. Or pwede naman for little kids, kailangan kasi nila ng visuals or yun, parang imagination kumbaga. So, for deep breathing, pwedeng, okay, imagine na you're sniffing a flower. Yun yung inhale. And then, for exhale naman, imagine that you're blowing a candle. Ganon. So, para alam nila. So, inhale, exhale. Yun. So, deep breathing, this is very important. And then, play, of course. Yan, play.
0: Okay.
2: Kwentuhan or storytelling or reading a book together. Siyempre, kailangan din nila ng routine at structure sa araw-araw. Yan. Pag-check-in, of course, yan, nararamdaman nila. Yun yung mga iba, mga simpleng mga bagay para at least ma-regulate nila yung kanilang emotions. Yun. So,
0: Okay.
2: yung mga simpleng pagtanong na anong nararamdaman mo ngayon? Yun, deep breathing. Or kahit tanungin na, o anong kailangan mo ngayon? Do you need a hug? Do you want to carry you for small kids? Yun. So,
0: Okay.
2: yun. So, tanungin yung needs nila kasi minsan hindi rin nila alam kung paano express yung needs
0: Oo
2: nila.
0: nga
2: So,
0: eh.
2: tayo
0: Kasi
2: na
0: bata,
2: yun.
0: no? Hindi pa sila
2: Yes.
0: maalam sa pagsasabi, no? Kung anong gusto nila.
1: Ito naman po, Miss Gia, kasi sa ilalim po ng ating Mental Health Act, ano-ano po ba yung karapatan ng mga bata pagdating po sa pag-avail ng mental health related services sa ating mga ospital or sa schools?
2: Okay. So, yung may karapatan ng mga bata na magkaroon ng access sa mental health services. Yan. And syempre, kahit bata sila, we need to respect them. So, maayos at respetadong pag-aalaga sa kanila. Of course, they should be protected against stigma. Yan. So, isa yan sa mga ano nila, karapatan, protection laban sa stigma. And also, yung services should be tailored sa kanilang edad. Yun. So, ang bawat bata may karapatan niya na alagaan. Yan. Hindi lang yung physical, kumbaga, pati psychological at emotional nila. Psychological and emotional health also. Yun. So, may karapatan sila na mapakinggan. na maintindihan o unawain, yun, at hindi husgahan, yun. So yun ang mga karapatan ng kabataan sa
0: Okay.
2: ilalim ng Mental Health Act.
0: All right. Sige, Miss Gia, ito na lang po. Ano po ang inyong golden rule para sa lahat ng mga magulang na nakikinig ngayon upang masiguro ang maliwanag at malusog na kinabukasan para sa kanilang anak?
2: So, for me, personally, ang golden rule ko ay connection first before we correct. So,
0: okay.
2: Let's say, bago natin pagalitan or itama ang kanilang pagkakamali. So, subukan po muna natin na intindihin sila kung ano talaga yung nararamdaman nila or kung ano yung pinagdadaanan nila. Kasi hindi sa kanila, kumbaga, hindi sila makikinig pagka habang umiiyak sila or nagta-tantrums, ganun. So, kailangan muna natin intindihin or tanungin sila na, oh, what are you feeling today? How did you feel about this? Oh, I know. Oo, nakita ko na, napansin ko na galit ka. Napansin ko na tahimik ka lately. Ganon. So, we need to connect first.
0: Okay.
2: And then, pagkakalmado na sila, dun natin sila pwedeng i-correct.
0: Okay.
2: O nakita ko na inaway mo si ganito. For example lang, ganon. So, yun. So, doon sila, pagkalmado na sila, doon sila makikinig.
0: Okay. Bago ko ihingiin yung final message saka kung saan pwedeng ma-reach si Miss Gia, gusto ko lang to basahin. Dito po sa ating Facebook live streaming, nakikinig at nanonood itong ating number one fan na si Marco Polo. Actually, bumisita po siya sa studio pero nag-comment din po siya sa FB Live. Ang sabi niya, "Good morning po, Miss Bea and Miss Steph. Ang ganda po ng mga insights ni Miss Gia. Every child must have a good mental health." Yan po yung kanyang sinabi.
2: Yes.
0: Ayun, natuwa si Miss Gia sa iyo, Marco Polo. Ayan, so sige, ito na lang kasi we're running out of material time. Hingiin ko na lang po kung meron pa po kayong gustong ibahagi sa ating mga tagapakinig ang inyong final message. At para po sa mga tagapakinig at tagapanood ngayon na baka may gusto pong itanong sa inyo patungkol dito sa naging usapin natin o kaya dumulog sa inyong serbisyo, saan po kayo pwedeng mahanap, mamensahe o matawagan, Miss Gia? Go ahead po.
2: Okay, so kung gusto niyo pong magkaroon ng consultation or session, so you can always reach me via Facebook, that's Psychologist Gia Gapay. And then also, sa Instagram din po, pwede nyo rin po akong i-message.
0: Okay.
2: So, Gia Gapay, that psychologist.
0: Alright. Thank you so much po, Miss Gia. Maraming salamat po at nawa hindi ito ang una at huli nating pag-uusap.
2: Yes.
0: Yes. Mabuhay po kayo at God bless po. Thank you,
2: yes,
0: ma'am.
2: Thank you. Thank you so much for having me also.
0: Yun. Yan po si Miss Gia Gapay, licensed psychologist and psychometrician, clinical provider po sa Intellect. Magbabalik po ang palatuntunang Warm Heart makalipas ang ilang paalala.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam niyo ba na tuwing ikalawang linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week? Diniklara ito sa bisa ng proklamasyon bilang 452 noong 1994. Upang palawakin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mental health. Mahalaga ito dahil, tulad ng ating pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating isip at damdamin. Kaya ngayong Oktubre, maglaan ng oras para kumustahin ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang malusog na pag-iisip ay pundasyon ng mas masayang buhay.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Attitude of gratitude.
6: Attitude of gratitude.
7: Attitude or gratitude.
8: Attitude of gratitude. Gratefulness.
9: Gratefulness.
8: Gratefulness.
9: Joy.
8: Joy.
9: Joy.
8: Appreciation.
9: Appreciation.
8: Appreciation.
9: Attitude.
8: Attitude
9: of gratitude.
8: Of gratitude.
0: Of gratitude. Okay, nagbabalik po ang programang Warm Heart. Dito pa rin po sa Himpilang Radyo, Pilipinas World Service. Kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente.
0: Siyempre, napapakinggan at napapanood sa ating FB Live at napapakinggan sa online radio gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. At siyempre, available din tayo sa shortwave radio ang English service po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. Mapapakinggan sa 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. Ang Filipino service naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At nire-replay din po ang mga episodes ng Warm Heart sa ating sister station, Radyo Magazine, 1278 kHz, tuwing Sabado at Linggo, 1 p.m. to 2 p.m. Sa puntong ito ay papapasukin na natin ang ating segmentong Attitude of Gratitude at ang ating mga tanong para mag-facilitate ng grateful heart ay ibabahagi sa atin ni Steph.
1: So ayun, ang mga katanungan natin para dyan ay una, what happened today that was good? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pangapat, what did I accomplish today? Panglima, what is the last book I read or movie show or social media clip I saw that I really appreciated and why? Pang-anim dyan ay what am I most looking forward to this week, month, and year and why? Pang-pito, what is the kindest thing someone has said or done lately? At ang ating panghuling katanungan ay what can I celebrate today? Mukhang meron tayo. Sa pang-walo natin ay meron na agad-agad na kasagutan dyan. dahil today is Mother's Day.
0: Oo nga. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga ina. May gusto ka bang batiin, Steph? Batiin mo na.
1: Ay, syempre. Binabati ko ang aking Mommy Rose na araw-araw gumigising ng maaga para lamang ako ipagluto ng almusal, ipaghanda ng mga isusuot para sa pagpasok sa office. Syempre, pagdating, ang tanong kagad, no, sabi niya ng isang yung sumikat na nagtitinda sa Quiapo, Ma, anong ulam?
0: Yun!
1: may ganun ako kagad eh, pagdating ko sa bahay eh. Buti hindi na ako pinapalayas dahil doon. Oo, Ma, anong ulam? Syempre, na-appreciate ko yung mga efforts ng aking Mommy Rose dahil isa sa mga pinaka, naniniwala ako, no, na isa sa mga pinaka mahihirap na papel sa buhay ay yung pagiging isang ina.
0: Oo, totoo. Hindi madaling maging nanay.
1: Oh, kasi sa pagka, ano pa lang, yung pag nanganak sila, ang hirap na kagad, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Siyempre, binabantayan, pinapalaki, and saludo ako talaga doon sa mga nanay na maayos silang napalaki yung kanilang mga anak. Kasi kitang-kita sa character nila kung anong klase nga pagpapalaki yung ginawa sa kanila ng kanilang mothers. And bukod sa aking Mommy Rose, syempre hindi ko rin na pwedeng kalimutan dahil ito ring taong ito ay isa sa mga nagpalaki sa akin at isa sa mga masasabing behind, no, sa kung sino at ano ko ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Syempre ang aking mama fan, maraming salamat. Siya naman yung lola, kumbaga mama lola ang peg. Actually, ano siya, tita siya ng aking father at medyo malayo na kaming magkamag-anak talaga sa totoo lang, pero kumbaga isa siya dun sa mga masasabi kong mother figure na talagang malaki ang naging bahagi sa aking buhay. Siya rin ang itinuturing ko na first teacher.
0: Mm-hmm.
1: At siya yung dahilan din kung bakit siguro lumaki akong medyo competitive, which is okay naman kasi ang hirap, sa hirap ng buhay ngayon, no, dapat kahit papaano medyo maging competitive ka kasi hindi kumbaga magiging mahirap yung buhay kapag ka, hindi ko naman sinasabi na wag na maging kontento kasi that's the goal eh, yung maabot yung contentment sa buhay, pero para maabot yun may journey eh. Minsan smooth, minsan masalimuot, pero kapag ka wala tayong ano eh, yung drive or free will kasi na maabot yun, ay talagang hindi natin maabot, no, talagang kung nasan tayo, doon lang tayo. Kumbaga, we can be so much a more,
0: yes,
1: or better. Mm-hmm. Kaya thankful ako dito sa aking mga mother figure, no? Mm-hmm. Dahil sila yung, kumbaga, yung nagtutulak pa sa akin.
0: Uh-oh.
1: Para magkaroon ng isang better na Steph.
0: Yun. Yan. Maraming salamat sa mga mama. Yun, babatiin ko rin ang aking mga mothers sa buhay. Siyempre, yung aking Mama Glenda. Happy Mother's Day po. At siyempre, ang aking mother-in-law, si Mama Luz, ang mama ng aking husband, na si Kay, nanonood ngayon.
1: Oo nga, nag-like siya.
0: Yan ang aking number one supporter at number one critic. Parehas naman yun. Balanse naman yan. Hindi ibig sabihin love niya ako hindi na niya ako anuhin, i-correct kung may mga dapat i-correct. So yun, yan ang aking mga babatiin. And also sa lahat ng aking mga titas, kasi recently yung kapatid ng mama ko na nag-stroke, nawala siya. So yung mga titas, yun yung nagsisilbing mom ngayon ng mga anak ng namayapa kong tita. So para sa mga moms na yon na naging ready to step up para arugain, alagaan at palakihin yung mga pinsan ko na nawala ng mama, na-appreciate namin yon. Thank you sa mga mama na yon. At siyempre sa lahat ng ina, marami pong ina na merong kanya-kanyang suffering, like yung mga moms na nagkaroon ng miscarriage,
1: mm-hmm,
0: yung mga single moms, at lahat ng kung ano mang klase ng ina, meron nga pong mga lalaki na nagpakananay sa kanilang mga anak. So happy Mother's Day po sa lahat ng ina. Nagpapasalamat po kami sa inyong mga sakripisyo at pagmamahal, no? Iba talaga yung mother's love na tinatawag. Meron kami naging guest kahapon sa usap-usapan na yun nga, meron daw sakit sa balat yung asawa niya, tapos meron ding psoriasis yung family niya. So ang ginawa niya, nag-isip siya ng paraan kung paano pagalingin yung mga skin disease. So nakabuo siya ng product, mga lotion, yung mga skin balms, tapos pinagaling niya yung mga ano, yung family niya. So ganun yung, kaya nga sabi namin doon sa episode kahapon, is the healing touch of a mom. So yun, maraming salamat po sa lahat ng mga ina. Yan, mamaya meron tayong special special guest na papupuntahin dito at medyo nagtatago na kasi mamaya na pagka malapit na. In the meantime, we'll have a quick break po. Manatili po kayo nakantabay sa ating palatuntunang Warm Heart. Magbabalik po makalipas ang ilang paalala.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
10: Paggamit ng maliit na plato, nakakabawas ng timbang? Parang hindi ka panipaniwala. Subalit ayon sa scientists, nakakatulong sa pagpapapayat ang paggamit ng maliit na plato. Napag-alaman ng researchers sa Cornell University na dahil sa paggamit ng maliit na plato, nabawasan ng 30% ang dami ng calories na kinakain ng mga respondents. Pero ito ay posible lang kung present ang dalawang kondisyon. Una, dapat ang tao mismo ang magsiserve ng pagkain sa kanyang sarili dahil kumukonti ang kinukuha niyang pagkain. At pangalawa, hindi dapat binabantayan ang pagkain ng tao.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
11: Alagaan ang isipan. Pag-aanin ang puso. Ingatan ang sarili. Alamin niya dito sa Warm Heart. Warm Heart.

0: Nagbabalik ang programang Warm Heart at sa puntong ito, narito na ang ating mga public service announcements.
1: So ngayon, dahil dun sa una nating PSA, meron tinatawag na ikalawang FabCon. Hindi fabric conditioner ito, no? Kundi Philippine Human Animal Bond Conference 2026. Dahil alam naman natin na yung mga pets natin, yung mga best friend din natin, yung
0: yes,
1: mga yan. Best friend, anak, kaibigan, parang tao lang, no, 'di ba? Ang merong tinatawag dito na healing connections between humans and animals. 'Yun yung tema no nitong ikalawang FabCon na ito na gaganapin sa May 30, 2026 araw po 'yan ng Sabado sa Ateneo de Manila University. Ayun, para sa mga Blue Eagles dyan, no, yes, pwede niya mapuntahan agad-agad yan. Pwede pong mag-register sa pamagitan po ng QR code na atin pong ipinapakita sa ating mga screens at meron itong CPD points para sa ating mga professionals na nagpapalawak ng kanilang credentials. Meron itong multiple sessions. Ang session 1 po nito ay Healing Connections in Communities and Workplaces. Pangalawa, Animal Assisted Services in Practice. Pangatlo naman po, Caring for the Animals Who Care for Us. Ayan, so mula ano yan, yung program na yan mula 8:30 a.m. hanggang 10:30 a.m. Maikli man siya, pero at least, di ba, malalaman natin kung paano pa tayo makakapag-bond with our pets amid healing. No, kasi napakamahalaga talaga no na makapag-heal tayo no para maharap natin ang mga masasabi nating challenges in life. Para naman sa ikalawa nating PSA, ito naman ay galing sa Association of Filipino Youth for Civic Action dahil may tinatawag po tayo na 2026 Impact Philippines na isang leadership journey for social transformation and national development. Nagaganapin naman May 28, 2026, 8 a.m. to 5 p.m. sa Sky Dome SM North EDSA. Dito lamang po sa Quezon City. So ano po ang lalamanin nito? Meron dito nga collaborative dialogue na cultivating a unified vision for social progress and national growth through collaborative engagement. Meron din syempre na discussion and insights, no? Kumbaga, God and government, faith and politics, navigating your moral compass and godly characters still matters. So ang registration po ito no ng event for this event ay mangyayari po no mula bukas May 11 hanggang May 20. Ang registration fee is 1,000 pesos po with lunch and snacks na po 'yan. So yung mga interesado pwedeng mag-send ng email sa empoweredafyca2022@gmail.com o pwede naman pong tumawag sa numerong ito 0917-160-3297. Pakihanap na lang po si Ma'am Easter. Ayan, sa ikatlo naman nating PSA ay galing naman sa Philippine Mental Health Association Incorporated para sa Beyond Kaya Mo Yan, Basic Psychosocial Support Skills of Natural Responders. Isa po itong free learning opportunity na dinisenyo upang palakasin pa ang abilidad ng ating mental health professionals na makapag-provide ng psychosocial support sa mga oras po ng pangailangan, maaaring sa mga oras ng crisis, oras na may disasters, no. Mahalaga po ang psychosocial support. So anong matututunan po dito, no? Sabi niya dito, learn practical skills for responding to psychosocial concerns. Sino ba ang pwedeng sumali dito? Open ito sa health workers, teachers, parents, barangay, and community emergency responders, company HR, parents, and other interested participants. Ito ay gaganapin naman sa May 22, 2026, 8:30 a.m. to 11 a.m. araw po yan ng Biyernes. Meron pong QR code yan. Pakiscan na lamang po dun sa kanilang poster at meron din naman silang link no, na nakalagay sa kanilang postings. At eto na ang panghuli nating PSA. Ito naman ay MHFR Community. All Certified Mental Health First Responders are invited. At ito pong event na ito ay tinatawag na MHFR Brown Bag Series dahil sabi nga nila, learning doesn't stop after certification. Nga naman, no, anong gagawin sa certificates kung hindi i-apply ang natutunan? No? And neither does our mission to care for others. Kaya naman, kanila pong inilulunsad ang tinatawag na MHFR Brown Bag Series, isang continuing education space para sa lahat ng certified mental health first responders. Ito ay kung saan atin pong pinapalalim ang practice of estimate core skills and go beyond equipping yung ating mga mental health professionals to better support others habang pinapangalagaan din natin ang ating mga sarili. So, ang speaker po dyan ay si Ma'am Rihanna Yakuda Dominici, ayan, na isa pong intern from Pathways MHS and MHFR OT provider. Kailan ba ito gaganapin? This week na pala, May 13, 2026, araw ng Miyerkules, alas 7 ng gabi, Philippine Standard Time. Paano po makakasali? Meron po silang Google Meet na may link na din dun sa mismong posting. Ito po ay libre at open to all certified mental health first responders. Ayan, happening monthly po yan. Monthly buwanan po yan every Wednesday at 7 p.m. Yun lamang ating mga PSA sa araw na ito.
0: Okay, thank you, Steph. Sige, nandito na tayo sa exciting part.
1: Ayan.
0: Dahil ito na po ang huling Sunday na uupo ako sa Warm Heart dahil uuwi na nga ako sa Batanes. Kaya naman, ipapakilala na namin sa inyo ang magiging katuwang ni Steph sa mga susunod po na linggo. Naway, support tahan nyo pa rin po ang Warm Heart. So, sa ating po mga tagapakinig at tagapanood, please welcome si Miss Drizzle Nanyong. Ayan. Pagandahin mo sa ating Warcast si Miss Drizzle.
1: Oo, Justine.
0: Justine, please show her face sa ating Warcast. Ayan.
1: Mic 3.
0: Oh, mic 3 tayo. Bumati ka nga, Drizzle. Sige.
2: Hello po sa atin lahat.
0: Yun.
1: Medyo shy pa siya ngayon.
0: Oo, pero bigyan mo yan ng isang linggo, baka hindi mo na kayanin. Yung kanyang ano, kaya mo yan, Drizzle. So, sasamahan mo na si Steph sa susunod na linggo para dito sa ating palatuntunan. Naway makapagpabahagi pa kayo ng marami pang mga inspiring stories at ma-educate pa ang maraming mga Pilipino dito po sa mental health advocacy natin. Ito ay naka-align din sa nais ng pamahalaan na waksan ang stigma sa mental health sa pamamagitan po ng ating Mental Health Act. So, meron ka bang gustong batiin, Drizzle, sa araw na ito bilang Mother's Day? Baka gustong batiin ang iyong mama. Sige.
2: Binabati ko na po ng Happy Mother's Day ang aking pinakamagandang nanay sa buong mundo, si Mrs. Rosella Nanyong po.
0: Ayun! Happy Mother's Day po, Mama Rosella. Tama.

0: na topics and discussions related sa mental health. Pero bago yan, ayun, ay batiin natin yung iba pang mga nag-like. Ayan, kabilang na dito, isa sa mga dati rin natin nga guest sa Warm Heart, si Sir Jolian Francis S. Fornelius.
1: Oh, hi Sir Jolian, baka i-guest ka namin ulit. Ay, Nina Steph na pala yun, hindi naman nakakasama.
0: Ayun, syempre nandiyan din ang isa sa mga host ng ating mga programang serbisyo, CFO sa Bagong Pilipinas at Bridges on Air, walang iba kundi si Sir Ares Gutierrez.
1: Yes, Sir Ares!
0: Ayun, hello Sir Ares. At isa sa mga ating mga fans bukod kay Marco Polo. Ayan, ayan nandiyan din si Quincy Kahilig. Congratulations ka pala sa programa mo sa Capital.
1: Oo, gets na, no? Ayan, supportahan niyo po sa kabila, sa sister station natin. Congrats, Quincy.
0: At kasama din natin dito si Logia Tokson, Tiokson, hopefully hindi ko na-butcher ang iyong pangalan. Maraming salamat sa pagsubaybay. At syempre sa husbandry.
1: Yes.
0: Ikaw, Warm Heart Bay.
1: Thank you po. Ako, may pasok yan eh.
0: Oo, pero
1: sinisingit niya lang ako sa ano.
0: Yes, and we appreciate that. No? Yes. Maraming salamat po.
1: Yun. Thank you po. At sige.
0: Ayan, final message ulit.
1: Okay. Final message na. Wala na. Thank you na. Thank you po sa lahat. Thank you sa Radyo Pilipinas World Service. Thank you so Warm Heart. Sa mga nakasama ko rito, Steph, baka magpaalam na ako kapag binanggit ko na itong mga nasa likod ng camera. Pero yun, maraming salamat. Ang gusto ko lang po ay supportahan nyo pa rin po yung ating palatuntunang Warm Heart. Kahit na hindi na po ako ang magiging host nito, kayang-kaya na ni Steph yan at ni Drizel. So yun, fighting, support, Radyo Pilipinas World Service and Warm Heart. Maraming salamat sa lahat ng mga naging tagapakinig natin at tagapanood ngayong umaga. Siyempre, sige, magpapaalam na ako ng tuluyan. Parang ayaw pong umalis eh. Maraming salamat kay Ma'am Susan, na ating Master Control Technician for today, kay Justin Osia sa ating Warcast, at ang ating pong co-producer na taga-bantay ng Facebook, ng ating audio streaming sa Evox PBS receiver, na Master Control Technician din natin habang hinihintay si Ma'am Susan. Siya po si Sir Leo Magpayo. Meron po siyang programa mamayang alas 3, Discarding Wise. Kaya pakinggan niyo po, panoorin niyo rin po yun. Okay, maraming salamat. Ito po muli si Bea Gaza de Guzman.
0: Ako si Steph Vicente at
2: Drizel Nanyong po.
1: Okay.
0: At ito ang
1: Warm Heart.

0: I extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
1: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
2: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil

0: sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngala ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Impormasyon.
9: GIS, your general information station.
10: Radyo Magazine 1278. AM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Impormasyon.
9: GIS, your general information station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
17: Radyo on the go.
16: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
18: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
19: PBS Receiver.
18: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
16: Libre to ha?
19: Walang bayad?
16: Oo, walang bayad.
19: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
10: Interesting na usapan.
5: Hindi heavy.
6: Tugtugang chill.
10: Suave.
7: Learning from home, may hindi boring.
3: Radyo Magazine
10: 1278 AM.
2: Servisyong kailangan.
10: Servisyong kailangan.
2: Direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
10: Pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
7: Radyo Magazine.
10: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
20: Ang taginting ng FM
10: at lakas ng AM
20: sa iisang himpila.
10: Pinagsanib na puwersa
20: para sa mas malawak,
10: mas maraming mararating
20: at mas maraming maaabot ng impormasyon
10: at serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
10: Ang inyong institusyon
2: sa Philippine Sports Podcast.
10: Ipapahuli
2: sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Impormasyon.
20: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
20: 738.
2: Sports Radio.
10: 918.
20: Radyo Magazine.
2: 1278.
10: At Radyo Pilipinas World Service.
20: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
10: Sports Radio.
2: Radyo Magazine.
10: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM collab.
10: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
10: and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
17: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
21: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
22: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
23: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
24: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
25: Radyo on the go.
24: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
26: Yay!
27: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
28: PBS Receiver.
27: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
24: Libre to ha?
29: Walang bayad?
24: Oo, walang bayad!
30: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
31: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
32: Hala, totoo? San ka sumali?
31: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
32: Naku po! Juan! Scam yan!
31: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
32: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
31: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
32: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
31: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
32: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
31: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
33: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasan magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
32: Kaya huwag magpabudol, Bes!
3: Radyo Magazine
10: 1278 AM.
34: Alas dos na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas dos na, Golden Heart na!
35: Mga ka-Golden Heart, nagbabalik ang programang May Puso at Malasakit para sa Seniors. Ito ang Golden Heart, Puso para sa Seniors, Season 2. Hatid sa inyo ng National Commission of Senior Citizens. Sa mga ka-Golden Heart natin na nakasubaybay ngayong hapon, pakipusuan ang ating live streaming sa Radyo Magazine 27.8 AM at NCSC Philippines Facebook page. Maaari din kayong mag-iwan ng mensahe sa comment section na ating Facebook Live. Ako si Mercy Gutierrez, ang Chairperson at Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens. Happy International Day of Families sa lahat ng mga nakikinig sa ating programa mula Luzon, Visayas at Mindanao. Bago tayo mag-umpisa, pasalamatan po muna natin sina Director Fernando Amparo Sanga ng Presidential Broadcast Service at Ms. Marinela A. Texon, Station Manager ng Radyo Magazine. Mga ka-Golden Heart, sa ating episode ngayong araw, tatalakayin natin ang isang napakahalagang usapin. Yan ay ang kalagayan ng mga senior citizen centers o mga pasilidad para sa mga older persons dito sa Pilipinas. Sa inaasahang paglobo pa ng bilang ng mga older Filipinos, lalong tumitindi ang pangangailangan para sa maayos, ligtas, accessible at makataong community-based support systems. Sa ilalim ng Republic Act No. 7876 o ang Senior Citizen Center Act of the Philippines, inaatasan ang pagtatatag ng senior citizen centers sa bawat lungsod at munisipalidad sa bansa. May halos 11 million senior citizens na sa Pilipinas noong 2025 ayon sa Philippine Statistics Authority. Pero nananatili pa ring hamon ang pagkakaroon ng sapat at kompletong mga pasilidad at serbisyo para sa kanila. Ayon sa mga pinakahuling datos mula sa ating 11 regional offices, nasa higit 800 pa lamang po ang SCC sa iba't ibang panig ng bansa at marami pa rin pong lokalidad ang kulang sa permanenteng pasilidad at accessible infrastructure. Kaya naman, para maintindihan pa natin nang lubos ang ating topic at mabigyan tayo ng ibang perspektibo, makakasama natin ngayong araw ang dalawang mahahalagang panauhin mula sa organisasyon at ahensyang may malaking papel sa pagsusulong ng kapakanan ng senior citizens. At sa ating unang bahagi, kasama natin ang kinatawan mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Katuwang po natin sila sa pagbuo ng minimum standards para sa disenyo at konstruksyon ng mga senior citizen centers sa bansa. Mga ka-Golden Heart, makakasama po natin sa ating programa via Zoom si Ms. Ara Charis S. Papa, Supervising Environmental Management Specialist and Social Safeguards Division, Planning Service, DPWH. Magandang hapon at welcome sa ating programang Golden Heart, Puso para sa Seniors.
0: Magandang hapon din po.
35: Yeah.
0: At sa lahat po ng nanonood po ngayon, magandang hapon po.
35: Oh, mabuti naman at nakasama natin si Ms. Ara from DPWH ngayong hapon na to. Bilang ahensya ng pamahalaan, ano ang mandato ng DPWH sa pagtatayo ng mga senior citizen center?
0: Opo. Actually po, ayon po sa Republic Act po natin, 7876, mm-hmm. or yung ating Senior Citizen Center Act of the Philippines, ang Section 4 po, no, ang establishment po ng ating senior citizen centers ay mandato po ng DSWD. Ganun mm-hmm. pa man po ang kagawaran po ng paggawaing bayan at lansangan o ang DPWH po, kami mm-hmm. po ay sumusuporta sa mandato at layunin nito mm-hmm. ng DSWD. Kung kaya po meron po kaming programa sa pagtatayo ng fasilidad mm-hmm. para po sa ating mga senior citizen. At mm-hmm. ito po ay naka-under sa CSSP o yung Convergence and Special Support mm-hmm. Program po ng mm-hmm. Departamento. Mm-hmm. At bukod pa dito, bukod sa pagbibigay namin ng pondo para sa fasilidad para sa mga senior citizen, ay isa rin sa mandato ng DPWH ay ang paggawa po nung standard design po sa ating senior mm-hmm. citizen center na ngayon po ay ongoing po yung paggawa po ng ating standard plans and design po.
35: Yan ay mayroong pagtutulungan ang NCSC at DPWH sa pagdidisenyo ng mga standards para
0: po
35: sa ating mga senior citizen center. Ayon sa Republic Act na nasabi, dapat mayroong senior citizen center sa bawat lungsod at munisipalidad sa Pilipinas. Gaano na ba karami ang naitayo ng DPWH na ganito pasilidad?
0: Sa ngayon po, no, nasa proseso pa po kami ng pagkolekta ng mga datos mm-hmm. sa ating implementing offices sa bilang po na ipatayo ng mga senior citizen facility sa ating mm-hmm. mga LGUs po, no. Kasi kailangan po namin makolekta muna lahat ng datos at ma-check namin kung saan-saan ba ito lugar na itayo. Kung sa LGU ba, sa isang NGO, mm-hmm. or sa provincial area mm-hmm. po. So sa ngayon po, nandun pa lang kami sa proseso ng pagkolekta at pagkokolate ng mga datos po natin, no? At sa oras na meron na po kaming datos, ay ipoprovide po namin yung sa NCSC para mabigyan po namin kayo ng data. Pero sa ngayon po, itong programa po namin na pagpopondo po para sa pasilidad ng senior citizen ay nag-start po noong 2020 pa po.
35: Mm-hmm. Habang wala pang datos, meron bang plano ang DPWH kung mga ilan o kung kailan kaya magkakaroon ng talagang tunay na plano para sa pagpapatayo nitong ating mga pasilidad para sa ating mga senior citizens?
0: Kasi yung pagpondo po ng DPWH para sa senior citizen facilities nag-start po noong 2020. And ever since po noong 2020, yearly po ay nag-aalat po ang departamento ng pondo. At naaprobahan naman po ito at nasasama doon po sa GAA po ng DPWH. Kaya yearly naman po meron po kaming nakalaan na pondo para dito. Ngayon nga lang po, hindi po ganun kalakihan yung pondo kasi 10 million lang po per region, per facility yung aming nabibigay or nalalaan na pondo para dito po sa pasilidad po, no? Pero sa tingin naman po namin na malaking tulong na rin po ito para magkaroon tayo ng mga pasilidad.
35: Doon sa 10 million, meron na bang may na itayo o may na plano na? At saka saan ba nang gagaling ang pondo para sa ating mga pasilidad?
0: Yung pinanggagalingan po ng pondo, ito po ay sa kasama po sa GAA po ng departamento. And yearly kasama po ay...
35: At yearly, opo, no?
0: Opo. Simula po noong 2020. Nagre-request po kami na magkaroon po ng pondo para po sa pagpapatayo ng... O hindi lang pagpapatayo, pwede rin po pag-rehabilitate, yan, renovation, yan po, ng ating mga senior citizen facility.
35: Kasi noong 2025... merong naka-alat, no? Sa 2026, meron kaya tayong makikita na maitatayo na senior citizen centers?
0: Opo, meron po yan. Kasi may pondo naman po tayo. At ngayon naman po, ongoing po yung paghahanap natin ng mga target beneficiaries at pagkukompleto po ng mga requirements po ng ating mga target beneficiary para po dun sa pagpapatayo ng ating mga pasilidad po.
35: Ano naman ang pamantayan o criteria ng DPWH sa pagpili ng LGU na papatayuan ng SCC? Yung bang DPWH ay tinatanong o hinahanap ba nila yung mga lugar na dapat magkaroon ng centers?
0: Sa ngayon po, no, yung criteria po na meron kami sa DPWH ay may mga pinapasa po kami ng mga requirements, pinapa-comply po sa side po ng ating LGU at sa side din po ng DPWH. Sa ngayon po, yung kabilang po dun sa criteria po natin ay pagpasa po ng program document. Kasi po, ito pong programa na to ay magbe-benefit po para po sa ating mga men and women na mga senior citizen facilities. No? Kaya gusto po namin i-attribute ito pong programa na to sa ating GPP po dun sa at ma-mainstream yung gender and development po dito sa proyekto po na to. Kaya hinihingi po namin isa sa mga dokumento ay yung program document. At dun po makikita na itong proyekto sa objective, sa background ay magbe-benefit talaga yung mga men and female natin na mga senior citizen. At isa pa po sa documents na hinihingi po natin ay yung approved na program of work po. Saan nandun yung pinaka-details.
35: Sino magsasubmit ng mga ganitong requirements sa DPWH?
0: Ito po ay may partly na isasubmit ang LGU, may partly naman ang gagawin ng DPWH. Kung baga, yung sa PAW po, yung Program of Work, si DPWH po yun kasi sila po yung gumagawa ng standard design and nagko-costing po ng mga materials para po dun sa mga specs at saka dun sa pag-construct. Yung site location map, yung geotag po kung saang area. So, pwede rin po si DPWH yung mag-provide po nun. Yung proof of government ownership po ng land at no right of way issue. Kasi dapat po, yung itatayo po natin na pasilidad para sa senior citizen, ay hindi na po tayo mag-acquire ng right of way. Kaya hinihingi po natin sa mga LGUs na dapat acquired na nila yung lote. Within dun sa kanilang lote po itatayo yung facility. Kasi so, yung pondo po natin ay para lang po sa pag-construct ng pasilidad. Hindi po para sa pag-acquire pa nung lupain kung saan itatayo.
35: Dapat may lupa na, no?
0: Opo,
35: so
0: po.
35: Since manggagaling yung request from the LGU, ano ba pwede nating masasabi mong magagawa ng NCSC para itong mga local government units natin ay makapag-request ng mga centers na ito sa DPWH?
0: Sa tingin ko po, no, ang magandang magawa po ay ma-disseminate yung guidelines po ng DPWH para matulungan sila ma-comply po yung mga requirements po ng DPWH para mas smooth po yung implementation po natin at yung pag-sali ng kanilang proyekto para dun po na mamigyan po ng pondo ng DPWH. Mm-hmm. Isa pa rin po kasi sa requirement ay yung certification na papan-turnover po o pagtapos po nung pag-implement ng project ay sila na po mag-maintain po nung facility at mag-ooperate. Kaya importante rin po na may certification na sila na po ang bahala sa operation po ng proyekto after maitayo po.
35: Oo, at tayo ay yung sa NCSC naman ay tutulong dyan para sa pagpa-operationalize ng mga centers na natayo.
0: Opo, pati po
35: basta
0: maintenance din.
35: Basta gagawin yan ng LGU at saka ng DPWH at tayo ay tulong-tulong na para mabuo ang isang senior citizen center na makapaglilingkod sa ating mga senior citizens. Ano naman yung mga best practices ng mga LGU na matagumpay na nakapagpatayo ng NCC? Meron ba kayong datos tungkol dyan?
0: Ito po, isa rin po sa mga kokolektahin pa po namin na datos mula po sa ating mga implementing offices. Pero sa tingin ko po, doon po sa mga LGUs na matagumpay na nakapagpatayo na SEC, meron po silang proper coordination po dati sa ating mga implementing offices at on time po sila magbigay ng mga data or requirements po nila at willing talaga sila na magkaroon ng proyekto doon sa kanila pong lugar.
35: Kaya sa NCSC, magkakaroon dapat ng magandang koordinasyon sa LGU at sa mga dapat pang makasama para makabuo tayo ng center. So, doon sa mga pamantayan o standard design na ginagamit ng DPW at sa pagtatayo ng mga senior citizens, mayroon bang talagang ano yan? Yung mga sinusunod para sa pagdisenyo? Dahil pinag-uusapan ngayon ng ano yan, ng SCSC at saka ng DPWH at maganda naman ang labas ng ating pag-uusap tungkol dyan.
0: Tama po kayo, no? Meron po tayong sinusunod at ang ating pong sinusunod ay yung National Building Standards or yung National Building Code at isa pa po doon yung BP344 or yung Accessibility Law. So, dapat po yung ating senior citizen facility, meron pong barrier-free access, may ramps and handrails.
35: Dahil kasi sa ating mga senior citizens sa disabled, no? Yung mga mahihina, kaya kailangan din sundin.
0: Yes, tama po kayo. At accessible toilets, may mga safety features, at may elevator kung kailangan, kung mataas yung building, at may proper lighting at ventilation po dun sa ating pasilidad.
35: Yung mga dapat na nakasama sa center, kagaya ng sana as much as possible, mayroong clinic, ano? Dahil, alam mo, mga senior citizens, mga sakiti na, nakakasama ba yan sa disenyo ng DPWH?
0: Sa ngayon po, tinitingnan po muna natin yung sa design po, no? Kasi hindi pa po siya finalized. Pero yung mga ganyan po na mga kailangan, titingnan po natin na maisama po lahat.
35: Sa ating pag-uusap, ano ang sasama natin, ano, kung ano yung what is best for our senior citizens.
0: Yes,
35: na sana
0: po. Anong kailangan po nila.
35: Oo. At saka yung at least yung enough space for them para makapagkwentuhan, maging center para sa maipaalam nila yung kanilang mga concerns, kung may mga complaints sila. Yun. Siguro, ang dami nating pag-uusapan tungkol sa kung ano ang mga mailalagay sa isang pasilidad na isang center.
0: Opo,
35: mayroon bang mekanismo naman para makapag-request ang mga senior citizens organizations ng senior citizen sa kanilang lugar?
0: Opo. Yung mga organization po, maaari po sila lumapit dun po sa ating LGUs. Mm-hmm. And si LGUs ay maaari pong lumapit sa ating departamento, direkta na po dun sa mm-hmm. jurisdiction po nila o dun sa area po mm-hmm. nila. So kung ang malapit po sa kanila ay District Engineering Office, doon po sila makikipag-ugnayan. Mm-hmm. Kung sa Regional Office naman po, doon naman po sila makikipag-ugnayan. Kasi mm-hmm. po yung pondo po natin at yung pagpili ng beneficiaryo mm-hmm. para po dito sa Senior Citizen mm-hmm. Facility ay nakaatas po sa ating mga Regional and District Engineering Offices po. Mm-hmm.
35: So kung mayroong LGU na gusto mag-inquire, o gusto mag-request, saang opisina ng DPWH sila dapat na magtanong o sumulat?
0: Ayun po. Kung saan po yung pinakamalapit na
35: sa pinakamalapit?
0: DPWH sa area po nila. Opo.
35: Regional district, office?
0: Regional or district office, ayos lang po yun.
35: Okay. Sa district ano. O siyan sa ating mga senior citizens, pakisabihan nyo na ang ating mga LGUs na Pumunta tayo, kasama tayo, magpunta tayo sa DPWH office, district office. Ano naman ang huling mensahe ng DPWH sa mga LGUs na gusto makapagtayo ng senior citizen center sa kanilang lugar?
0: Opo. Ang huling mensahe po ay hinihikayat po ng departamento po no na lahat ng LGUs na patuloy na suportahan ito pong programa ng DPWH. Para po sa pagpapatayo ng ligtas, accessible at inclusive na mm-hmm. pasilidad. Mm-hmm. At sa pamamagitan po ng maayos na koordinasyon at mm-hmm. kumpletong dokumento po, mm-hmm. mga requirements po natin at pagtutulungan po ng bawat isa, ay mas mapapalawak pa po natin yung serbisyo na mabibigay po natin sa ating mga senior citizens.
35: Maraming salamat, Ms. Ara. No? Siya ang Supervising Environmental Management Specialist ng DPWH. Since siya ngayon nakikita na ating mga senior citizens, baka si Ms. Ara ang lapitan sa DPWH. So, at of course naman, ready naman si Ms. Ara na tumugon sa request ng ating mga LGUs. So, salamat muli at sana maimbita ka namin muli dito sa ating talakayan tungkol sa DPWH participation for building a senior citizen center for our senior citizens. Bigyan daan po muna natin ng ilang balita dito sa Senior Spotlight News.

0: nagsimula na ang ating pagpupulong para sa nakatakdang National Advisory Body o NAB ngayong taon. Nagtipon-tipon ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga stakeholders para pag-igtingin ang koordinasyon at mga pulisiya para sa kapakanan ng mga older Filipinos. Binigyan din sa naturang pulong ang kahalagahan ng whole of government approach para matiyak na tumutugon ang mga programa sa nagbabagong pangangailangan ng sektor ng mga senior citizens. Sa naging talakayan, inalam natin ang katayuan ng Philippine Plan of Action for Senior Citizens 2023 to 2028. Binigyang halaga rito ang pagpapatupad ng monitoring, evaluation, accountability and learning, MIL, tawag doon MIL framework, para masigurong may batayan at ebidensya ang bawat hakbang ng mga ahensya. Dahil dito, napagkasunduan na ang lahat ng mga kaukulang ahensya ay dapat magsumite sa NCSC ng kanilang 2025 accomplishments at mga plano para sa 2026. Naging sentro rin ng usapan ang mungkahing makibahagi ang DICT sa pagbibigay ng technical support at digital services para sa mga seniors sa pamamagitan ng kanilang mga service hub at kiosk. Samantala, hinimok naman ang DepEd na kumuha ng mga retiradong senior citizens bilang mga tutor sa kanilang aral program, habang ang DTI naman ay iminungkahing magsanay ng mga senior citizens bilang mga mediator sa ilalim ng Office for Alternative Dispute Resolution. Tinalakay din natin ang ASEAN Active Aging Index na ipinresenta ng DOH. Muling pinagtibay ng mga miyembrong ahensya ang kanilang pangako na magtulungan para sa mas inclusive at sustainable ang mga pulisiya para sa milyon-milyong older Filipinos. Para sa iba pong balita, nais po naming i-welcome sa National Commission of Senior Citizens ang bagong talagang commissioner na si Attorney Maria Dolores Rigonan. Sa ilang dekadang karanasan sa legal at serbisyo publiko at bilang kapwa Golden Heart na rin, inaasahan natin ang kanyang kontribusyon sa pagpapalakas ng mga pulisiya magtataguyod sa karapatan at dignidad ng mga nakakatandang Pilipino. Muli, welcome po sa NCSC Family, Commissioner Rigonan. Para sa inyong katanungan sa mga programa ng NCSC, maaaring makipag-unayan sa pinakamalapit na NCSC Regional Office sa inyong lugar. Makikita sa inyong mga screen ang contact information ng aming 16 na regional offices sa buong bansa. Bisitahin din ang NCSC website at i-follow at i-like ang NCSC official Facebook page at TikTok at NCSC Philippines. Mag-subscribe na rin sa aming official YouTube channel para mapanood din ang replay ng ating programa. At kayo ay nakatutok pa rin sa Golden Heart, Puso para sa Seniors. Sa pagpapatuloy ng ating programa, makakasama naman natin ang kinatawan mula sa Coalition of Services of the Elderly o COSSE, ang isa sa mga organisasyong matagal na pong nagsusulong ng karapatan at kapakanan ng mga senior citizens sa Pilipinas. Sa loob ng maraming taon, mga ka-Golden Heart, naging katuwang natin ang COSSE sa pagtataguyod ng community-based programs para sa mga nakatatanda at iba't ibang uri ng initiatives at proyekto. Kaya huwag na natin patagalin pa para mas malalim ang ating pagtalakay sa tunay na kalagayan ng senior care facility sa grassroots level. Kasama natin ngayon si Ms. Emily N. Veridico, Siya po ang Executive Director, Coalition of Services of the Elderly. Magandang hapon sa inyo, Director Emily, at welcome sa ating programa.
1: Magandang hapon po, Commissioner. At well, sa lahat po ng mga nanonood, nakikinig sa Golden Heart, Puso para sa Senyora. Magandang hapon din po sa inyong lahat.
0: Nako, mga ka-Golden Heart, itong si Director Emily, napakasipag. At marami na po yan nagagawa at ang kanilang koalisyon para sa ating mga senior citizens. At para sa mga ating ding mga nakikinig, ano ang pangunahing misyon ng COSE para sa mga nakatatanda sa Pilipinas, Director Emily?
1: Hi, Attorney. Ang COSE po, or Coalition of Services of the Elderly, isa po siyang NGO, Union Government Organization, na nakikipagtrabaho mo sa mga nakatatanda po mismo. So, ang pinaka-mission po ng COSE ay maisulong at maprotektahan yung mga karapatan po ng mga nakatatanda. So, isa po yan sa mga ginagawa ng COSE. At the same time po, sinusulong din natin yung age-friendly facilities and pag-recognize po ng kanilang mga ginagawa ng mga nakatatanda.
0: Ano ibig sabihin ng age-friendly society para sa COSE? At bakit mahalaga ito para sa ating mga nakatatanda ngayon?
1: So, yung ano po, yung age-friendly society po para po sa COSE ay isa po siyang ligtas, may isa pong ang parang yung mga nakatatanda mismo ay dapat po ay ligtas, may boses at may pantay na oportunidad na makilahok po sa pamilya mismo, sa loob ng pamilya at sa komunidad, sa community. So, ibig sabihin po, yung mga programa, serbisyo, facilities, at mga polisiya ay isinasaalang-alang yung pangangailangan po ng mga nakatatanda.
0: Para naman natin masuri na ang isang pasilidad ay may tunay na age-friendly, ano ba yung mga standards o ano ba yung checklist o pamantayan?
1: Okay po. So, yung pinagbabatayan po ng COSE, may mga guide po na o pamantayan na parang tinitingnan po namin kasama po yung mga international and national frameworks on age-friendly communities upang masuri kung ang isang pasilidad o komunidad po ay tunay na age-friendly. So, may mga pamantayan po yan. Yung, mayroon din po yung World Health Organization, mayroon din po. So, tinitingnan po dito kung accessible yung area, ligtas, at comfortable po ba ito para sa mga nakatatanda.
0: Director Emily, siguro sa pakikipag-usap namin sa DPWH, pwede kayo maimbita at para ma-incorporate natin sa design ng DPWH ang pagbubuo ng isang age-friendly senior citizen center.
1: Opo, kasi kailangan din pong tingnan no kung yung mga center ba may mga yung accessibility dapat accessible po sa mga senior citizen. Kailangan po bang may ramp or kailangan po ba ng kung may second floor yan, may elevator para po ligtas na nakakapunta yung mga nakatatanda natin, lalo na po yung may mga
0: Deprensya.
1: Dahil
0: kasi meron tayong tinatawag na yung batas na accessibility law.
1: Yes po.
0: At may mga dapat na sundin yung mga nagtatayo ng mga public mga opisina na pampubliko, kailangan sumunod doon sa implementing rules and regulations at saka sa National Building Code. Ano ba ang Senior Citizens Day Center? Ito naman Day Center o SCDC, at paano ito naiiba sa isang Senior Citizen Center?
1: Opo. Yung Senior Citizens Day Center po na ito ay mayroon po kaming pinilot sa Katarman.
0: Ito, ano to ha? Ginawa ito ng COSE.
1: Yes po. Ito po ay isa pa lang ata. Sa COSE po ay isa pa lang to. Yung Senior Citizens Day Care Center ay isa po siyang pasilidad na kung saan yung mga nakatatanda po natin na may early dementia. So, doon po dinadala everyday.
0: Oh.
1: So, tapos binabalik din po sila sa hapon. So, sa kasalukuyan po may 24 na mga nakatatanda doon. Pero yung regular na umaattend po na talagang daily from Monday to Friday ay nasa 14. So, yung iyan po yung Senior Citizens Day Care Center.
0: Nakikita sa screen, ano? Oo.
1: Yes po. Tapos yung Senior Citizens day center naman po. Ito mismo yung mga senior citizen center natin ng mga mga nasa munisipyo sa LGU na sa Northern Samar po ay naging aktibo po ito, no? May mga programa po na binuo yung federation mismo ng senior citizen.
0: May volunteers, no?
1: Yes po. Na sila po mismo yung nagmamanage na ng center. So may mga ginagawa po sila doon maliban po sa mga physical activities, mayroon pong mga pagluluto din, nagluluto din po sila, may feeding program din po. So, depende po sa support ng LGU. So, marami pong mga ginagawa. May doon na rin po ginagawa yung mga check-up ng mga older persons sa center. So, pumupunta po yung pumula sa Municipal Health Office po para po mag-duty doon po sa center. Para
0: naku,
1: po sa mga
0: ang ganda-gandang tingnan. Ano? At saka ito sa municipality na parang ano bang ano no anong class no at isang malayong lugar na naging successful ang kose sa pagtatayo ng ganitong programa at pasilidad. At dahil sa pagtutulungan ng ating mga senior citizens, sila mismo, kaya naging successful itong proyekto na ito ng kose. Sana ma-replicate natin ito sa ibang lugar, Director Emily. Sa pagtulong ng COSE.
1: Opo.
0: At palagay ko marami pang gustong gawin ang COSE sa ating mga senior citizens.
1: Opo. Sa totoo lang po, itong mga senior citizens daycare center po natin at day center, kasi magkaiba po, no? Yung daycare center, ito yung may mga early dementia. Yung day center naman, ito yung para sa mga able pa at mga lahat na mga senior citizens na gustong pumunta. So, sa kasalukuyan po sa Northern Samar, lahat ng partner LGUs natin ay nagpapatupad po nito at napaka-supportive din po ng LGU.
0: Ano yun naman, ano pa ang mga serbisyo pa na ano, at mga aktibidad na nangyayari dito sa atin. May mga paggagamot. May mga doktor ba, director?
1: Minsan po nakikipag-partner tayo sa Municipal Health Office or sa Rural Health Unit. Pero may tinitrain din po tayo mga volunteers, yung tinatawag po natin na Community Health Volunteers or Home Care Volunteers. And at the same time, mayroon po kaming isang programa din na nag-hire po talaga kami ng mga nurses, katulad po nung nakikita nyo dyan sa video. So, yun po, sinasanay po yan ng COSE para po magbahay-bahay, lalo po doon sa mga nakatatandang wala po talagang nag-aalaga. So, sila po, yung mga nag-visit po sila regularly, weekly, para po magbigay ng servisyo po para sa ating mga nakatatanda.
0: Itong mga ganitong mga initiatives, no, at magandang proyekto, paano na nasusustain ito ng LGU director?
1: Iyon po yung isa sa mga challenges po namin. Kasi po, yun nga, pagdating sa sustainability. Pero ang ginagawa po namin bago namin iwanan yung lugar, ay nagkakaroon po kami ng mga diskusyon, talakayan sa LGU. At nagsasabatas po ng ordinance. Ordinance para permanent in nature siya. Mapalit naman si Mayor. Yeah.
0: Magpapatuloy pa rin.
1: So sa karanasan naman po namin, napaka-supportive ng mga partner LGUs. At mayroon pong mga ordinance sa bago po natapos yung project. Kasi kami, NGO, umaasa lang po talaga sa
0: tulong.
1: External support. So, di naman namin kayang forever na sa isang munisipyo. So, kailangan pong magpatuloy.
0: Pero maganda sa NGO, sa COSE, ay nakakapag-umpisa sila ng proyekto na pwedeng masabing best practice at pwedeng pamarisan sa ibang lugar. Na ang mga LGUs natin ay pwedeng magbigay ng technical assistance ang COSE at sa pamamagitan ng ating mga nakatatanda ay magpapatuloy itong naumpisahan nila. Dahil ang mga senior citizens themselves, gusto nila talagang magkaroon ng ganitong center. At sigurado ang iniimpisahan ng COSE ay magpapatulong at yan ay laging isa sa isip ng komisyon na kung ano man na nagawa ng COSE ay magagawa din ng komisyon at ng LGU.
1: Opo. Maraming salamat po sa ganung acknowledge ng ginagawa din po ng COSE. Sa totoo lang po, mahalaga talaga yung partnership natin kasi hindi po naman kakayanin ng COSE na maabot lahat po ng mga munisipalidad o mga NGO. So kailangan po talaga natin yung partnership.
0: Ano sa tingin niyo, Director, sa ibang lugar, pwede ba na tayong magkaroon din ng ganito, maumpisahan? Kasi importante yung may nag-uumpisa at pagkatapos ang COSE ay makakatulong. Kahit malang technical assistance, no, yung yung least cost on the part of COSE, magagawa naman siguro natin yon.
1: Opo. Kasi sa totoo lang po, hindi naman kami nagpatayo mismo ng building.
0: Mm-mm, meron na.
1: Yung dati na, tapos yung wala pa talagang pinilit ng mga senior citizens, yung kanilang mayor na magpatayo. Yan. So sa karanasan po, walang expenses doon yung COSE.
0: Yeah.
1: Through the project, sinusupport lang po namin yung ilang pangangailangan ng day center. Like, yung, minsan gusto nila may TV, may karaoke, para makapagkantahan sila. Tapos kung ano po yung mga pangangailangan, mga utensils, ginagamit din po pa, ginagamit nila sa kanilang mga, sa feeding program.
0: Yung sa Northern Samar, how long did it take you para matapos yung proyekto na yun?
1: Actually, yung period po ng project namin, 3 years. So, ano po, sa magandang suporta ng LGU, within 3 years naman po ay, bago kami umalis talagang ando doon na yung
0: at saka ano na kasi natin, dahil kasi patay. Maraming tulong din yung asosasyon, ano, yung mga senior citizens sila mismo at so natutuwa parang, sila.
1: Sobrang aktibo po ng mga senior citizens.
0: Palagay ko, sa lahat ng mga lugar, ganyan ang mga senior citizens, hinahanap nila talaga yung ganyang pasilidad. At yung kung sino man ang makakatulong ay talaga makikipagtulungan din. Ngayon, mayroon bang sistema ng monitoring ang COSE para sa mga SCDC na kanilang sinusuportahan o nasuportahan?
1: Opo, kasi bago lang din po yung SCDC sa amin. Nagsimula lang po yun noong 2021. So sa kasalukuyan po, nandoon pa kami sa project areas like sa Northern Samar. So nandoon pa po yung mga staff. May monitoring po at the same time, annually, nagsasubmit din po sila ng may monitoring tool po kaming binibigay sa LGU. So sinasubmit din po yan sa COSE.
0: Yes, para ang COSE will always be there. Ano naman ba yung mga masasabi nating success stories sa likod nito? Sa pwede nating ibahagi sa ating mga golden heart.
1: Yes po. So sa totoo lang po, ang nangyari po ay like for example ngayon sa ilang mga munisipyo po sa Northern Samar, yung support po talaga ng LGU na totoon. Nagpo-provide po sila ng sacks of rice monthly. Tapos po yung pati po yung kanilang mga tawag dito mga staff for example, may pinapa-duty na rin po sa center. Pati yung health staff nandoon din po para tawag dito para mag-monitor ng blood pressure ng mga nakatatanda. So lalo na po sa mga LGUs po doon sa Northern Samar. Napaka-supportive po. Then, sa ano po, sa tawag dito, doon po sa Katarman mismo, may ano na po, this year, or next year, itatransfer na po namin yung management ng daycare center. Yun naman para sa may mga...
0: Congratulations sa Katarman! Bukod sa SCDC, ano pa yung mga ibang programa ng COSE para sa mga nakatatanda? Tulad ng care center, mobile care service, at home care support service.
1: Ah, opo. So, yung mobile care service po, nag-hire yung COSE ng mga care workers, yung tawag po namin. Sila po yung nagbabahay-bahay sa mga nakatatandang, nangangailangan po talaga ng support. Kasi may mga nakatatandang bedridden, lalo na po yung bedridden, living alone, saka po yung mga walang kasama sa bahay. So, may mga care workers tayong trained. Sila po yung pumupunta. Like, yung madalas po kasi dahil nga sa dami rin po ng mga older persons na nangangailangan ng tulong ay twice a week nabibisita po sila. Then, mayroon din po tayong tinatawag na home care volunteers or community health volunteers. Ito naman, mga karamihan dito mga barangay health workers mismo na sila po yung nagbabahay-bahay din. Pero magkaiba po kasi yung mobile care, yung care workers namin sa home care volunteers. Kasi yung care workers po ay paid po siya ng project. Pero i-adapt na din po siya ng LGU after.
0: Yun. Yung maganda, no? Pagka natutunan na yung servisyo na yun at maganda, pinagpapatuloy na ng LGU. Now, paano naman gumagana ang support to livelihood program? Ito ang gustong-gusto ng ating mga nakatatanda. Bukod sa health, ay livelihood program ng COSE. At sino ba ang mga beneficiaries dito?
1: Sige. Yung livelihood program po ng COSE ay depende rin po no sa area namin kasi may iba't ibang programa pero lagi namin yan isinasama. Sa kasalukuyan po, meron po kami sa Batangas, Laurel. So, yung mga nakatatanda po, nagtayo sila ng parang social enterprise na po. Nag-aano po sila, nag gumagawa po sila ng siomay, chicharon. Tapos sila, yun po yung kanilang livelihood ngayon. Sa... Tapos yung iba naman po, depende po kasi sa kakayanan lagi. So, hindi pare-pareho yung livelihood activities po namin. May mga nakatatandang bumili na lang ng mga upuan, pinaparenta. So, may mga nananahi, may mga tindahan. Yun. So, depende po
0: sa kanilang skills. At saka nabubuhayan sila ng loob na gumawa ng kung ano man ang gusto nilang gawin na pagkakakitaan. At tuloy, productive at nakakalimutan na kumisa ng kalungkutan. No? At hindi na nakakalimutan na din yung iniisip na matanda na ako. Yung mga ganun, ano? Yung ageism, ano? Nawawala pagka meron tayong mga ganito mga activities. Now, ano naman ang mensahe ninyo sa mga older persons organizations? Yan. Sa buong bansa.
1: Sige po. So, sa lahat po ng mga samahan ng mga nakatatanda or OPOs, Older Persons Organization, patuloy lang po, no? Kasi alam naman natin na ang dami-dami yung karanasan. Busog na busog po talaga sila, no? Sabihin natin sa karanasan ng doon. So, patuloy lang at mapakahalaga po nung magkaroon po ng programa, no? Na sila mismo yung nagmamahala para yung mga nakatatanda rin na nangangailangan pa ng tulong, masuportahan din po nila. Kasi ang kagandahan din po sa mga organized groups ay sila mismo nagkakaroon din ng programa para sa mga senior citizen po na member ng samahan nila. Like, sila yung nagdadalaw, minsan po pinadala nila ng pagkain, sila yung nagsusulisit din po para matulungan talaga yung mga nakatatanda.
0: Si Director, hindi pa senior citizen, pero ang dami na nagagawa para sa mga senior citizens kasi naghahanda na siya para pag naging senior citizen, andyan na lahat ang mga benefits at mga may mga center na pwede niya mapuntahan, di ba, Director? Kaya maraming salamat sa non-senior citizen. At saan maaaring makakuha naman ang karagdagang impormasyon tungkol sa COSE at sa inyong mga programa para sa mga senior citizens?
1: So, ang COSE po, mayroon po kaming website. So, pakihanap lang po yung Coalition of COSE. Services of the Elderly. At the same time, mayroon din pong Facebook. So, yan. Pwede pong, i-search na lang po. Coalition of Services of the Elderly.
0: Maraming salamat sa COSE at kay Director Emily and Beridico ng Coalition of Services of the Elderly.
1: Maraming salamat din po sa pagkakataon na naimbita niyo po para po maipahayag yung ilan sa mga ginagawa rin po ng COSE. Thank you po.
0: Alam niyo ba, mga ka-Golden Heart, na patuloy na pinalalakas ng NCSC, katuwang ang mga LGUs at munisipalidad, ang pagtatayo ng mga senior citizen centers sa iba't ibang bahagi ng bansa. Layunin itong mabigyan ng ligtas na espasyo, healthcare services at mga programang pangkabuhayan at pangkomunidad ang mga senior citizens. Silipin ang ilan sa pasilidad na naging sentro ng age-friendly communities. Panoorin natin ito.

0: Ilan lang yan sa 15 SECs na pinangasiwaan ng NCSC sa pakikipagtulungan sa iba't ibang LGUs at municipalities noong 2025. Kabilang po yan sa higit 800 SECs sa buong bansa. At patuloy po pa yung dadami dahil tuloy-tuloy ang koordinasyon ng ating mga regional offices sa kanilang mga nasasakupan. Mga ka-Golden Heart, naging makabuluhan at siksik ang ating naging talakayan ngayong araw. Malinaw na mahalaga ang patuloy na pagbibigay pansin sa kalagayan ng ating mga senior citizens at ang mga pasilidad na inilaan para sa kanila. Tandaan natin na sama-sama dapat ang ating pagkilos para matiyak na ang mga nakatatanda ay nabibigyan ng dignidad, proteksyon at kalidad ng buhay. Nawa'y magsilbing paalaala ang ating programa na ang pag-aalaga sa mga older persons ay hindi lamang po responsibilidad ng pamahalaan, kundi tungkulin ng buong lipunan. Maraming salamat sa ating mga guests ngayong hapon mula sa DPWH at COSE. At maraming salamat din sa mga masugid nating mga taga-subaybay. Magkwentuhan at samahan niyo muli kami sa Golden Heart, Puso para sa Seniors, dito lang sa Radyo Magazine, every Friday, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, para sa iba pang mahalagang usapin at talakayan. Ito po ang inyong lingkod, Mercy Gutierrez, ang chairperson at chief executive officer ng National Commission of Senior Citizens. Nagpapaalaala lang na sa tamang impormasyon, may boses at karapatan ang lahat ng older persons. Magandang araw, Happy Payday Friday, mga ka-Golden Heart.
1: Alas 2 na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay.

0: Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasan magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: Beach vacation!
4: Ano, tara?
3: Jogging!
4: Ano, tara?
3: Hiking!
4: Ano, tara?
5: Taginit is here! Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
6: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
7: Pass tayo dyan!
8: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
9: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
10: Uminom ng 7 to 8 baso ng tubig araw-araw.
11: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
12: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
13: Tandaan! Maging healthy at wais para ready kang i-beat ang tag-init.
14: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Legacy.
21: 1278 AM.
22: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
23: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
22: Libre to ha?
23: Walang bayad?
22: Oo, walang bayad.
23: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
24: Radyo Magazine 1278.
25: Radyo Pilipinas.
26: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
26: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawanin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat.

0: inyong lahat sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang amunan.
7: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
9: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang amunan.
7: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang tagintig ng FM.
0: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Rocket.
5: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Informasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
7: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
10: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
11: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radio Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang at Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
17: Radyo on the Go.
16: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
18: Yay!
19: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
20: PBS Receiver.
19: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
16: Libre to ha?
21: Walang bayad?
16: Oo, walang bayad!
22: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
0: World Service Sports Radio.
1: Ang tagintig ng FM.
0: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
7: Radyo Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
23: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
24: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
25: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
24: Nandyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
25: Ang saya ng high school, seniors in my school, di na mapapantayan.
24: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
25: Till I met you.
24: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
25: I love you more each day.
24: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
23: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: Chill.
1: Suave.
0: Learning from home, they need more in.
2: Radio Legacy.
3: 1278 AM.
4: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radio Magazine, 1278 AM.
6: Radio Pilipinas.
7: Radio Publico.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Legacy.
3: 1278 AM.
8: This is a public service announcement.
14: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service,
2: and Radyo Legacy,
3: 1278 AM.
2: Radyo Legacy, 1278.
4: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
0: Agahan hanggang hamunan.
5: 66 Informasyon.
8: GIS, your general information station.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
15: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang tinig ng kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
16: Happy TMK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment mula po sa Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po si Sharon Enriquez.
17: At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro. Welcome po sa ating programang
16: Tinig ng Kababaihan.
17: Welcome back.
16: Yes.
17: Hey, Sharon, welcome. Ikaw back din. Sa'yo.
16: Welcome at, back sa akin.
17: Belated Happy Mother's Day din, di ba, sa iyo.
16: Thank you, Miss Honey. At isang pagbati po sa Safe Motherhood Week sa ating mga ka-TNK.
17: Tama kami, Sharon. No? Ang Safe Motherhood Week po ay ginugunita natin dito sa Pilipinas tuwing second week of May. Ayon po yan sa Proclamation No. 200, Series of 2002. Kaya sa lahat po ng nakatutok sa atin sa Radio Magazine 1278 AM, Capital 104.3 FM at sa PBS Receiver app, Happy Safe Motherhood Week po sa inyo.
16: At binabati rin po namin ang lahat ng nanonood sa ating live stream sa Facebook ng PCW, Radyo Magazine at Capital 104.3 FM. At maging po sa YouTube channel ng Radyo Magazine.
17: And syempre po, hello rin sa lahat ng listeners at viewers ng ating replay sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa Facebook live stream tuwing Sabado, alas 12 po yan ang tanghali hanggang alauna. una ng hapon.
16: At kasabay nga po ng ating Saturday replay, at mapapanood din ang Tinig ng Kababaihan sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 hanggang 49.
17: Pero bukod sa ating weekly replay, maaari rin pong balikan yan ang ating past episodes sa PCW website, YouTube channel, at Digital God Library.
16: At speaking of our past episodes, medyo marami po akong nami-miss na episode, Miss Honey, pero masaya ako na parang focus na ngayon tayo sa buwan, sa ngayong buwan sa women's health.
17: That's right, Miss Sharon, no? Kasi nga ang May ay recognized globally as Women's Health Month, habang ang May 28 naman ay itinuturing na International Day of Action for Women's Health. Kaya dito sa TNK, bibigyan natin ng puwang na pag-usapan ang kalusugan ng mga yes. kababaihan.
16: Kaya nga naman ang ngayong May 1 ay tinalakay natin ang cervical cancer, at last week naman ay ang unpaid care work. Tatalakayin naman natin ngayong araw ang Safe Motherhood Week. Tama ba ako, Miss Honey?
17: Tamang-tama, Miss Sharon. Pero mga ka-TNK, ang tututukan natin ngayon ay ang teen at early pregnancy. Wow. Dahil ayon nga po dun sa bagong-bago to, 2025, National Demographic and Health Survey, tinatayang 4.9% ng mga kababaihang edad 15 hanggang 19 ay nakaranas na po ng pagbubuntis. Ano? Habang may opisyal na datos rin tayo sa Pilipinas, no, ng mga kaso ng pagbubuntis sa mga batang edad 14 pa lang, no, pababa. Uh-huh.
16: Naku, alarming nga yan. Very alarming, Miss Honey. Pero bago natin himay-himayin ang ating topic ngayong araw, dumakong po muna tayo sa ating featured God work for the week.
1: Sa featured God work, hindi lang basta pasado. Dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipatrending.
17: Para sa ating unang featured God work, solar-powered birthing center binuksan sa Oriental Mindoro. Good news po sa mga kababaihang mangyan, formal na pong binuksan sa bayan ng Bongabong ang kauna-unahang solar-powered birthing center sa lalawigan. Layon po nito na masiguro na ang mga buntis mula sa malalayong komunidad ay makakatanggap ng ligtas at modernong serbisyong pangkalusugan. At dahil solar-powered ang pasilidad, usong-uso to, Miss Sharon, kasi no, hindi na problema ang brownout. Wow. Tuloy-tuloy na ang kuryente para sa mga modernong kagamitan. Kabilang nga yung kauna-una ng solar-powered ultrasound machine sa probinsya. Ayon po sa kanilang mayor na si John Michael Malaluan, malaking tulong ito upang mapababa ang kaso ng maternal at infant mortality sa kanilang lugar. Naging posible ito, ang proyekto ito, sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Rotary Club of Muntinlupa PhilInvest bilang primary proponent ng Rotary Club of Saewonju bilang international sponsor at ng pamahalaang bayan ng Bongabong kasama ang sangguniang bayan.
16: At para sa isa pang nating featured God work, tuloy-tuloy na kalinga para sa kababaihan sa Albay. Sa gitna po ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay, ay may mabuti namang balita para sa mga buntis sa mga apektadong lugar. Tiniyak po ng Department of Health Bicol Center for Health Development o DOH, BCHD na uninterrupted o walang hinto ang serbisyong medikal para sa mga pamilyang nasa evacuation centers. Ayon po yan kay Dr. Rosa Maria Rempilio, may mga talagang health workers at medical stations sa mga temporary shelters po upang bantayan ang kalusugan ng mga apektado, lalo na po ang mga expectant mothers. Kaya po libreng o makukuha ng mga buntis ang kanilang prenatal at postnatal checkups, pati na po ang mga mahalagang bitamina o gaya po ng iron, folic acid at calcium. Para po sa isang first-time mom na si Rica May Gereba, Napakalaking tulong ito upang masiguro niyang malusog siya at ang kaniyang dinadalang sanggol sa kabila ng sitwasyon. Ang naturang initiative ay bahagi ng coordinated response na iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang matugunan ang pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan at napalikas dahil sa volcanic activity. Kaya po sa kasalukuyan, minomonitor ng DOH PCHD ang kalagayan ng 1,132 families o 4,106 individuals na nananatili sa 12 evacuation centers. Gayun din po ang 26 na pamilya o 85 katao na pansamantala pong nakikituloy sa labas ng mga evacuation centers.
17: Good job po sa lahat ng ating kapwa Godvocate sa kanilang mga Godwork. Ngayon naman mga ka-TNK, dumako na tayo sa ating hashtag Say sa TNK.
15: Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kayo na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK.
16: Para po sa ating Say sa TNK Question of the Week, dahil pag-uusapan nga po natin ang Safe Motherhood Week, nais nating malaman sa ating mga ka-TNK, ito po ang tanong, paano natin mapoprotektahan si Nene laban sa maagang pagbubuntis? Yan po ang tanong. Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, official Viber channel at sa Godvocates Community Facebook group kung saan pwede kayong mag-react at mag-comment ng inyong mga insights. Pwede rin po kayong mag-text sa 0917-845-4814 kung nais ninyong maging anonymous ang inyong comment. Tandaan po dito sa TNK, lahat tayo ay may say.
17: Ayan, lahat tayo ay may say at upang ipaliwanag sa atin kung safe nga ba ang motherhood para sa ating mga batang nanay, yan, o batang ina. May makakasama po tayo yes. Ngayong hapon na I am sure ay familiar sa mga masugid na taga-subaybay ng Radyo Magazine. Sino po kaya siya? Bitinin muna natin sila, Miss Sharon. Abangan po yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
15: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang Nanay na si Nene, ang realidad ng maagang pagbubuntis. Kasama po natin live na live dito po sa ating studio ang Division Chief ng Information Management and Communications Division ng Commission on Population and Development at host din po ng Pop Beat. Dito po yan sa Radyo Magazine. Kaya po mga ka-TNK, i-welcome po natin si Miss Mylene Mirasol Kiray o si Miss
2: May.
3: Ayan, welcome, May. Ayan, sa Tinig ng Kababaihan. Ayan.
1: Ayan.
3: Naka-off pa lang, May.
1: Ayan.
3: So, bate ka
1: again,
3: ulit.
1: Again.
4: Kasayang pamilya, maraming salamat po sa TNK. It's an honor for me to be here.
3: Ayan. Okay. Thank you for being here. Mukhang nag-excuse ka pa dun sa workshop nyo, no? Salamat sa pagpapaunlak sa ating invitation dahil napakahalaga ng topic natin ngayong hapon, no? Ayan. Bilang panimula, May, no? Pag-usapan natin yung result ng NDHS na nabanggit natin kanina. Mm-hmm. So, alarming nga, sabi ni Ms. Sharon, yung 4.9% ng mga kababaihan na nasa edad 15 to 19 yung nakaranas na mabuntis, ano. Kabilang nga po dito ayon doon sa data, no, 3.5% mga nabuntis sa panahon nung in-interview sila, nung ginawa yung survey. 1.3 yung nakaranas nung yung nakunan yung pagkalagdag ng sanggol o pregnancy loss. Ayun, nasa 0.5% daw 'yon. Ano po yung masasabi dito ng CPD? Kasi yung trabaho niyo, Commission on Population and Development, eh, no. Lalo na ngayon po na ginugunitan natin yung Safe Motherhood Week.
4: Ayan, so for us, no, ang good news muna is that adolescent pregnancy is at the historic low according to the 2025 NDHS, pero 15 to 19 siya, no. And but the usual suspect still remains, no. Mataas pa rin ang adolescent pregnancy among poorest households. Mataas pa rin with lowest education, no. And nakikita natin na mataas pa rin siya sa mga rural areas than rural. Urban areas. So the kita natin ang education and at the same time yung socioeconomic status, meron pa rin talagang effect,
1: yes,
4: no, malaking sa adolescent pregnancy. And sad to say, hindi po na-capture yung 10 to 14 sa NDHS. Pero nasabi niyo, Miss Honey, no, na sa Civil Registration and Vital Statistics ng 2024, kita natin yung pag-increase from 3,343 nung 2023.
1: Mm-hmm.
4: And then naging 3,612 nung 2024. Yung that's the latest, no, sa Civil Registration and Vital Statistics ng Philippine Statistics Authority. Mm-hmm. And what is more alarming also is that yung mga nakabuntis or yung mga fathers nitong mga batang to, if you look at the single year age breakdown, ay mga kalalakihang mas matanda sa kanila.
1: Mga adults na. Iniisip ko nga,
4: yes,
1: bata
4: po
1: din, hindi pala.
4: Yes po. Meron doon, no, yung sa 10-year-old na dalawa, no, na recorded in Western Visayas and Bicol region, not stated yung age. And then, if you look at the breakdown, may kita mo po na may mga kalalakihan na 10 or 20 years older. Doon sa mga nabuntis at nanganak nating mga kababayan. So in itself, there is an abuse because the age of sexual consent, according to the law, is 16. And I'm sure dahil PCW tayo, alam naman po natin yung nangyayari, no? With that, may power relations, no, na nangyayari dahil mas bata po at mas matanda po yung nakakabuntis.
1: Consider ba yun na as rape?
4: For us po, dahil nga the age of sexual consent is 16, so there is abuse happening there.
1: Okay. Dahil po ginugunitan natin ang Safe Motherhood Week, ligtas po ba si Nene sa kaniyang maagang panganib?
3: Safe
1: po
3: na ba?
1: Ba, syempre parang ano, o may panganib po ba o epekto ng yung maaga pong pagbubuntis sa kalusugan ng isang batang ina sa kanyang sanggol.
4: Okay, so para po sa atin, no, sa Commission sa Populasyon at Pagpapaunlad, when a girl gets pregnant, meron siyang framework. Una muna, it's not her fault, because mm-hmm. hindi lamang siya, no, ang responsable kung bakit nabuntis at nanganak siya. Maari po, no, sa bahay, yung kanya mga magulang ay hindi nakikipag-usap tungkol sa kanya. At alam naman natin, data is showing mm-hmm. the more than, no, 10% lamang na mga Pilipino nating kababayan, na mga parents ay nakikipag-usap tungkol sa sex at sexuality sa kanilang mga anak.
1: Mm-hmm.
4: No, una po yon. Pangalawa, next to none, social media po ang secondary source of information ng ating mga kabataan, no, tungkol mm-hmm. sa sex at sexuality. So another alarming po mm-hmm. na situation 'yan, bakit social media. So dapat correct, no, ang information na nakukuha. At the same time, kamusta po yung mga serbisyo, pulisiya, no, sa local government unit at even dito po sa national,
1: mm-hmm.
4: no? At kapag ka nabuntis ang bata, of course hindi po handa ang kanyang katawan,
1: yes.
4: no? Natitigil po usually ang kanyang school.
1: Mm-mm.
4: No, and even sa bansa natin, meron pong isang study, ang isang ekonomista, si Dr. Alejandro Hirin, nagsasabi, 33 billion lost ang nangyayari, no, sa ating bansa kapag dahil sa teenage pregnancy. So they mm-hmm. have to go back to school, they mm-hmm. have to be skilled
1: mm-hmm.
4: para po makabangon. At isa pa pong nais natin ay ma-address ang repeat pregnancy. Mm-hmm. Kasi before the age of 19, there are cases na may lima na silang anak.
1: Oh.
4: Mm-hmm. So imagine po natin anong edad sila nag-start.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ito po ba, follow-up question lang, ano po. Meron ba tayong datos tungkol sa incest? Kumbaga, rape among kumbaga family members
4: because of data protection din po and privacy, no, hindi natin alam yan.
1: Mm-mm.
4: No, pero kapag po may nabuntis sa isang area sa Pilipinas, I'm sure mm-hmm. alam po ng lokal na pamahalaan at gumagawa sila ng paraan para ito ay mapuntahan at mm-hmm. Mailing po sa tamang serbisyo.
1: Mm-hmm.
4: No, so they know, pero syempre we have data privacy din po. Mm-hmm. And there are ethical issues pag minors, of course, no?
1: Mm-hmm.
4: And yung law po kasi natin, yung Responsible Parenthood and Reproductive Health Law or Republic Act 10354, nagsasabi na pag below 18, kailangan ng parental written consent to access information and services on reproductive health or and family planning.
3: Ayan. Okay. Ayan. Kanina, medyo napahapyawan na eh. Pero mm-hmm. mas i-explain siguro natin, May, no, sa ating mga ka-TNK. Maliban dun sa health, obvious kasi yung health, hindi pa handa yung katawan ng bata, mm-hmm. no? Paano nga ba naapektuhan ng maagang pagbubuntis yung overall well-being ng isang bata, yes. no, yung education, yung opportunities in the future para sa kanyang pinabukasan.
4: So ang ating mga kabataan ay pag nabuntis at nanganak, kailangan mm-hmm. nila ng social protection.
1: Mm-hmm.
4: No, meron tayo sa gobyerno yung social protection for adolescent mothers and their children, ang tawag ng Department of Social Welfare and Development ay Protect-Teen.
1: Mm-hmm.
4: So ito ay naglalayon talaga na itong mga kabataan natin na naaapektuhan,
1: mm-hmm.
4: no, because natitigil po talaga sila sa school,
1: mm-hmm.
4: nasasadlak sila sa taking care of their child,
1: mm-hmm.
4: and maaaring exposed din sila sa paulit na pagbubuntis at panganak or repeat pregnancy.
1: Mm-hmm.
4: No? So, yun po yung mga talagang naaapektuhan. Kaya itong social protection, we really need to ensure that they are educated, they go back to school.
1: Oh,
4: and at the same time, yung social protection also, gusto natin na maging skilled sila.
1: Mm-mm.
4: Okay? And because po, education is always a protective factor. Research has proven,
1: mm-mm.
4: no, against early sexual engagement. And ayan nga po, no, yung pagbubuntis ng ating mga kabataan.
1: Mm-hmm.
4: So, kailangan po talaga nating protektahan, ibalik. And into pong protecting, meron din po siyang family healing sessions. Because of course, pag nabuntis
1: correct.
4: Ng maaga,
1: yes.
4: kailangan din kasama yung pamilya para may mm-hmm. support system. So, may family healing sessions po ito.
1: Yes. Speaking uh-huh. of healing, di ba, psychologically, may effect din yun sa bata. And okay. and to think, di ba, yung tayong, di ba, mga nanganganak, eh, meron tayong
3: Pre-postpartum.
1: Oo, tapos may postpartum pa. Kumbaga nadi-depress. What more, di ba, yung ganung 10-year-old na mga nabubuntis, di ba? Mm-hmm. Ano po ang, may datos po ba to? O ano po yung usual na ginagawa ng gobyerno, di ba, para sa, kumbaga yung healing mm-hmm. part sa, kumbaga, psychological makeup ng isang bata?
4: Ang maganda po sa Protect Teen, meron talaga siyang sessions mm-hmm. on family healing. Incorporated siya.
3: Mm-hmm. And no? Sa ano to? Social workers?
4: Kasama po ang social workers. Mm-hmm. Pero kami po, no, sa commission, may pinilot mm-hmm. po kami. Po, sa CPD, may pinilot kami na Social Protection for Adults and Mothers and Their Children program, yung pagkalinga.
1: Mm-hmm.
4: So, yun po yung mga aspeto nito. Mm-hmm. No? Marami na pong local government units ang nag-adopt at mm-hmm. ni-implement po itong Social Protection for Adults and Mothers and Their Children. Naging ano na lang talaga, dahil I think meron talagang bill for protecting o itong mm-hmm. ang protecting them because of the high adolescent pregnancy for 10 to 14. Pero congratulations sa ating lahat because yung good news na 15 mm-hmm. to 19, I think nag-work kasi talagang bumababa na siya.
1: Ayun.
4: Pero patuloy pa rin tayo sa kampanya ng 10 to 14 adolescent mm-hmm. pregnancy.
1: Mm-hmm. Pero meron po ba kayong mga kumbaga example na kunyari ano ang nangyari sa mga batang 'di ba yung 10 to ano ba to 10 or below o 14 or below na kumbaga anong nangyari sa kanila kung aanihin yung depression sa paano sila dumadaan kung meron lang bang example na hindi yung mga datos or ano, kumbaga mga kwento, meron po ba kayong maikikwento sa amin?
4: Dahil sa pag-implement namin ng Social Protection for Adolescent Mothers and Their Children o pagkalinga no, na program, nakita namin na may mga bata talaga na meron kasi if you undergo the program, merong HEADS assessment before you go there. And may mga kwento po talaga na malungkot. No? Meron talaga doon na napipilitan pong makisama doon sa nakabuntis sa kanya.
1: Oh.
4: And nakikita din naman natin sa datos na ang mga nakakabuntis ay men much older than them. No? And of course, talagang mahirap po dahil meron po doong isang kaso. Let's talk about faces behind the numbers.
1: Mm-hmm.
4: No, nabuntis po siya ng construction worker.
1: Mm-hmm.
4: No. So I think she was 14 then.
1: Mm-hmm.
4: Tapos yung construction worker was another minor, 17. Mm-hmm. Tapos napilitan silang tumira doon sa bahay ng construction worker
1: mm-hmm.
4: na ang bahay po ay isa lamang studio kumbaga,
1: mm-hmm.
4: no, na nasa informal settler
1: mm-hmm.
4: no na pamilya. So talagang hirap po. Kasi day-to-day po yung living nila.
1: Mm-hmm.
4: And then yung bata, para siyang naglalaro kasama yung kanyang bata. Because children should really not bear children. Children mm-hmm. should not have children.
1: Mm-hmm.
4: So yun po, day-to-day po ang existence
1: mm-hmm.
4: nila. So yun, isa po yun sa mga nakikita natin talaga na mga examples. And alam naman po natin na kapag nabubuntis, kasama po doon talaga yung education, may factor. And if you come from low household quintile, wealth quintile, may factor din po talaga.
1: Mm-hmm. Grabe, no? Talagang kumbaga maapektuhan ng iyong puso.
3: Iyak na si Ate Shari.
1: Oo nga. Kasi nga, syempre yung mga everyday na kwentong ganyan, yun yung hindi na ipapalabas, di ba? Mm-hmm. Or napapakita. Mas more on the yung mga datos or yung mga numbers. Okay po, so mas malawak po Director Mai na pananaw, paano po nagiging hadlang ang teenage pregnancy sa ating pambansang pag-unlad?
4: Ayun, so yun pong study no ng isang ekonomista si Dr. Alejandro Hirin, even 33 billion loss because of teen pregnancy na yun. No, and of course kapag ka sa isang lokal na pamahalaan, madami ang pregnancy sa ating mga nakakabata, no, mas maraming basic services na pangailangan. So yung budget allocation no napupunta din doon. No? So, and kailangan talaga ng protection
1: mm-hmm.
4: ng ating mga kababaihan. Kailangan natin ng demographic dividend. Kapag ka ang mga kabataan natin ay nabubuntis ng mas maaga, nasa stop sa school, hindi nagiging skilled, hindi po sila educated, hindi sila healthy, paano na po kapag napunta na sila sa working age population 15 to 64? Ano po yung kalidad, no, mm-hmm. na meron tayo? Lalo na sa since taga-commission sa populasyon na magpapaunlad ako, nasabihin ko po na 63.9% ng ating populasyon ay working age 15 to 64. So, pong marami pong adolescent pregnancy, sila po yung magiging working age. Ano pong magiging kalidad? No? Ang gusto kulang po naman natin, yes, kulang sa skills. Hindi po sila, maaaring hindi po maging educated. Mm-hmm. No?
3: Pwedeng sakitin kasi nga paulit-ulit
4: hindi
3: na
4: hindi po healthy. Mm-hmm. So, paano na po ang demographic dividend na gusto nating lahat i-attain yung isang planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino na ambisyon nating lahat.
3: Paano na ang ambisyon 2040, di ba? Ayan. Miss May, medyo napag-usapan natin to kanina. Pero balikan natin yung malinaw kasi dun sa batas, di ba? Dun sa anti-rape law natin na yung sexual intercourse or pakikipagtalik sa isang bata na below 16, so 15 pababa, ay may tuturing na statutory rape. Ibig sabihin po nung statutory rape, may consent man o wala, rape pa rin siya.
1: Mm-mm.
3: Pero bakit po kaya nagpapatuloy yung kaso nung panganganak ng edad 15 pababa? And meron po ba tayong, may aware po ba kayo kung may ginagawa yung, kasi meron tayong mga agencies na in charge sa protecting minors, no? The SWD, we have the Council for the Welfare of Children. Ano po ang ginagawa ng pamahalaan para dito?
1: Mm-mm.
4: So, nakita natin, no, dahil yung 15 to 19 pababa. So, mm-hmm. I think nagtagumpay na tayong lahat. Tayo, kailangan kasi ng whole of government and whole of society approach. Approach. And we always hear it takes a village to raise a child. No? Kahit pa ulit-ulit, talagang yun ang realidad. Mm-hmm. Ang ginagawa ng gobyerno, meron po tayong Executive Order 141 or yung adolescent pregnancy as an urgent national priority. Meron pong ginawang interagency technical working group based on that.
1: Mm-hmm.
4: No? And ito po ay composed of government and non-government organizations working for this to ensure na sustainable and sustained and talagang nasa isang framework at program ang ating pag-address dito sa issue na to. No, hindi lamang kasi siya ia-address mo lamang sa isang aspeto, sa edukasyon, kailangan mo siyang rin i-address sa serbisyo po, no, na meron tayo. So meron po siyang 5 strategies, ang Comprehensive Action Plan on the Reduction and the Prevention of Adolescent Pregnancy. Una po, kailangan talaga reproductive health education. Napaka-importante ng edukasyon, no? Isa po 'yon ay naka-integrate, no, sa curriculum, pero nais nating ipanawagan pa rin yung patuloy na training ng ating mga guro sa pag-integrate nito at pagturo nito. No? Pangalawa, kailangan natin ng adolescent-friendly health services and facilities and adolescent-friendly health service providers. No? Pangatlo, kailangan nating i-strengthen yung mechanisms for violence. At kasama po kayo ang PCWD dito sa Executive Order 141 na to. At kailangan talaga ng social protection ng ating mga kabataan, no? At kailangan ng participation. Napaka-importante po kasi na nagpa-participate sila sa community para hindi sila masadlak dito lamang sa maagang pagbubuntis at mga sexual and non-sexual risk behavior. Kasi it is also found out in the research of the Young Adult Sexuality Study, no, na kapag ka, you are smoking, drinking, using drugs, may link po yun.
1: Yes.
4: No, sa isang risky sexual behavior. So, yun. Kita po natin na comprehensive
3: sila yung mga risky behaviors.
4: Yes. And comprehensive po talaga yung pag-address, no, sa problemang ito. Hindi siya isang simpleng solusyon.
1: Talagang whole of government or society or community approach talaga, no. Maraming pong salamat, Miss Mai, sa iyong mga ibinahagi sa amin. Pansamantala po muna nating puputuloy ang ating usapan sa ating pagbabalik sa ating alamin po natin ang mga programa ng pamahalaan para suportahan ang mga batang babae at hindi na maulit ang maagang pagbubuntis. Abangan po yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
4: Nanunood.
0: Huwag mo nang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
5: Game 1, 2, and...

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan para sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang Nanay na si Nene, ang realidad ng maagang pagbubuntis. Kasama po natin live na live dito sa ating studio ang Division Chief ng Information Management and Communications Division ng CPD at host ng Popbeat. Wala pong iba kundi si Miss May Kiray. Ayan, welcome back, May.
4: Welcome back.
3: Ayan, proceed na tayo sa ating question. Batay po sa inyong pag-aaral, no? Ano nga po ba yung pangunahing sanhi o contributing factors ng maagang pagbubuntis? And meron din po bang kaugnayan? Pag maaga po bang ano, may studies ba na pag maagang nabuntis yung isang nanay, ay may tendency yung anak niya ganun din mangyayari? Parang sa nagiging cycle ba siya?
5: Sige po. Yung una po, no, may framework talaga, no, kapag ka nabuntis ang ating mga kababaeng babae. Una po, may family factor, yung parents nga po, no, maaaring hindi nakikipag-usap tungkol sa sex and sexuality when in fact, para sa CPD, parents should be the primary sexuality educator of their children. Sad to say, doon po sa data natin, no, na more than 10% only of Filipino parents communicate about sex with their children. No. Pangalawa po, maaari pong ang kanilang access sa information, no? Na yun nga po, social media is the secondary source of information. And yung life skills na nade-develop kapag ka ikaw ay may reproductive health education. No, yung life skills is the ability to say no, how to manage your emotions, manage your stress. No, kapag po nade-develop yan sa isang bata, no, mas nagiging meron po siyang skill, no, to really handle herself in and himself in all pressures of life. No, so yun po yung mga nakikita natin, mga frame yung sa kasama sa framework. And of course, no, yung programa talaga at serbisyo sa lokal na pamahalaan at sa national government. Dahil kaya ang panawagan namin, makakatulong pong lahat, no, na nakikinig at nanonood dito na ipasa na talagang Adolescent Pregnancy Prevention Bill na nasa Kongreso na natin ngayon, na ang battle natin ay kasing tagal na rin ng battle ng Responsible Parenthood and Reproductive Health Law, no, or Republic Act 10354. So yan ang panawagan ng CPD, because adolescent pregnancy, ang aming core message is a developmental inequality issue na. No, so we should address itong mga causes and root causes of adolescent pregnancy.
4: Okay. Panghuli pong question po natin. Panghuli na ba natin?
3: Hindi pa naman.
4: Hindi pa pala, no? Ano po ang pwedeng gawin ng mga sumusunod upang matugunan ng inyong itong pong isyong pinag-uusapan natin at upang pong makabuo tayo ng safety net para po sa mga kabataan? Unang-una, Miss Mai o Ma'am Mai, magulang at guardians, ano po ang mga role nila? Pangalawa, paaralan at simbahan. At pangatlo, barangay at komunidad.
3: Una muna.
4: Sa bahay muna.
5: Sa bahay. No, ang ating mga magulang should spot teachable moments with their children. Pero una, ayos ba ang inyong komunikasyon at relasyon? Because you cannot go to sexuality communication kung yung everyday communication natin ay hindi ayos. And sad to say, ano po ang na-observe natin ngayon when we go out, no? With families eating out, or spending time together outside. Ano pong nangyayari sa ating mga parents?
4: Kanya-kanyang may cellphone.
5: At saka sa mga bata, kanya-kanyang cellphone. Wala na pong conversation na nangyayari. So if we see that outside, let's imagine, paano po kaya inside the home? So napaka-importante para sa ating mga magulang na nakikinig at nanonood dito sa TNK to please spot teachable moments and ayusin talaga natin ang komunikasyon at relasyon sa ating mga anak. And para naman sa ating paaralan, ang ating panawagan ay teachers should also, no, be ready and trained how to communicate and integrate sexuality or reproductive health education. Mm-hmm. Yun po ang tawag, no, ng Department of Education. Reproductive health education, according to the law, mm-hmm. yung Republic Act 10354, no, they should integrate reproductive health education in the curriculum. Kasi meron naman po talagang available na curriculum sa matatag curriculum, mm-hmm. no, na in-integrate talaga yung reproductive health education. Mm-hmm. Ang need lang po talaga ay more training, mm-hmm. no, para maging comfortable ang mga teachers.
3: Uh-oh. Kasi paano pag sila mismo hindi nila alam paano i-communicate, mm-hmm. or sila mismo hindi, wala silang confidence na ano na gawin yun, di ba? Mm-hmm.
5: Yes.
3: Siguro isama natin yung panawagan dun sa mga colleges and universities na nagtuturo pa lang ng mga future teachers din, no? Sana doon pa lang nauumpisahan na yung maging comfortable sila sa pakikipag-usap sa mga estudyante tungkol sa mga ganito.
5: Mm-mm. Tama po kayo dyan. And at the same time sa faith-based organizations, mm-hmm. It's really high time for our faith-based organizations to discuss also these things in the pulpit.
4: Mm-mm.
5: No, of course sa government po ang ating core message pa rin ay ABCs. Mm-mm. No, abstinence pa din naman, no? To be faithful.
4: Mm-mm.
5: And use condom consistently and correctly if you are engaging, and kung meron kang parental consent if you're under 18, no, or if you're over 18. No, according na naman sa 2025 National Demographic and Health Survey, tumataas mm-hmm. naman po ang modern contraceptive use ng ating mga kababaihan.
4: Mm-hmm.
5: No, according to the 2025 NDHS, tumaas po siya from 41.5% in 2022 to around 44%, 44.5% in 2025.
4: Mm-hmm.
5: So there is a light in this tunnel.
3: May pagbabago tayong natatanaw.
5: Yes. Pero ma'am, meron po talaga.
4: Na-mention niyo po yung regarding sa mga magulang. Pwede po bang, kunyari, sa mga toddlers, kunyari, 5 years old, 6 years old ng mga babae, paano po nila...
3: Sample nila kakausapin.
4: Kakausapin ang kanilang mga anak para po maprotektahan ng mga bata as early as 5 years old, 6 years old, yung kanilang mga sarili. So even mga lalaking bata, no?
5: Yes. So sa ating mga magulang na nanonood, no, sexuality education can start as early as kindergarten, teaching our children to calling body parts as they are,
4: mm-hmm.
5: teaching them about good touch, bad touch,
4: mm-hmm.
5: teaching them na to protect themselves. Meron pong nagtitrend lately, no, yung these are my body parts, nobody should see them, nobody should touch them, nobody should play with them.
4: Mm-hmm.
5: No, it's a good reminder, mm-hmm. no, sa ating mga magulang na sexuality education can start as simple as that.
4: Mm-hmm.
5: Teaching our children how to recognize, no, if you feel na threatened na, no, yung iyong safety and security, mm-hmm. meron po tayong core message na to go from mm-hmm. that, to run, mm-hmm. and to tell a responsible adult around you.
3: Ayun. Salamat po, Miss May, no, sa inyong mga ibinahagi. Ngayon naman, balikan natin, very quickly lang, naubusan na tayo ng time, ang say ng ating mga ka-TNK. Kanina po, tinanong natin sila, Miss Sharon, no, kung paano nga ba mapuprotektahan si Nene laban sa maagang pagbubuntis. Ito po ang say ni Jansen Micah Fajardo. Para sa akin, mahalaga ang open communication sa usaping sex education, boundaries at consent. Dapat ma-destigmatize na ang usaping sex, sexual health, at reproductive rights, lalo na sa mga tahanan. Mahalagang may access sa tamang impormasyon ang mga magulang, guro, guidance counselors, at pamayanan para mas mabigyan ng halaga ang informed na pagdedesisyon. Mahalaga rin ang support system at safe space para sa mga kabataang nais magtanong o mabigyang kalinawan ang ganitong usapin ng walang shame at judgment.
4: Mm-hmm. At sabi o say naman ni Sean Kyle Flores na magbe-birthday po sa May 19. Happy birthday,
5: Sean Kyle.
4: Sean Kyle. Ito po yung sinabi niya, ang pinaka-importante ay disiplina at edukasyon. Sa tamang pagdidisiplina at sapat na kaalaman tungkol sa reproductive health, magiging ligtas siya sa panganib ng maagang pagbubuntis at mga sakit tulad ng HIV, AIDS at HPV. Huwag din pong kalimutang magpakonsulta sa doktor at panatilihing maayos ang pangangatawan.
3: Ito naman po ang say ni Isabella Aguirre, care and empowerment is made possible through education. Yan, sabi nga, pag mas mababa yung education, mas mataas dun yung number ng teen pregnancy, no? And this is especially true when it comes to education on SRHR, or sexual and reproductive health and rights. Everyone can be protected when they have knowledge on what is safe and what can pose as danger. Comprehensive SRHR should cover consent and respect, safety in both heterosexual and LGBTQIA+ relations and more. Through comprehensive SRHR, not only can nenes around the world be protected from early pregnancy, but the society wherein everyone lives can be fostered as an overall safe space.
4: Yes, yeah. At say naman po ni Teddy Bernal, turuan si nene bago turuan ng iba. Mm-hmm. Bigyan siya ng impormasyon tungo sa sex education, magkaroon ng bukas at mapagpalayang usapan, tamang gabay at ipaliwanag ang mga access sa proteksyon. Kasi mas okay ang ready ka na kaysa hala, bakit nangyari to?
3: Ayan. Say naman po ni Queenie Rose Ati, para sa akin mapoprotektahan natin ang mga batang kababaihan laban sa maagang pagbubuntis kapag tinuruan natin sila na pangalagaan yung katawan nila, setting boundaries at laging ipaalala sa kanila na mahalaga sila bilang tao at babae. Lalo natin silang ilapit sa Diyos at turuan silang magkaroon ng takot sa kanya. Minsan kasi ang dahilan ng maagang pagbubuntis ay kawalan ng gabay ng magulang at walang matibay na pundasyon sa relasyon sa Panginoon. Kaya sana sa mga magulang o nakatatanda, magsimula sa atin yung pagpapahalaga sa sarili at pagkakaroon ng matibay na pananampalataya. Para iyon din ang maipasa natin sa mga kabataan, lalo na sa mga kababaihan. Blessing ang pagkakaroon ng anak, pero mas malulugod ang Diyos kung ito ay nasa tamang paraan at panahon. Pero may gusto ko idagdag, Miss Sharon, para maprotektahan natin si Nene. Dapat hindi lang si Nene yung turuan, pati si Totoy, di ba? Pati yung mga boys.
4: Pati
3: kasi
4: mga
3: dapat
4: boys.
3: Ituruan natin sila na ano, na, una, pakalagaan din yung sarili nila kasi even sila nabibiktima rin ng sexual abuse, no?
4: Yes.
3: And pangalawa, respect.
4: Huwag silang...
3: Yan, huwag mag-engage dun sa ganun. Mm-hmm. Kasi dapat maintindihan nila yung bigat ng responsibilidad ng paggawa ng mga ganong bagay. Okay. Ayan.
4: Salamat
3: po sa mga nagbigay ng kanilang insights. Bilang pagtatapos, Miss Mai, ano naman po ang mensahe ng CPD sa ating mga ka-TNK, lalo na po sa ating mga kabataan ngayong Safe Motherhood Week?
5: Ayun, bago ang aking mensahe, gusto ko rin magpasalamat sa mga ka-CPD ko na nanonood. Mula Luzon, Visayas at Mindanao.
3: Parang nandito silang lahat sa chat.
5: Oh, may director nga akong nakitang nanood, Director Jacqueline Robel. Salamat po for watching.
3: Hello po.
5: At ang aking mga kapo division chiefs na nanonood din dito. At ang aking mga ka-CPD.
3: Yung asawa ko nanonood.
5: Oo, partner Raymond, hello. And aking mga local population officers din na nanonood. Thank you so much. At ang mga information officers sa CPD, thank you sa support. Anyway, ang ating mensahe mula sa CPD ay... sa ating mga magulang, you should be the primary sexuality educator of your children. Sa ating mga duty bearers or stakeholders, adolescent pregnancy is a developmental inequality issue. We need to address yung mga root causes. Bakit ba nabubuntis ang ating mga kababayan? Mm-hmm. No, kailangan nating i-address ang reproductive health education, ang serbisyo, ang mga mechanisms for protection from violence, social protection, no, for adolescent mothers and their children, at ang youth participation. Mm-hmm. At para dito sa isang planado matatag at maginhawang pamilyang Pilipino, ating mga kabataan, meron tayong I Choose malayaako.ph sa mga nanonood po, no, at nakikinig. You can check it out, mga magulang. Mm-hmm. Please visit malayaako.ph para po sa mga impormasyon tungkol sa reproductive health. Yeah. And with that, para sa isang masayang pamilya, maraming salamat sa Tinig ng Kababaihan for inviting the Commission on Population and Development.
3: Yan, malayaako.ph. Masilip nga yan, Ms. Sharon.
4: Ako rin.
3: Puntahan natin. Yan, kasi babae yung apo mo, di ba?
4: Oo nga.
3: Ayan, muli maraming salamat po kay Ms. Maylene Mirasol Kiray sa pagpapaunlak niya sa ating imbitasyon at pagdalaw niya sa atin dito sa studio. Siya po ang Division Chief ng Information Management and Communications Division ng Commission on Population and Development. At at host ng Popbeat na mapapanood at mapakikinggan tuwing Martes mula alauna hanggang alas dos ng hapon dito po sa Radio Magazine. Ako na yung nag-plug, di ba?
4: Thank you po. Punto pong ito, maraming pong salamat, Mamay. Ito po ang mga ka-TNK na is nating pasalamatan ang Radio Pilipinas Presidential Broadcast Service Bureau Broadcast Services sa pamumuno po ni Officer in Charge Sir Alan Alianigi at lahat po ng mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw.
3: Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women. Siyempre, sa pinamumunuan po ng aming chairperson, Ermelita V. Valdiavilla. Maraming salamat din po sa social marketing section ng PCW na bumubo sa TNK production team.
4: Yes, tandaan, ang pagprotekta kay Nene ay hindi tungkulin ng iilan. Ito po ay responsibilidad ng buong komunidad. Ang bawat batang babae ay binibigyan natin ng pagkakataong makapag-aral

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang tagintig ng FM.
0: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
5: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Informasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Sports Radio. 918.
7: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
0: Sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
10: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
12: Beach vacation.
13: Ano tara?
12: Jogging.
13: Ano tara?
12: Hiking.
13: Ano tara?
14: Taginit is here. Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
15: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
16: Pass tayo dyan!
12: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
15: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
12: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
15: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
12: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
16: Tandaan!
15: Maging healthy at wise para ready kang i-beat ang tag-init.
12: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.

0: mong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
11: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
12: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
11: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
13: Huwag!
14: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
15: Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo
15: Publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
1: Radyo Magazine.
15: Sports Radio. Radyo Pilipinas.
2: World Service.
16: Ang taginting ng FM.
15: At lakas ng AM.
16: Sa iisang himpilan.
15: Pinagsanib na puwersa.
16: Para sa mas malawak.
15: Mas maraming mararating.
16: At mas maraming maaabot ng
15: importance.

0: Catholic Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Radio Pilipinas News Nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
5: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Informasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
8: Sports Radio 918.
9: Radio Magazine 1278.
10: At Radio Pilipinas World Service.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
12: sa Capital 104.3 FM.
13: Capital 104.3.
14: Radio Pilipinas World Service.
15: Sports Radio.
16: Radio Magazine.
17: Servicio Publiko.
18: The AM and FM Collab.
19: Sa Capital 104.3 FM.
20: Radio Pilipinas.
21: Radio Pilipinas
22: and Capital 104.3 Collab.
23: Collab.
24: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
25: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
26: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
25: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
26: Ang saya ng high school, saving yours in my school, di na mapapantayan.
25: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
26: Till I met you.
25: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
26: I love you more each day.
25: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
24: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
27: Dagling Kaalaman.
28: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos man ang halian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
27: Dagling Kaalaman.
29: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
30: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
29: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
24: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
0: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
1: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area.
0: The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
1: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
0: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
24: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
3: Naku po! Juan, scam yan!
2: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages, lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala, kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes!
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
15: Radyo Magazine, 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.

0: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
1: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
2: Interesting na usapan.
6: Hindi heavy.
7: Tugtugang chill.
2: Suave.
8: Learning from home na hindi boring.
2: Radyo
8: Magazine.
2: 1278 AM. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine. 1278 AM.
4: Radyo
8: Magazine. 1278.
2: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
8: Agahan.
3: Six Information, GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.

sa aralang esoterika, mayroong siyam na suson ng langit. At meron pang hindi alam ang tao tungkol dito dahil meron ding 14 naman na super universe. Kasama lang doon ang mundo na tinitirahan natin, ang mundo ng Urantia. So tayo po ay mag-discovery kasi iniisip, end of the world, end of the world. Ang dami sinasabing ganun. Marami pang hindi kalat na kaalaman tungkol sa kaalamang esoterika. Kaya mag-aral po tayo. Magtanong-tanong sa mga marunong, sa mga bihasa. Yung I o EI ay isa sa mga pangalan ng super universe. Makapag nawala na tayo sa daigdig ito, doon ka pupunta. At tapos hindi mo alam, ay meron palang lugar na EI. Yun. Yun yun, no? So, sunod na awit ay si Sally Prim. Kung nagsasayaw kita,

Sally, hebangers, sumbangers, ng Tanyong Malabon. Si Sally Prim. Na walang kapaguran. Ako naman ang susunod na awit. Maaala-ala mo kaya? Maaala-ala mo kaya?

0: alaala mo kaya ay di na mapaparam. Sunod manawit ay si Eddie Suarez, Sangiti Mo.
1: Iyahandog ko ang awitin ko sa mga kasenyor, sa Tanyong Malabon, kinaka-Prince Soriano Contreras, kay Carlos Ikayongyong Akisaw, kay Violi Ramos, ay Dalagahit, Noirmi Ordena, kay Lapa Sanchez, Stella Bartolome, kay Miling, kay Edna Santander, Susan Lee, Leret Navarro, and Baby Navarro. Sangiti Mo.

0: Si Eddie Suárez, San Itimo.
1: Radio Filipinas.
2: Radio Publico.
1: Radio Filipinas.
3: Interesting usapan.
4: Hindi heavy.
5: Dugdugang chill.
3: Suave.
6: Learning from home may be boring.
7: Radio Magazine.
8: 1278 AM.
9: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
10: Fake news yan! Mali!
11: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
10: Fake news yan! Mali!
12: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
10: Fake news yan! Mali!
13: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
14: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
15: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
14: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
15: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
14: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
18: Mano ba?
17: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or
19: mano po nino.
17: It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
16: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
20: This is a public service announcement.
21: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
20: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service,
7: and Radyo Magazine,
8: 1278 AM.

0: bakit o bakit inaaray namin ang programang Kundi Malati Papa sa aming Philippine Broadcasting Service Director na si Dindo Amparo, para na rin sa ating AM band radio station manager na si Marinela Texon, para na rin kay Cheche Ayuste ang ating FM band radio station manager, at yung dalawang tekman natin na si Julius Ungab at si Sammy Reyes. Nialay din namin ang programang ito sa mga nagpapa-shoutout sa atin, si Violeta Aragon, Rambatla Raj. Ligtas naman sila. Ligtas sila sa dun, sa Middle East. Kayun din yung mga nagpapabati, kagaya nila Cheche Borela. Cheche Borela ba?
1: Si Cheche at saka si Jojo Ibarle.
0: Ibarle.
1: Nakikinig sa atin.
0: Okay. Susunod naman na awit ay si Nicolas Enriquez. Gaano ko ikaw kamahal, sabi niya.

0: paano niyo po malalaman na yung binibili niyong pakuan eh talagang matamis? Paano? Anong ginagawa niyo?
1: Pinubuksan.
0: Hindi, pinipitik.
2: Pinipitik.
0: Yung matunog, matamis. Pag walang tunog, matabang.
2: Bamba.
3: Oh, ganun.
0: Oo. Ganun, ganun. Ganun ang kalakaran ng, ano, ng pakwan. At FYI, ang pakwan, lalo na dun sa Korea, sa Jeju Island, nagkakahalaga po ng $100 ang isa. Tinan nyo kung gaano kamahal, di ba? Sa atin, mura lang ang pakwan.
1: Dito, 300 na eh.
0: O, di ba?
1: 300 na isa. Paano si Boyet? Gusto yung pakwan?
0: Hindi, pakto.
1: Pakwan.
0: One lang, one.
1: Oh, pakwan lang.
0: Ayun, pakwan. Dalawang tinig naman ni Sally Prim at Eddie Suarez. Ikaw ang mahal ko.
2: Ikaw pala. Excuse me.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 collab. Collab.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Ikaw ba ay naharana na?
7: Tumawin mo sana.
6: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
8: uso pa ba ang harana?
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
11: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad.
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
12: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
13: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
14: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
15: Hey, kuya.

0: naala. Sunod na manawit ay si Sally Prim, "Hindi ako iiyak. I will not cry."
1: Why?
0: I don't know why. Okay, ikaw na.

0: pangalan ng Susana Pichay ng Tanyong Malabon, si Hibangers, Rosalina Prim.
1: Ang dami kong basasay talaga.
0: Bagay yung kanta na yun sa'yo, Sally.
1: Sige, kakanta ko ng mga ano.
0: Bagay sa kanyang kanta. Eh, ito naman nasa aking kaliwa, kung titignan nyo, hindi natin bagong gitarista yan. Yan si Eddie Suarez.
2: Kala ko ako.
0: kakantayin naman ni Kuya Eddie ay Sapagkat Mahal Kita. Yan.
3: Isang request yan. Kina-request nila Tessie Osorio, kay Cory Orpiano, kay Ate Ray Lucero, Emma Regis, Auligada, Cora Maliare, kay Tina at Sene Salustiano, kay Cheche Uli at saka kay Jojo Ibarle. Ganon din kay Jenny Acop ng PIA Security.

0: Yan si Eddie Soares, Sapagkat Mahal Kita.
1: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes light na buong family.
2: Tala kayang makakalikasan.
1: Anything under the sun.
3: Radyo Mabilisang Trivia. Dagdag talino. Heto na ang Darbing Kaalaman.
4: Alam ba ninyo? May isang daan at isang paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
6: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service,
1: and Radyo Magazine,
10: 1278 AM.

0: Magazine.
1: 12:78 a.m.
2: Si Nico Rong sa harana ng pag-ibig.

0: Nick, batiin mo yung mga kababayan mo. Binabate ko yung mga pinsang ko dyan sa Bisaya, mga pamangkin, mga apo.
1: Mga taga Pambuan, Samar.
0: Pambuan, Samar at taga San Roque po.
1: Ayan, sila.
0: Lalo na dyan sa barangay, Balinasan.
2: Kala ko po, iiyak na naman sa pitunik sa ating haranan ng puso.
1: Ayun, susunod naman namin ay si Nicolas Enriquez, kung hindi man.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
1: RG! Radyo Magazine 1278.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng
2: FM.
1: At lakas ng AM.
2: Sa iisang himpilan.
1: Pinag

0: Capital 104.3 FM.
1: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Beach vacation.
3: Ano tara?
2: Jogging.
3: Ano tara?
2: Hiking.
3: Ano tara?
4: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
5: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
3: Pass tayo dyan!
6: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
5: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
6: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
5: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
6: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
3: Tandaan!
4: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
6: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
0: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
7: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
8: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
13: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
14: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
16: Sali Premium.

sali, Prim. Ikaw lamang. Ibabahagi ko lamang po, no? Mahalagang mahalaga na ang babae ay ipinagdarasal ang asawa niya. Lalo na kung nagtatrabaho sa ibang lugar, sa ibang bansa, halimbawa, o yung mga delikadong posisyon. At mahalaga rin naman na ang lalaki ay minamahal niya yung misis niya at binibigyan niya ito ng lugod o mabibili niya ng isang signature bag, yon. Patutuwain mo naman yung misis mo para magdala ng swerte sa buhay, ayun. Ako naman, ang awitin ko ay Awit Koy Denggin.

0: Ayun, nasa sunod naman namin ito ay si Eddie Suarez, ang bakya ni Neneng.
1: Dalagang
2: na dalana. Dalagang na dalana.
0: Ah, dalagang na dalana.
2: Dalana. Napigtas yung bakya eh.
1: Sige. Nabali ang takong eh. Kaya na dalana.
0: Pwede ha.
2: Sige. Iadog natin na sa family si Huko. Kay ESP, kay April, kay Arma si Huko. Kay ganon din kay Kapitana Alma Beneventura, kay Gawad John Beneventura at kay Gawad Vicky Nicolas.

Dalagang Dalana ni Eddie Suarez. Sunod naman na awit ay si Nick Corong, Kupas na Larawan.

0: Bibi Kurong sa awiting Kupas na Larawan.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
6: Hala, totoo? San ka sumali?
5: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
6: Naku po! Juan! Scam yan!
5: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
6: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
5: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
6: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
5: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
6: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
5: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
7: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
6: Kaya huwag magpabudol, bes!
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
9: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Suave.
1: Learning from home, they need more ring.
2: Radio Magazine.
3: 1278 AM.
4: Okay.
5: Magandang hapon po sa inyong lahat. Inihalay ko po itong aking awitin para sa mga kasamahan kong kantora, sila Cantores, sila Tita Joy Aguilon, Mami Neng Alejandro, Antonio Alejandro, Rochelle Andal, Teresa Andal, Cleotilde, Cleotilde na aling Cloti. Cleotilde, Tita Cloti, si Ate Deng, sila Tita Rose, Tita Rosy, Tita Baby, Tita Honor,
4: Nabaro,
5: Nabaro,
4: Jinky,
5: sila Tita Jinky, sila Mama Wena, sila Mama Bebe. Ganon din po yung kaninang nagpapa-shoutout, si Aling Okoy, si Ellen...
4: Supiak. Ellen Supiak.
5: Ellen ang pangalan, hindi ko maalala. Oh.
4: Elementary.
1: Natinigda
4: ba na ako? Tugtugan. Si Nicolas Enrique sa awiting.
5: Unang pagmamahal.
4: Unang pagmamahal.

0: ng si Nicolas Enriquez. Unang pagmamahal. Dalawang tinig naman ni Eddie Suarez at ni Sally Prim. Lahat ng araw, wag lang linggo.
1: Rob, kala po na Lunes.
2: Sino ba yan? Ano, kuya, teka lang.
0: Lahat ng araw.
2: Saan?
3: Nakawa na po si Mami Salita. Tito ni Comedas,
2: ako na.
3: Lahat ng araw.

0: Lahat ng araw, pera linggo.
1: Holiday na, linggo.
0: Holiday. Lima ang tinig namin, pista sa nayon.
1: Mahirap.

Tinig namin, pista sanayon. Ako naman ang susunod, usahay.

0: chill.
1: Suave.
0: Learning from home, they need more in.
2: Radio Magazine.
3: 1278 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service,
0: and Radyo Magazine.
3: 1278 AM.
4: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
3: 1278 AM.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or
10: mano po nino, mano po nino.
9: It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
13: Interesting na usapan.
14: Hindi heavy.
0: Tugtugang chill.
1: Suave.
0: Learning from home, they need more in.
2: Radyo Magazine.
3: 1278 AM.

sapagkat ikaw ay akin. Binabati ko pala si Ingko, yung si Julio Robin na taga Marikina, Fortune Village. Happy birthday sa hipag ko na si Konseng Rubin. Yun. Sunod na manawit ay si Eddie Suarez, artista.

0: Ang pinakamahirap sa pag-aartista, Kuya Eddie, machichismis ka. Tsaka yung skandalo. Nandun lang yung palagi.
1: Hindi pala mabayaran.
0: Ay, si ano, ganun.
2: May hindi kang artista, natichismis ka pa, eh, artista pa.
0: Ganun hindi ka mo, kami nag-artista kami ni Kuya Eddie. Nag-artista kami niyan.
3: Eh, A minor.
0: Pero hindi na ipalabas.
2: Pero
0: natichismis. Kaya.
1: Sino ba?
0: Ang tapis mo, Inday.

0: inday naman yan, Nick, na nakatapis?
1: Huh?
0: Sinong inday yan?
2: Gusto niyo pala inday nakatapis. Inday
3: Badiday. Sinong nakatapis?
0: Ano, Nick?
3: Inday Badiday daw.
0: Inday Badiday ko naman, no. At saka po, FYI, hindi na po uso ang tapis ngayon. Ang uso ay malong.
4: Malong, shawl.
0: O, oh, ganun.
4: Shawl yung mga ginaganon dito.
2: Yung sotyo sa swimming.
4: Ganun.
0: Susunod naman na awit ay si Nicolas Enriquez, Iniibig Kita. Yun.

0: 있다. 하나. 롤라이 뭐라고요?
1: 뭐나?
0: 롤라이.
1: 롤라이.

0: Ah, kuya, magpaalam ka na.
1: Hanggang sa Sabado pang mali, paalam na po kami.
2: Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aming programa tuwing Sabado at Linggo, at minsan sinesearch niyo pa sa YouTube at Facebook.
0: Oo. Ang dami naman yung plataforma eh. Yung plataforma ni Silent Prim.
3: Ah.
0: Nandun lang lagi.
3: Sa susunod pong Sabado ulit, as Linggo, alas 7 hanggang alas 9 sa Channel 4 po.
1: Chichi,
0: Jojo, narinig
1: na.
0: Barela.
4: Maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay sa Kundiman at iba pa.
2: Hanggang sa susunod pong muling Sabado, magbabalik ang aming programang Kundiman at iba pa!
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
7: Fake news yan! Mali!
8: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
7: Fake news yan! Mali!
9: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
7: Fake news yan! Mali!
10: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
11: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan.

0: na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay!
2: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
2: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
2: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
7: 66 Informasyon.
9: GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahin papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Impormasyon.
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: Four League Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
1: Collab.
5: Servisyong kailangan.
6: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Information, pati mga trending topics at videos, sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber.
12: Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
19: from PBS Presidential Broadcast Service
21: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738.
22: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
23: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
24: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na!
25: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
26: Si Joshua Alaba, Chairman sa City Fishery at Aquatic Resources Management Council at the same time, usa ka trabahante. Akong partner, Luigi Balaba, usa ka estudyante. Isip usa ka trabahante, nangita ko unsay maayong sideline nga negosyo. Tungod kay ang income sa pagpanarbaho, dili igo para masustain ang panginahanglanon sa akong pamilya. Para dili mabulabog ang akong pagpanarbaho, akong gi-partner ang akong pagmangkon nga mao si Mr. Luigi G. Alaba. Samtang nag-attend ko sa mga seminar sa livelihood, naiskutan nga ang tilapia production dako og kita og manageable ra kaayo. Dintipila lang nga bayoganon ang nagsulod ani nga negosyo tungod sa limitado sa supply sa tubig. Paghuman sa maong seminar, akong nahuna-hunaan nga duna kami isa ka hektarya nga yuta nga duol sa spring water ug dinha nagsugod ang Alaba Tilapia Farm.
27: Ang Alaba Tilapia Farm nagsugod atong October 2021 sa gidak-on nga 200 square meter.
26: Og naka-harvest me og 450 kilos in 4 months.
27: Sa panahon sa Young Farmers Challenge, human namo nadawat ang provincial award nga 100,000. Kini among ipadabo og nahimo na og 700 square meter nga fish pond.
26: Sa pagkakaroon, nanami upat ka fish pond og para masustain namo ang loyalty sa mga customer, amo kaning gipasunod og butang og finger links. Monthly basis.
28: Ako di ay si Gipod Candelasa, kumpador o taga-magyangkang. Dako kaya akong pasalamat nga niabot ang Alaba Tilapia Farm sa among dapit. Kaniadto, maglisod kami og tilaw sa presko nga isda. Pero pag-abot sa Alaba Tilapia Farm, nakatilaw na kami kauban sa akong mga suki nga mga customer sa lamian og presko og walay lasang lapot og makamasa nga presyo.
29: Ako si Jesus Alaba. Salamat ko sa Ginoo tungod kay una ni Luna nga dapin sa tubig nga giproject ni Joshua Alaba. Tungod ni Ana, malipay ko. Tungod kay inigbahog na ko sa isda, mawala ka kung gusto.

0: meter. Nang hinaot mi nga ang Ilabaw Tilapia Farm will be chosen as one of the national awardee para mapadali ug patuman ang among mga plano bahin sa ekspansyon ug para modaghan na ang among tilapia products ug para daghan na sad ang makabenepisyo niini. Daghang salamat.
1: Isang magparang araw po sa ating lahat. Mga kapala, si Magandor Alejandria, Pangulo ng Krisma IA. Ang nasasaka po dito sa aking nasakupan ay 261 hectares. Sa aking pong nakaraang sakaan, kami po dito ay naluli sa kadahilanan na pinagpusukan sa tubig at nagkaroon po ng malawakang tonggo sa aming palayan. Dahil po doon, nung nakaraan po sa kahan, kami po ay umani lang po ng 30 hanggang 40 hectare. Kami po ay napakalaki po ng aming naging lugi sa aming pagkasaka. At kami po ay nagpapasalamat ng malaki sa MIA. Kami po ay nagbigyan ng solar pump dito sa aming nasakupan sa Prisma IA. Kami po ay nagkaroon ng magandang ani. Na sa isang hectare po kami po ay nagkaroon po ng 650 bags per hectare. Kami po ay nagpapasalamat sa aming samahan, sa aming division manager ng MIA, ay Emir Bibi Atrahe. Kami po ay nagpapasalamat sa aming kahibigan sa solar pump. Ang samahan ko sa IA po ay gusto na nagpapasalamat sa patuloy na support ng aming MIA Administrator, Engineer Eddie Gilden, sa patuloy na suporta sa aming mga magsasaka. Maraming salamat po.

0: ay makakatanggap ng apat na beses ng 10 kilos ng bigas. So, total yan 103,572 rice sacks. So, ang bigas po na natanggap ninyo, locally grown rice. Bigas po ng mga kooperatibo ng mga magsasaka, alam ninyo na sa kada subo ninyo, nakatulong din po tayo sa mga nangangailangan natin, mga local farmers, dahil ang ani po nila ang ating pambilin. At sana matuwa kayo that at least hanggang sa katapusan ng taon, meron kayong maaasahan na libreng bigas galing po sa ating pamahalaan.
1: Isa rin ako magsasaka sa mga magulang ko dati. Maraming salamat. Good job. Sobrang thankful po kami kasi kahit ano, umaraw at bumagyo, andyan po kayo para makapagtanim kayo ng mga bigas para may makain po yung bomb ng ano, sambayan.
2: Maraming hindi na magugutom. Makakabawas na sa gastusin yung pambili ng bigas, edi makakabili ng iba pang kailangan.
3: Malaking tulong yung program na to para sa pamilya namin kasi sa time ng crisis, mahal na yung bigas, mahal na yung bilihin. So yung pamimigay po ng bigas na to, malaking tulong.

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: 10 minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat lamang sa mga motorista natin sa mga naglalakbay ho nating kapitbahay. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Araw po ng Lunes, 18 sa buwan ng Mayo pa rin, 2026. Mamayang alas 3 ng hapon, inaasahan ang pagbubukas po ng Senado. Sa imbang.

0: impeachment. Kaya mauuna. Impeachment o expulsion. Marami na namang mga bulong-bulong na lumalabas. Ano, ano ba, samahan niyo po kami sa ating palatuntunang usapang agrikultura. Kumarin po naman ninyo abang lingkod ka, Hero, Hero Ilustre Brigado. Sama-sama together nating tutukan. Mga usaping may kinalaman o sa agrikultura, pagtanggap po natin ang mga report galing sa mga lalawigan. Siyempre, pakikipag-ugnayan po natin sa mga taong nasa likod pa rin po ng mga balita niyan. Ano mga issue, balita, panayam. Pero no, matutunghiyan niyan sa kabuhan nating palatuntunan. O kagad tayo sa pag-asa ho. Amin natin ang magiging lagay ng ating panahon. Anong ibig sabihin ng mga pag-ulan kahapon? Pinahang lugar? Parte ng Mindanao, inuulan din. Tagupan, ganun din. May mga ilan lugar ng probinsya, binaha rin. Onigatory sa pag-asa, nasa linya na ho natin. Ang Veronica, magandang umaga po sa inyo dyan sa pag-asa.
1: Rancho Pilipinas.
0: Good morning, Ma'am Veronica.
2: Hingin po sa inyo dyan at sa ating mga taga-subaybay sa Radyo Pilipinas. Ngayong araw nga, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nakakaapekto sa Southern Mindanao. Asahan nga natin na maulan pa rin dulot ng ITCZ sa Zamboanga Peninsula, Barm, Sokcergen at Davao Region. Sa nalalabing bahagi ng bansa kabilang ng Metro Manila, party cloudy to cloudy sky sa ating inaasahan at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay ng ating bansa. Update naman sa heat index, posible ang 40 to 42 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila at ang pinakamataas na tinataya nga natin ngayong araw ay 45 degrees Celsius sa mga lugar ng Coron, Palawan, San Jose, Occidental, Mindoro at Cuyo, Palawan. At yan nga po muna pinakahuli sa lagay na.
0: Ma'am Veronica, ano yes, ibig sabihin ng mga pag-ulan kahapon? Ilang lugar sa Quezon City binaha? Ilang lalawigan, ganun din, malakas ang pag-ulan, ang Dagupan, ang Mindanao. Ano yung mga pag-ulan na yun?
2: Opo, usually naman po tuwing Mayo, doon po dumadalas yung mga thunderstorm natin. At posibleng indikasyon na rin ito na kahit papano ay papalapit na tayo sa rainy season. So, hindi pa naman tayo nagdedeklara ng tag-ulan, pero itong mga madalas na thunderstorm ay posibleng indikasyon na papalapit na nga tayo ron.
0: Bagamat may mga ganyang eksena na, pero yung El Nino nananatili pa rin.
2: Opo, base nga po sa pinakahuling update ng mga kasamahan nating climatologist, ay naka-El Nino alert pa rin naman tayo at likely na mag-emerge ito ng June, July, August season.
0: Doon pa rin talaga siya, ano? Wala tayong namomonitor na sa mga ng panahon, ano?
2: Tama po kayo, wala tayong namomonitor, LPA or bagyo sa loob or malapit sa PAR.
0: O sige po. Ma'am Veronica, maraming salamat po. Ingat na lang yun dyan. Stay safe and good morning, ma'am. Thank you.
2: You're welcome. Ingatin po.
0: Salamat si Madam Veronica Torres mula sa tanggapan ng pag-asa.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming nagpasalamat doon sa mga pag-ulan nangyari kahapon. Ano, grabe na ho talagang init dito sa Metro Manila. Nawa yung ulan na yan ay medyo magpahupa ng bahagya. Ano ho, sa heat index meron dyan sa Senado. Klase kayang heat index ang magaganap po dyan sa Magapon. Maraming tututukan, maraming aabangan. Ano sa magbubukas ng impeachment trial, yung pagpabalik pa rin po ng mga komite. Naku, meron na mga pinalitan. O, yung sitibong komite, naku, sino-sino kaya yung mga pinaglalagay. Naglalabasan na yun, ho. Lahat kinukontra ng ibang mga kababayan ho natin. Bakit siya? Bakit ganire? Bakit may mga ganun eh?
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Tutok muna tayo sa ating mga headliners. $1 billion na Agriculture Transformation Program pinakilala po ng DA, World Bank at ng United Kingdom.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Department of Agriculture nagbabala po naman ng mabigat na parusa sa mga lalabag sa price ceiling ng imported rice. Parang ilang araw, 30 days ba? 60 days yan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Alawang baybayang dagat sa Mindanao ay nagpositibo po naman sa red tide ayon naman sa BIFAR.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: At Department of Agriculture nagbabala sa posibleng epekto ng El Nino sa mga magsasaka at mangingisda.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Tungkol tayo sa mga detalye, tambay po lamang sa mga bumper to bumper report galing sa labas ng himpilan, galing sa mga lalawigan. Usap lang, oh, paigising si Mamang Chipper. Baka aantok-antok sa manibela di kaligado ho yan, oh. Walang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Dok, tayo sa mga detalye ng balita nilunsad doon ng Department of Agriculture kasama ang World Bank at United Kingdom ang Philippine Sustainable Agriculture Transformation, tinatawag na PSAT Program. Akibat nito ang $1 billion financing package. Ano namang gawing moderno ang agrikultura at mapalakas ang food security dito sa bansa? Ayon po kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., morning, Sang. Ayon din ho ng programa na mapataas ang anit mapapatatag ang supply ng pagkain at kabuhayan pa rin po ng ating mga magsasaka. Target ho ng PSAT ang pagpapataas ng rice production, ang pabalakas ng climate resilience ng agricultural value chains at pagpapahusay po naman kakayahan ng mga institusyon ng pamahalaan. Ang PSAT ang kauna-unahang proyekto ng Pilipinas, ilalim po naman ng Program for Resource Model ng World Bank, kung saan nakabatay sa resulta ang pagpapalabas po naman ng pondo. Makakatulong ang programa upang madagdagan ang kita ho ng milyong-milyong magsasakit, mapalakas po naman ang kanilang kakayahan, aban pa rin po sa epekto ng climate change at kalamidad.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Mandala, nagbabala ang Department of Agriculture sa mga rice retailer, trader at importer na maharap po sa mabigat na parusa sakaling lumabag. Pinatutupad na price ceiling sa imported rice, alin po naman ang price ag. Pinatutupad ang 30 araw na price ceiling sa imported 5% broken rice upang pigilan ang umano'y hindi makatarungang mataas na presyo naman sa merkado. Ayon pa rin kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., mas malakas na ang kapangyarihan ng pamahalaan para po naman sa dating suggested retail price dahil maaari nang magpatupad lang kaukulang parusa. Lalim po ng Republic Act 7581 o Price Ag, maaaring makulong ng 1 to 10 years at pagmultahin po ng hanggang 1,000,000 pisong lalabag bukod sa iba pang administrative sanctions po naman. Kabilang dito ang posibleng pagsasara ng negosyo, kompiskasyon ng produkto at pagbabi po naman ng mga permit at lisensya. At din po naman ang DA na paiiktingin ang monitoring sa mga pamilihan at rice outlets sa buong bansa sa loob po ng 30 araw ng implementasyon ng price ceiling.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: So natin, 18 minuto na kapitbahay, makalipas ang 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Mantala, DA mag-inspeksyon sa mga presyohan ng bigas sa palengke, dyan po naman sa Pasig. May natin ang mga detalye ng balitang yan, nakatutok si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Muling magsasagawa ng isang joint market monitoring ang mga opisyal ng Department of Agriculture at pati ng Department of Trade and Industry sa Pasig City. Layo ng inisyatibang ito na mahigpit na subaybayan ang presyo at supply ng mga pangunahing bilihin. Pangunahan ni DA ASEC Genevieve Guevara, FTI President at CEO Joseph Lo, DTI ASEC Regino Maliari Jr. at ni PNP Chief of Directoral Staff Lieutenant General Edgar Allan Okubo ang gagawing inspeksyon ngayong umaga. Kasama si sisilipin ang presyo ng mga pangunahing bilihin kasama ng karneng baboy, manok, gulay, pati na ang bigas. Inaasahang babantayan din ang compliance sa mga retailers sa ipinatutupad na 50 pesos na price cap pagdating sa imported rice. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mera Embastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Mary Ann Basta. Sa oras natin, 19 minuto, kapitbahay, makalipas ang 5 na madaling araw, ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Ako tayo sa Zamboanga, Regional Gulayan Garden sa Pagadian City, Zamboanga Sur, ay nakatanggap po ng suporta mula po naman sa Sampen Agriculture and Fisheries Resources Research and Extension Development Network. Tutok tayo sa detalye, diyan po naman si Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ito na over ng Zampen Agriculture and Fisheries Resources Research and Extension for Development Network ang mga kagamitan sa paghahalaman, binhi at mga pataba sa Regional Gulayan Garden sa Balintawak, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Pinamunuan ni Gladys Marie Caray, Assistant Division Chief ng Department of Agriculture Research Division 9, ang pag-turnover ng mga nasabing suportang pang-agrikultura. Ang Regional Gulayan Garden ay pinatatakbo ng mga probationer at paroli sa ilalim ng Department of Justice, Parole and Probation Administration o DOJ PPA Region 9. Sinusuportahan ito ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa pamagitan ng Uplifting Growth Through Meaningful Assistance and Development o UGMAD Program. Layunin ng inisyatiba na itaguyod ang mga praktikal na urban at backyard farming technologies habang sinusuportahan ang rehabilitasyon, kabuhayan at pag-ulad ng kasanayan ng mga beneficiaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Zamboanga. Inyo sa Mindanao, ho. Nararanas yun ang mga maulap na kalangitan, kailan-kailan pag-ulan, pagkidlat at pagkulog-dulog po ng ITCC yan, ho. Bilang ho sa mga bigdadong lugar dyan, yung Zamboanga Peninsula, Mang Farm, Soxelgen, Davao Region. Nag-iingat ang mga residente sa posibleng baha at landslide naman dyan. Good morning sa Zamboanga.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Mandala, Gingog City Veterinary Office. Pinasalamatan po naman ang mga sadyante mula naman sa Gingog City United Colleges. Tapos sa pagkatapos ng nilang internship. At detalye, nandiyan naman si Noel Colonia, Radyo Pilipinas, Gingoog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinasalamatan ng Gingog City Veterinary Office ang 8 student interns mula sa Gingog City United Colleges para sa matagumpay na pagtatapos sa kanilang 600-hour internships sa kursong Bachelor of Science in Agribusiness. Sumilalim ito sa mga pagsasanay sa iba't ibang veterinary public service kagaya ng animal health services, vaccination, deworming, vitamin mineral supplementation at treatment. Kasama dito ang Animal Improvement Division, PCIC, Livestock Insurance Applications, Information and Education Campaign on Rabies Awareness at Responsible Pet Ownership, Laboratory at Surgery, Fecalizes, Spaying at Castration. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Gingoong. Radyo Pilipinas, Gingoong. Samantala sa Extreme Northern Luzon, Frontal System. Silangan po ng Northern Luzon ay nagdadalo ng maulap na sulyap ng panahon. Kalat-kalat na pag-ulan sa Batanes at maging dyan sa Babuyan Islands, lugar tulit, Tatlaben, Paipon. Good morning, Tatlaben.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Dala, 10 mga kalabaw binigay po ng PCC sa mga magsaka naman sa Burgos, Ilocos Norte. Tutok dyan si Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Lawag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Umarangkada na naman ang proyekto ng Philippine Carabao Center sa pakikipagtulungan ng Department of Agrarian Reform at ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Burgos, Ilocos Norte para mabigyan ng aalaga ang gatasang kalabaw ng mga miyembro ng Small Water Impounding System Association o SWISA sa barangay nagsurot ng nasabing bayan. Nasa 10 kalabaw ang paunang ibinigay ng PCC sa mga miyembro para alagaan at gagatasan sa hinaharap para magkaroon ng produksyon sa bayan ng Burgos, Ilocos Norte. Tiniyak ng PCC ang dagdag pang suporta kagaya ng training para sa mga magsasaka ng asosasyon kung paano alagaan ang mga dairy buffaloes hanggang sa gagatasan na ito. Sinabi ni PCC Center Director Joel Cabating ng Batac City, mayroon pang dagdag na 11 na kalabaw ngunit kailangan pa nilang ikondisyon ang kalusugan. Samantala, nagpapasalamat si Jesus Rudel Pasyon na mumuno sa Swisa sa mga natanggap na kalabaw at tiniyak nito sa PCC DAR at LGU na magtatagumpay sila sa pagkakaroon ng bagong produkto ang produksyon ng gatas na kalabaw sa Burgos, Ilocos Norte. Nabatid na pangatlong bayan na ang Burgos, Ilocos Norte na magkakaroon ng produksyon ng gatas ng kalabaw maliban sa mga naunang bayan ng Dingras at bayan ng Pagudpud. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Samantala, Project Lawat Binhi Partner Beneficiary sa Daraga Albay, sinanay sa paggawa ng homemade pesticides. Detalye, dako naman tayo kay Helen Grace Balian, Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Sumailalim sa pagsasanay hinggil sa paggawa at wastong paggamit ng homemade pesticides ang mga partner beneficiaries ng Project Lawat Binhi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa bayan ng Daraga Albay. Ayon sa DSWD Bicol, dinaluhan ng kabuang 100 beneficiaryo mula sa barangay Bigao at Peña Francia ang unang batch ng training habang nakatakdang sumailalim sa kaparehong pagsasanay ang mga beneficiaryo kayo mula sa barangay Anislag at Maupi. Sa naturang pagsasanay, tinuruan ang mga benepisyaryo ng paghahanda at paggamit ng mga locally made concoction at homemade pesticides gamit ang natural at madaling makuhang materyales bilang alternatibo sa mamahaling commercial pesticides. Pinangunahan ng lokal na pamahala ng daragang aktibidad bilang suporta sa sustainability initiatives ng Project Lawa at Binhi na layong mapalawak ang kaalaman ng mga komunidad sa sustainable farming practices at pangmatagalang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balean, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Albay. Samantala, pinagpahayag ko ng matinding pagtutol ang mga grupo na magsasaka sa Cordillera kaugnay po ng plano naman ng DA mag-import ng 6,000 metriko tonelada ng carrots. Mangangamba mga lokal na produsen ng gulay na magsasapawan ng mga imported na produkto ang masasapawan ng kanilang produkto ng mga sariling ani naman nila sa lokal na merkado. Samantalang nagsign in person naman ang DA at ng Mindanao Development Authority upang mapabilis ang modernisasyon at pagbawi po naman ang industriya ng pagbababoy, hog industry ho yan, sa pinsala ng African Swine Fever. Layo nito ang mapatatag yung supply ng karne ng baboy sa bansa ang maiwasan po naman ng pagtaas ng presyo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Construction ng cattle breeder house sa Rosario, La Union, formal nang sinimulan sa ilalim po ng lead program. Sa detalye, po si Albert Cavile, Radyo Pilipinas, Agoo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Mas kinalalakas pa ng pamahalaan ang livestock industry sa Rosario, La Union matapos formal na sinimulan ang construction ng cattle breeder house sa Barangay Carunuan West sa ilalim ng Livestock-Based Economic Enterprise Development o LEED program ng Department of Agriculture. Pinangunahan ng mga opisyal mula sa DA, lokal na pamahalaan ng Rosario at iba pang katuwang na ahensya ang groundbreaking ceremony bilang simbolikong pagsisimula ng proyekto na inasahang makatuto sa pagpaparami at pagpapahusay ng cattle production sa bayan. Sa isinagawang ceremonial digging, ipinakita ng mga opisyal ang kanilang suporta sa programang naglalayong mapalawak ang oportunidad at kabuhayan ng mga livestock raisers at magsasaka sa komunidad. Naging tampok din sa aktibidad ang pagbabahagi ng mga mensahe ng suporta at pananaw para sa mas matatag na industriya ng paghahayupan sa bayan ng Rosario. Inaasahang magiging malaking ambag ang proyekto sa pagpapaunlad ng lokal na agrikultura at pagtataguyod ng mas sustainableng livestock industry sa Rosario sa mga susunod na taon. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cavile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Agoo. Samantala, pinagtibay po naman ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon ang pagtatayuho naman ng isang bagong farm-to-market road projects. Ayon kay Regional Executive Director Arnel Nademesa, tututukan ang mga proyektong ito na malalawigan po ng Batangas, Quezon at Laguna. Layunin po ng impresaktura na mapabilis ang pagbabiyahe ng mga ani at yung mga magsasakit manging isda patungo sa mga sentro ng kalakalan ang hindi mabilis masira ang kanila namang mga produkto.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Mandala, dagdag kabuhayan ng mga magsasaka ng nyug sa Pangasinan, pinalakas sa coconut shell crop training. Detalye, nandiyan naman si Mildred Coquia, Radyo Pilipinas, Dayog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Pinalalakas ng DAATI Regional Training Center 1 ang dagdag kabuhayan ng mga magninyog sa bayan ng Bulino, Pangasinan sa pamamagitan ng pagsasanay sa paggawa ng mga produktong yari sa baon ng nyog. Isinagawa ang training on coconut shell arts and crafts sa MSTTAC sa Barangay Concordia, katuwang ang Philippine Coconut Authority Regions 1, 2 at CAR. Layunin ng pagsasanay na mabigyang karagdagang kaalaman, kasanayan at oportunidad sa negosyo ang coconut farmers sa pamamagitan ng paggawa ng alahas sa accessories at iba pang produktong yari sa baon ng nyog. 27 miyembro ng Binagdalian Farmers at Fisher Folks and Livestock Raisers Association na akreditadong samahan ng PCA ang lumaho sa naturang aktibidad. Kabilang sa mga tampok ng pagsasanay, ang aktual na demonstrasyon sa paggawa ng coconut shell crafts at tamang paggamit ng power tools para masigurong kaligtasan ng mga mga kalahok. Nagbahagi naman ng kaalaman si Jeremiah Ferrer, may-ari ng MSTTAC hinggil sa sining at kulturang Pilipino, kaugnay sa paggawa ng mga produktong handcrafted. Sa pagtatapos ng pagsasanay, pinakita ng mga kalahok ang kanilang mga nagawang produkto bilang bahagi ng workshop sa product marketing at sustainability ng kanilang mga proyekto. Gumawa rin sila ng re-entry plans upang may pagpatuloy ang mga natutunang kabuhayan sa kanilang komunidad. Inaasahan namang magbubukas ito ng mas maraming oportunidad pang kabuhayan para sa mga magninyog at makakatulong sa patuloy na pag-unlad ng industriya ng nyog sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marinil Dragastrada, Kokia, Radyo, Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Pandala, paglilinis po naman sa Upper Chico River Irrigation System sa Kalinga o Marangkada na. Detalye na dyan naman si Aquino Perez, Radyo Pilipinas, Tabunga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nagsimula ngayong linggo ang silting ng National Irrigation Administration ng Kalinga sa main at lateral canals ng Upper Chico River Irrigation System matapos ipatupad ang irrigation cut-off nitong May 1, 2026. Ayon kay Engineer Ferdinand Damog, Division Manager ng NIA Kalinga, ito muna ang unang sasagawa habang hinihintay ang paglalabas ng Special Allotment Release Order o SARO para sa mga proyektong patupad ngayong panahon ng irrigation cut-off mula May 1 hanggang July 1, 2026. 600,000 piso ang inilaan na pondo para sa desilting ng main canal na pabilang din ang mga lateral canals dahil tumutulong ang mga irrigators association na sa pagbibigay ng krudo na kinakailangan. Sinabi na na maaaring magpatuloy ang paglilinis ng putik o buhangin sa main at lateral canals hanggang July 1, 2026 kasabay ng muling pagbabalik ng tubig para sa irrigasyon. Nanawagan din siya sa mga nangailangan ng buhangin na panambak na magdala lamang ng dump truck sa mismong site ng desilting operation na nagsimula sa baba ng Kapitolyo, Brook 6, Blano, Tabuk City, Kalinga. Para sa Bangong Pilipinas, Aquino Perez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Aquino Perez, Radyo Pilipinas, Tabuk. Samantala, bago tayo mag-break, official na pong sinimula na pamamahagi po naman ng tulong sa ilanin po ng Rice Subsidy Program ng Pambansang Pamahalaan sa mga bayan po ng Panglao and Unido at Sierra Bulyones sa Bohol. Ang subsidiya ay hahatiin po sa 4 na tranche. Pamamahagi ito yung 2nd buwan upang matiyak po naman ang tuloy-tuloy na supply ng bigas para sa mga kwalipikadong benepisaryo dyan sa mga nasabing lalawigan. At tapos ang masusing pagsusuri, formal na itinaas ng DA ang temporary ban sa mag-import ng mga manok, itlog at iba pang poultry products na nagmumula po naman sa California, USA. Ayon sa ahensya, iktas na muling mag-import mula sa nasabing estado matapos makumpirmahang kontrolado na. Dalini sa doon ang banta ng highly pathogenic avian influenza o bird flu. Kasi natin, 23 minuto na kabilba ay makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Walang tutulog-tulog sa Manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Balik mo kami, sandali po lamang, ilan mo ng mahalagang paalala.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
11: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
12: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ngang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Natang buhay to. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
13: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
14: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
13: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
15: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
13: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
16: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
13: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
15: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
13: Unti-unti na ring nagtatransition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
15: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
13: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
18: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nais lang una may paalala sa inyo na formal na pong magpupulong ang Senado ngayong Lunes, alas 3 ng hapon. Ilang isang impeachment court po yan. Matapos yung aprobahan ng Kamara naman ang Articles of Impeachment, amang kay Vice President Sara Duterte kaugnay po ng mga aligasyon, ang maling paggamit po ng confidential funds, hindi may paliwanag na yaman, iba pang issue. Tasan din po ang mga senador na dumalo, isuot ang kanilang mga opisyal na robe bilang mga hukom. Paalala pa rin po ha, last day ngayong Mayo 18, inal na araw ng pagkapalisto para sa mga botante para po sa darating na barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Ika magtungo sa pinakmalapit na lokal at tanggapan ng COMELEC sa inyong lugar sa mga nakatalagang satellite sites hanggang alas 5 ng hapon ngayong araw na lamang po yan. Ho. Last day ngayon ha.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Samantala, nagbabala po ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources matapos makonfirma ang positibo sa red tide toxin ng Pangil Bay. Yan po naman sa Misamis Occidental at Andao del Norte. Ayon sa BIFAR, lahat po ng uri ng shellfish at alamang na makukuha sa mga nasabing lugar hindi ligtas kainin ng tao dahil banta ng paralytic shellfish poison. Samantala, nanatiling positibo pa rin sa toxic red tide ang ilang baybayin kabilang ang Domanquillas Bay sa Sambuanga Sur, Tantanang Bay sa Sambuanga Sibug, Martinao Bay sa Isang Samar, Coastal Waters ng Bulinaw, at Ando sa Pangasinan at Laram sa Samar. Kasabay-sabay yan. Binigyan din ang hensya na lahat ng shellfish mula sa mga pindad ng lugar hindi dapat kainin para maiwasan ang pagkalason. Ngayon pa man, nilinaw ho ng BIPAR na ligtas pa rin kainin ang isda, pusit, hipon at alimango. Basta't sariwa mga ito at malinis lang mabuti bago po naman lutuin.
18: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Samantala, the Ibical Region, pinayuhan ng mga magsaka na magtanim ho ng mga gulay sa panahon ng tag-ulan. Ang mga detalye nandiyan po naman sa LN Orong, Radyo Pilipinas Naga.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Nagsasagawa ng paalala ang Department of Agriculture, DA, sa mga magsasaka na samantalahin ang panakanakang pag-ulan para magtanim ng mga gulay at iba pang pananim. Ayon sa DA Bicol, inaasahang makakaranas ng normal hanggang below normal rainfall conditions sa riyon mula Mayo hanggang Oktubre ngayong taon. Hinihikayat ng DA ang mga magsasaka na magtanim ng mga gulay tulad ng kangkong, okra, pechay, talong, sitaw at munggo na maaring anihin sa loob ng 30 hanggang 60 araw. Maaaring makahingi ng mga pangtanim sa DA, regional office at sa mga research outreach stations sa mga probinsya ng Bicol. Pinapayuhan din ng DA ang mga magsasaka ng palay na huwag sunugin ang dayami at gawin itong mulch sa mga tanim sa gulay upang hindi agad mag-evaporate ang tubig. Maaari rin gamitin ang rice husk at bunot o bunot na niyog bilang mulch. Subukan ang mga water-saving technologies tulad ng hydroponics, aeroponics at aquaponics. Para sa Bagong Pilipinas, Elaine Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
18: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Elaine Orong, ng Radyo Pilipinas, Naga City. Samantalang muling binubuhay po ng pamahalaan ng El Nino Task Force kasama ng iba-ibang ehensya. Nagbabala po ang DA ng mga banta sa seguridad sa pagkain. Maaaring tumindi dahil sa nagbabadyang panibagong El Nino na naman. Alam po ng kagawaran ang daang El Nino noong 2024. Iwan ho yan ng 57.8 milyong pisong pagkalugi. Buong kabuang produksyon, agrikultura sa bansa. Itaman sa 4.5 milyong pisong halaga ng cold storage facility sa Oriental Mindoro ay pinagkaloob ng DA May Maropa. Detalya, punta natin si May Farmaran, Radyo Pilipinas, Lucena.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Nakaloob ang DA May Maropa ng mahigit 40.7 milyon pesos na cold storage facility sa Bulalakaw Development Cooperative, Bulalakaw, Oriental Mindoro. Ayon sa PIO Oriental Mindoro, ang cold storage ay kayang mag-imbak ng 20,000 na bag o 540 metriko tonelada ng sibuyas. Sa pamamagitan ng cold storage, mapapahaba nito ang shelf life ng 6 mula 6 hanggang 10 buwan. Mas mababawasan din ang post-harvest losses at mas magiging maayos ang pagbebenta ng produkto sa tamang panahon. Ayon sa DA May Maropa, nakatakda pang magtayo ng iba pang cold storage facilities sa bayan ng Victoria, San Jose at Sablayan sa lalawigan ng Occidental Mindoro para mas mapalakas ang logistic support sa mga magsasaka. Inihayag naman ni DA May Maropa Regional Focal Person Maricarte Combalicer na malaking tulong ang cold storage sa southern part ng Oriental Mindoro at ng Occidental, particular na sa mga onion farmers. Para sa Radyo Pilipinas, May Farmaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
18: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, May Farmaran, Radyo Pilipinas, Lucena. Samantala, dako tayo ng daguban. Agit sa 6,000 mga sako ng libreng binhi mula po naman sa RCEP program ng DA, pinamigay sa mga magsasaka sa mga landan Pangasinan. Detalya, nandiyan po naman si Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Dagupan.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Namahagi ang lokal na pamalaan ng mga landan Pangasinan ng kabuang 6,373 sako ng hybrid at certified rice seeds sa mahigit 1,400 na magsasaka sa bayan mula sa Department of Agriculture. Ayon sa LGU Mangaldan, ang pamahagi ay bahagi ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF program ng Department of Agriculture na layong pataasin ang ani at mabawasan ang gasto sa produksyon ng mga magsasaka. Pinangunahan ni Mayor Bonifet de Vera Paraino ang ceremonial distribution kasama ang mga kawani ng Municipal Agriculture's Office sa pamuno ni Rice Banner Coordinator Manuel Aquino. Ayon kay Aquino, mas maagang ipinamigay ang mga binhi upang mabigyan ng sapat na panahon ang mga magsasaka na ihanda ang kanilang sakahan bago tuluyang magsimula ang tag-ulan. Samantala, sa mensahe ni Mayor Bona, mahigpit niyang pinaalalahanan ang mga benepisyaryo laban sa pagbebenta ng mga libreng binhi. Binigyan diin na alkalde na mga binhi ay dapat direktang mapakinabangan ng mga magsasaka upang hindi masayang ang tulong ng pamalaan at upang matiyak ang pagpapatuloy ng mga programa ng DA para sa bayan. Ipinaliwanag naman ng MAWA na ang mga hybrid rice seeds ay may kakayang magbigay ng mas mataas na ani, habang certified seeds ay dumaan sa masusing quality testing para sa mas maayos na produksyon. Umaasa ang LGU na makatutulong ang libreng binhi upang mapagaan ang gastusin ng mga magsasaka at mapanatili ang sapat na supply ng bigas sa mga daan ngayong wet cropping season. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
18: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat sa report na yan. Ikaw lang daw sa mga farmers at nag-grupo at mga asosasyon sa mga kooperatiba ng iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, iba't ibang mga lalawigan ho natin. Isang mga irrigators, magandang umaga sa inyong lahat dyan sa mga nakatutukurian ho.
18: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Samantala, tatlong individual inaresto naman dahil sa illegal na pagbiyahe ng Lapnisan fruit sa Camarines Sur. Ano lasa noon? Sabihin natin ang detalye si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Arestado ang tatlong individual matapos bahuli sa illegal na pagbabiyahe ng Lapnisan fruits na nagkakahalaga ng 200,000 piso sa isinagawang checkpoint operation sa Barangay Katagbakan, Goa, Camarines Sur nitong May 14. Ayon sa Camarines Sur Police Provincial Office, nagsasagawa ng routine checkpoint operation ng mga tauhan ng Goa Municipal Police Station nang makatanggap sila ng impormasyon mula sa DENR Senro Goa kaugnay ng isang Toyota Hiace commuter van na umano'y may kargang Lapnisan fruits na walang kaukulang permit. Agad na pinara ng mga otoridad ang sasakyan at nagsagawa ng inspeksyon katuwang ang mga tauhan ng DENR Senro. Nang mabigong makapagpakita ng permit ang driver at ang mga kasama nito para sa transportasyon ng wildlife resources, agad silang inaresto at pinaalam ang kanilang mga karapatan. Dinala ang mga sospek kasama ang sasakyan at mga nakumpiskang ebidensya sa tanggapan ng DENR Senro Goa para sa kaukulang dokumentasyon at illegal na disposisyon. Mahaharap ang mga naarestong individual sa kasong paglabag sa Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act na nagbabawal sa illegal na pangongolekta, pagbabiyahe at pakikipagkalakalan ng wildlife resources nang walang pahintulot mula sa DENR. Ayon sa Police Regional Office 5, patuloy nilang pag-iigtingin ang kampanya laban sa mga paglabag sa Batas Bangkalikasan upang maprotektahan ang likas na yaman at mapanatili ang kaayusan sa rehiyon ng Bicol. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Antala, pinayuhan po ng Department of Agriculture ng mga magsakat mangisda na paghandaan ng posibleng epekto ng El Niño phenomenon. At ayon sa pagtaya ng DOSC Pag-asa, may 79% na posibilidad na mabuhang El Niño simula Hunyo hanggang Agosto ngayong taon. Maring tumagal hanggang unang bahagi po naman ng 2027. Nare-recommenda ng DA sa mga magsakat paggamit po naman ng drought tolerant seeds, ang tatanim ng short gestation crops at water savings methods tulad po ng rainwater harvesting. Pinapayuhan naman ang mga mangisda na bantayan ang kalidad ng tubig at kondisyon ng mga palaisdaan ang maiwasan po naman ang pagkalugi. Pagkala naman para sustainable resilience na sa magsaka ng durian, itibay ng DA, Minda at iba pang ahensya. Detalye, dako naman tayo kay Marcel Mamundasalia, Radyo Pilipinas, Davao.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinagtibay ng Department of Agriculture Regional Field Office 11 ang suporta nito sa sustainable at climate resilient na pagsasaka ng durian sa paglulunsad ng ikalawang yugto ng partnership project ng Minda, COICA at Camp Asia sa Mindanao. Layunin ng proyektong Income Enhancement of Farmers through Strengthening a Sustainable Agricultural Environment in Mindanao na mapabuti ang farming systems, mapalakas ang mga kooperatiba, at mapalawak ang market opportunities para sa mga nagtatanim ng durian at iba pang tropical crops sa rehiyon. Binigyang diin ni Minda Chairperson Secretary Leo Tereso Magno na mahalagang hakbang ang proyekto upang mapatatag ang kabuhayan ng mga magsasaka at maisulong ang pangmatagalang sustainability ng agrikultura sa Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Maraming salamat, Marcel Mamondasalya ng Radyo Pilipinas, Davao. Punta tayo sa ating agritorial editorial.
18: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Isang malaking kabalintunaan na ang Pilipinas, isang bansang agrikultural, ay unti-unti pong nalulunod sa baha ng mga imported na produktong pagkain. Mula sa bigas, sibuyas, bawang hanggang sa karne, kailan naging madaling tugon na lamang ang pag-aangkat sa tuwing may krisis sa supply at maging sa presyo po naman ito. Ang malungkot na katotohanan, bawat barko ng imported na produktong dumadaong sa ating mga daugan, unti-unti rin po namang nalulunod kabuhayan at pag-asa ng mga lokal na magsasakang Pilipino. Di may tatanggi na ang pangunahing biktima. Ang sistemang ito ay ang mga mismong nagpapakain ho dito sa ating bansa. Ayon sa pagdagsa na mas murang imported na ani, napipilitan ang ating mga magsasaka na ibenta kanilang produkto sa napakababang farm gate price. Kadalasan, ay kulang pa para mabawi ang kanilang puhunan sa pataba, pinhi at pagod. Ang mga dayuhang korporasyon, mga lokal na importer ay nagpapakasasa sa kita. At yung mga magsasakay lalong dinala, kumunoy ng utang at kahirapan. Lalo pang pinalalala ang sitwasyong ito ng talamak na smuggling at operasyon po ng mga kartel. Kabila ng mga batas, tulad ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, naglalayong panagutin ng mga sindikato, patuloy pa rin ang pagsalot ng mga puslit na produkto sa ating mga palengke. Ang kawalan ng sapat na cold storage facilities at maayos na sistema ng transportasyon ay nagiging dahilan din upang mabulok na lamang ang mga lokal na ani habang ang mga imported ay malayang ibinibiyahe at ibinibenta. Ang labis na pag-asa sa importasyon ay isang mapanganibong lunas. Isa lamang itong pansamantalang tapal o band-aid solution nagtatakip po sa mas malalim na sugat ng ating sektor ng agrikultura. Ang isang bansang hindi kayang pakainin ang sarili nitong mamamayan gamit ang sarili nitong lupa na nanatiling mahina at laging umasa sa takbo ng pandaigdigang merkado. Kung patuloy na malulugi ang ating mga magsasaka, darating ang araw na wala nang gugustuhing magsaka. At iyon ang tunay na simula ng malawakang gutom. Hindi pag-aangkat ang pangmatagalang solusyon sa krisis sa pagkain. Ang tunay na sagot ay ang malawakang suporta sa lokal na produksyon. Kailangan ng ating mga magsasaka ang sapat na subsidiya, modernong teknolohiya, makatarong ang presyo ng bilihin, proteksyon laban sa mapanirang kompetisyon mula sa labas ng ating bansa. Ano na upang itigil ang pagtrato sa importasyon bilang unang opsyon? Protektahan at itaguyod natin ang lokal na ani dahil ang pagpapakain sa bansa dapat itong magsimula, papawis at dangal ang sarili po nating mga magsasaka.
18: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ay muli po ang aming pagsaludo sa ating mga bayaning magsasaka at patatapang nating mangingisda. Saludo po kami sa inyo. Muli, shoutout tayo sa ating mga bayaning magsasaka. Iba naman panig po ng ating mga lalawigan sa mga probinsya po at mga kooperatiba. Maging sa mga irrigators, magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Ingat na lamang, dyan po sa OSM sa Kandaba. Kandaba dyan sa may Concepcion Tarlac. Pati natin si Ma'am Pia Goldsack. Yung family dyan. Okay. Kami pong salamat. Siyempre, ingat na lamang sa mga kababayan po natin. Init, na kailangan hydrated po tayo palagi. At may mga pag-ulan-ulan na patikim pa lamang. Yan, sample pa lang yan. Pero hindi pa ganap na tuloy-tuloy yung mga pag-ulan. Kaya mainit pa rin. Saan natin yung magkasakit din ho naman. Tayo po'y wala ng oras. Unti-unti na tayong wala ng oras. Sa ngalan ng ating mga nakasama, nila Alvin, sila Ruban, sila Arnel, manati sila Nita Soriano, sila Susan, Barbeto Chema Trocomora, at dyan pa rin po sila Sam Reyes, Marcel Malimban, Julius Ongam, Camilo Mali, Ron Esperanza. Siyempre ang ating mga producers, tapos sila Julius Gonzalez, Christopher Tirambulo. Ay muli, maraming salamat sa mga kasama natin kapatid na himpilan, Luzon, Visayas at Mindanao. At yung mga bayaning magsasaka at patatapang na mga isla, ang aming pagsaludo, ganun na lamang ko sa inyo. Kaya na natin, sana umusad na. Puna ng maayos ang Senado, may mga usapin sa agrikultura at yung mga komites. Ipamasahin ng mga farmers galing pa sa Benguet, Ayaw kaya nun. Hero, ilustre, obrigado, nag-iiwan. Namang bagay na matid at tama hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Ang pagsasaka po ay hindi simpleng trabaho lamang. Yan po ay isang paraiso. Binsan pa, Wag ho tayong basang-basa naniniwala sa fake news, ho. Wag ho tayong magpalinlang.
18: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
24: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mag-hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uaabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pangungunahan ng pamamahagi ng tulong pinansyal sa local government units ng Makati at Mandaluyong ngayong araw.
3: Headlines.
0: Mahigit sa 45,000 drivers ng mga transport network companies nakatanggap ng cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development.
3: Headlines.
0: Senado magkoconvene bilang impeachment court ngayong araw. House impeachment prosecutors nadalo sa pagbubukas ng impeachment court.
3: Headlines.
0: Office of the Solicitor General ginit sa Korte Suprema na may tuturing na fugitive from justice si Senator Ronald Bato de la Rosa.
3: Headlines.
0: Pangulong Marcos nagpaalala sa mga bagong graduates ng Philippine Military Academy na maging tapat sa bansa at hindi sa kahit sinong individual.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
3: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas News.
3: News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Lunes, May 18, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pamamahagi ng fund support sa local government sa pamamagitan ng bawat bayan makikinabang program. Patuloy na pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Makati at Mandaluyong, subject ng paghatid ng tulong mula sa Malacanang. Darito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Patuloy ang personal na paghahatid mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suportang pampinansyal at serbisyo sa mga LGU sa pamamagitan ng bawat bayan makikinabang program. Ngayong umaga ay subject ng support distribution ng Pangulo ang lungsod ng Makati. Gagawin ang pagbababa ng local government support funds sa Barangay Singkabas, Makati Coliseum, habang bibisita din ang Pangulo sa Tejeros Health Center. Bahagi ng programa ang pamamahagi ng bigas sa mga low-income families, tulong sa mga scholar, kabuhayan at maliliit na livelihood projects habang may ibibigay ding serbisyong pangkalusugan. Samantala ay isasagawa din ang bawat bayan makikinabang program mamayang alas 5 ng hapon sa Mandaluyong College of Science and Technology Gymnasium, Welfareville Compound sa Barangay Addition Hills na kung saan ay kakatawanin ang Pangulo sa naturang event. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Higit naman sa 45,000 drivers ng mga transport network companies o TNCs ang nakatanggap ng

0: mga benepisyaryo ay mula sa Grab, kabilang ang Movet riders na may mahigit sa 37,000 drivers na tumanggap ng ayuda. Sinabi pa ni Dumlao na naging maayos at mabilis ang payout operations dahil sa koordinasyon sa mga TNCs. Magpapatuloy ang payout operations sa susunod na linggo para sa iba pang mga benepisyaryo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Arangkada na ngayong araw ang pag-convene ng Senado bilang isang impeachment court. Itong sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano matapos pirmahan ang liham na opisyal na nagpapaalam sa Kamara na natanggap na ng mataas na kapulungan ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahan ni Cayetano na agad na nagkoconvene ng impeachment court kung lahat ng mga senador ay sasang-ayon at walang kukwestiyon dito. Oras na matipo ng impeachment court ay susumpa ang Senate President bilang presiding officer habang ang ibang mga senador ay manunumpa naman bilang mga hukom. Matapos ito ay mag-i-issue sila ng summons, hihingi ng mga dokumento at saka ganap na magsisimula ang paglilitis. Tiniyak ni Cayetano na sa bahagi ng majority block walang magiging delay sa proseso ng impeachment.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: House impeachment prosecutors nadalo sa pagbubukas ng Senate Impeachment Court mamayang hapon. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Sinabi ni House Committee on Public Accounts Chair at Bicol Saro Party List Representative Terry Lido na buong 11-member House Prosecution Panel ang dadalo sa pagbubukas ng Senate Impeachment Court laban kay Vice President Sara Duterte mamayang hapon. Ayon kay Lido, inaasahang haharap ang mga prosecutor sa Senado alas 3 ng hapon upang saksihan ang formal na pagbubukas ng impeachment proceedings. Anya, maituturing itong paggalang sa Senado sa konstitusyon at sa proseso ng impeachment na itinakda ng batas. Binigyan din ng mambabatas na hindi lamang seremonyal ang kanilang pagdalo kundi pagpapakita na pumasok na sa susunod na yugto ang constitutional process, ang impeachment case laban sa Vice President. Para kay Ridon, mahalaga ang pagbubukas ng Senate Impeachment Court dahil dito na umano magsisimulang masuri ang mga ebidensyang naging batayan ng malaking mayorya sa Kamara upang suportahan ang impeachment complaint. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nasa 1,500 na tauhan ng Philippine National Police ang i-deploy para tiyakin ang seguridad sa iba't ibang lugar ng Metro Manila. Ito'y kasamay ng pagsisimula ng impeachment trial sa Senado ngayong araw. Ayon kay National Capital Region Police Office spokesperson Police Major Hazel Asilo, may mga ilalagay silang mga police at security personnel sa mismong Senado at sa mga matataong lugar gaya ng mga terminal, pantalan at mga business area. Anya, mayroon din silang mga standby reactionary forces at maaari pang babagong bilang ng ipapakalat na tauhan depende sa pangangailangan pang seguridad.
3: Kabilang na din po dito yung ilalagay natin sa Senado sa major convergence areas at mga meron din po tayong standby support force na ilalagay po natin or isi-send po natin for deployment depende po sa pangangailangan. So itong bilang na ito po ay initial pa lamang naman po at ipa-finalize pa po natin. So magdedepende po yan sa sitwasyon at sa assessment po natin sa kung saan po kinakailangan ng dagdag na tao.
0: Samantala, sinabi pa ni NCRPO spokesperson Asilo na may mga civil disturbance management contingent silang ipapakalat para naman sa pagtiyak ng kapayapaan sa mga magsasagawa ng rally. Tiniyak din ng tagapagsalita ng NCRPO na on top of the situation ang pulisya para sa kapayapaan at kayusan sa Kalakhang, Maynila. Narawagan din siya sa mga kababayan natin na makisa sa mga pagtitipon na o na makikisa sa pagtitipon na pairali ng disiplina, respeto at pagiging responsable sa paglalabas ng kanilang saloobin. Pinaalala naman ni Asilo na tumawag sa 911 o pumunta sa pinakamalapit na police station sakaling may mamonitor na kahinang-hinalang sitwasyon o may gustong i-report.
3: Sa atin pong mga kababayan, lalo na po doon sa mga makikilahok po sa mga pagtitipon bukas, kung mayroon man po, sana po ipairali natin ang disiplina, respeto at pagiging responsable habang ginagamit po natin ang ating mga karapatan na magpahayag ng saloobin.

0: Kung meron po kayong mga namomonitor na mga kahinahinalang sitwasyon or may nais po kayong iparating sa amin sa PNP, maaari po kayong tumawag sa 911 or lumapit po sa pinakamalapit na police station upang magbigay po ng inyong report.
1: Si National Capital Region Police Office Spokesperson Major Hazel Asilo.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
1: Nagbabala si Nakbayan Partylist Representatives Shell Jokno at Percival Sendanya at si mamamayang Liberal Representative Laila De Lima laban sa anumang tangkang ibasura ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte ng walang paglilitis. Kahit nila, lalo lamang nilang sisirain ang kredibilidad ng institusyon. Malinaw anila ang utos ng konstitusyon kapag natanggap ng Senado ang Articles of Impeachment, obligado itong litisin ang kaso. Babala pa ng mga mambabatas posibleng labag sa konstitusyon ang anumang hakbang para agad ibasurang impeachment complaint sa oras na mag-convene ang Senado bilang impeachment court ngayong araw. Sinabi naman ni De Lima na pinag-aaralan pa ng House Prosecution Panel kung gaharap agad sila sa Senado upang ipakitang handa na silang usigin ang kaso. Samantala, inadiretsang sinabi naman ni Sendanya na nakakahiya kung pipigilan pa ng Senado ang paglilitis. Umani ng matinding batikos ang Senado nitong mga nakarang araw. Ito'y matapos ang leadership change at ang kontrobersyang kinasasangkutan ni Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng arrest order ng International Criminal Court laban sa kanya dahil sa war on drugs ng nakaraang administrasyon.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
1: Giniit ng Office of the Solicitor General o OSG sa Korte Suprema na may tuturing na fugitive from justice si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito'y matapos umanong nitong iwanan ang iwasan ang pagpapatupad ng warrant of arrest kaugnay ng kaso sa International Criminal Court o ICC. Sa sinumiteng komento ng OSG, sinabi nitong malinaw na makikita sa mga kilos ng senador ang intensyong umiwas sa mga otoridad. Binanggit ng OSG na matagal na umanong nagtago si De La Rosa bago muling magpakita sa Senado noong Mayo 11, 2026, kasama ng pagpili ng bagong Senate President. Ayon pa sa OSG, umalis din umano si De La Rosa sa Senado matapos ang tensyon at lockdown sa loob ng gusali at hanggang ngayon ay hindi tiyak ang kanyang kinaroroonan. Dahil dito, sinabi ng OSG na hindi dapat makinabang sa judicial relief ang isang individual na sadyang umiiwas sa proseso ng batas. Binigyan din ng OSG na ang Fugitive Disentitlement Doctrine ay maaaring i-apply laban sa senador bilang bahagi ng pagprotekta sa integridad ng judicial process at pagpapatupad ng batas.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
1: Philippine Court Warrant, hindi kailangan para ipatupad ang International Criminal Court Arrest. Ito'y ayon sa Office of the Solicitor General. Narito ang balitang atid ni E.J. Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Iginiit ng Office of the Solicitor General o OSG sa Korte Suprema na hindi na kailangan ng hiwalay na warrant mula sa Philippine Courts upang ipatupad sa bansa ang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa isinumiting komento ng OSG, sinabi nitong may legal na basehan ang pamahalaan para kilalanin at ipatupad ang ICC warrant sa ilalim ng Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Ayon sa OSG, pinapahintulutan ng batas ang pagsuko ng isang akusado kapag may umiiral na investigasyon o pag-uusig mula sa isang international court o tribunal. Dahil dito, hindi na umano kailangan pang dumaan sa panibagong judicial determination mula sa mga lokal na hukuman. Binigyan din ng OSG na dumaan na sa proseso ng judicial review ng ICC pre-trial chamber ang warrant laban kay De La Rosa at nakapaloob na rito ang pagsusuri sa probable cause at due process requirements. Ayon sa OSG, ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ICC ay usaping may kaugnayan sa foreign policy at nasa ilalim ng kapangyarihan ng Executive Department. Para sa Bagong Pilipinas, ito si E.J. Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
1: Pag-escort, tumunaw ng pulisya sa itim na sinasabing sinakyan ni Senator Ronald Bato de la Rosa, inimbestigan na ng Philippine National Police. Yan ang balita atin sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinaimbisigan na ng liderato ng Philippine National Police ang pag-escort umano ng lokal ng pulisya sa kulay itim na van na sinasabing sinakyan ni Senador Ronald Bato de la Rosa palabas ng Senate Complex noong Huwebes, Mayo 14. Ayon kay PNP Chief of the General Luis Melecio Natales Jr., biniberipika nila ang naturang insidente upang tukuyin ang kung nagkaroon nga ba ng paglamag ang kanilang mga tauhan dahil sa hindi otorisadong pagtulong. Kanya nang inatasan ang mga investigator para kunin ang suriin ang deployment logs, dispatch orders, mobility records, duty rosters at mga nakakuha sa body camera ng mga pulis na nakadeploy sa Senado sa nasabing araw. Sakaling mga patunayang may paglamag, binigay din ng PNP chief na maharap sila sa mga parusang administratibo at kriminal dahil sa hindi utilisadong pag-alalay. Muna lang inamin ni Pasay City Chief of Police Colonel Joselito De Sesto na siya ang nasa loob ng kulay puting sasakyan na nakita sa viral video na lumabas ng Senate Complex kasabay ng kulay itim na van kung saan sinasabing sakay si De La Rosa. Pero maringit tinanggi ni De Sesto na nagbigay siya ng escort at naman logistical support sa nasabing sasakyan ng senador. Para sa Bagong Pilipinas, J. Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 207 graduates ng Philippine Military Academy o PMA, Talang Dangal Class of 2026, na manatiling tapat sa konstitusyon at huwag magpadala sa anumang impluensyang pampolitika. Sa sinagawang commencement exercises sa Fort Del Pilar, Baguio City, binigyan din ng Pangulo na ang tunay na lakas ng isang sundalo ay nakabatay sa integridad, disiplina at dangal. Ito anya ang mga pagpapahalagang dapat nilang dalhin habang ginagampanan ng tungkuling protektahan at paglingkuran ng bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, ang katapatan ng mga bagong opisyal ng militar ay hindi dapat nakatoon sa sinumang individual, interes, pampolitika o pansamantalang ideolohiya, kundi sa konstitusyon ng Republika ng Pilipinas.
7: Ability to discern truth from deception is crucial to making sound decisions. But beyond your skills, the true strength of a soldier will always be rooted in integrity, discipline, and honor. These are the values forged within you through difficult times, through moments of exhaustion, times of doubt, missed celebrations with family, silent struggles that only you and your comrades truly understand.
1: Samantala, pinaalalaan din ni Pangulong Marcos sa mga nagtapos sa PMA. Nahaharap sila sa iba't ibang pagsubok at mahihirap na desisyon sa kanilang serbisyo. Ngunit sinabi niya na hindi sila maliligaw ng landas basta't mananatili ang kanilang katapatan sa watawat ng Pilipinas. Hinimok din ng Pangulong mga kadete na isabuhay ang honor code na tinuro sa kanila sa akademya. Gitma ng punong ekutibo, ang pananahimik sa harap ng maling gawain ay pagtataksil sa kanilang mga pinahahalagahan sa bayan at sa mga prinsipyong kanilang sinumpang ipagtanggol. Dagdag pa niya, mahalaga rin ang kakayahan ng mga bagong opisyal na tukuyin ang katotohanan laban sa maling impormasyon upang makagawa ng tama at matalinong desisyon sa kanilang magiging tungkulin sa serbisyo militar.
7: Never lie, never cheat, never steal, and never tolerate those who do. Because silence in the face of wrongdoing is a betrayal of your values, a betrayal of your country, and a betrayal of the very principles that you have sworn to defend. Along the way, you will encounter a lot of forks in the road that will test your resolve, placing you in situations where you must choose between difficult options. But as long as you remain faithful to our flag and committed to serving our citizens, you will never lose direction.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Department of Agriculture magigpit sa monitoring sa price cap ng imported na bigas. Yan po ang balitang atid ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Mahigpit na magbabantay ang Department of Agriculture sa pagsunod ng mga rice retailer, mga trader at importer sa ipinatutupad na price ceiling sa imported rice. Ito'y kasunod ng ipinatupad na 30 araw na price cap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 5% broken imported rice para mapigilan ang sobrang pagtaas ng presyo sa merkado. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularal Jr., maaaring maharap sa pagkakakulong, milyong pisong multa at maging pagsasara ng negosyo ang mga lalabag sa ilalim ng RA 7581 o ang Price Act. Paigting ngayon DA ang inspeksyon sa mga pampublikong pamilihan, mga supermarket at rice retail outlet sa buong bansa habang ipinatutupad ang price cap. Ito'y para masigurong mapuprotektahan ang mga mamimili laban sa profiteering at mapanatiling abot-kaya ang presyo ng bigas sa gitna ng mataas na food inflation. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Pinalala ng Commission on Elections of COMELEC sa publiko na ngayong Lunes, May 18, ang huling araw ng voters registration para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Inimok ng COMELEC ang mga hindi pa rehistradong botante na magtungo na sa kanilang local election offices upang makahabol sa pagpaparehistro bago matapos ang tinakdang deadline. Pinayuhan din ang ahensya ang mga botanteng may deactivated records, lumang impormasyon o nagpalit ng tirahan na agad na ipa-update ang kanilang voter records habang bukas pa ang registration period. Ayon sa COMELEC, mahalagang maayos at updated ang voter regist o information upang maiwasan ang anumang aberya sa araw ng halalan. Binahagi rin ng komisyon ang mga lugar at tanggapan kung saan maaring magparehistro at pagsagawa ng record updating ang mga kwalipikadong botante bago matapos ang registration period ngayong araw.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Media Magna Carta muling sinusulong ni Senator Erwin Tulfo kasunod ng nangyaring shootout sa Senado. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Muling isinusulong ni Senator Erwin Tulfo ang pagpapasa ng Media Workers Magna Carta kasunod ng naganap na barilan sa Senado nitong May 13. Ikinabahala ni Tulfo ang sinapit ang mga reporter na nagko-cover sa Senado nang mangyari ang putukan at sinabing maitutuling itong dahasang pagsasawalang bahala sa mga mamamahayaga. Pinunto ni Senator Erwin na karamihan sa mga tauhan ng media na naipit sa putukan ay nakatalaga sa Senate beat at walang sapat na pagsasanay sa police o combat reporting. Tiyak anyang natroma ang mga ito. Dahil dito muling itinulak ng senador ang pagpapasa ng Senate Bill 249 o ang Magna Carta for Workers in the Media and News Industry Act layunin ng panukala na gawing pamantayan ang minimum na sahod, overtime at night shift differential pay, security of tenure, hazard allowance at mga benepisyo sa insurance bukod pa sa iba pa para sa mga manggagawa sa media. Ang panukalang anyang ito ay hindi lang tungkol sa pagpapabuti ng pangkabuhayang aspeto ng mga mamamahayag, kundi pagkilala rin sa kanilang digdidad at karapatan habang sila ay nasa frontline para ipaglaban ang malayang pamamahayag. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Steve Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Department of Public Works and Highways hinikayat ang local government units na suportahan ang senior citizen centers. Narito ang report ni Charmaine Cristobal.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Laan ng 10 milyong pondo ang Department of Public Works and Highways para sa mga programang layo na magpatayo ng senior citizen centers at ilan pang pasilidad para sa nakatatandang Pilipino. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Ara Charis Papa, Supervising Environmental Management Specialist ng DPWH, sinabi nito na mayroong pondo ang kanilang ahensya para sa programa gaya ng Convergence and Special Support Program at paggawa ng standard ng mga plano at disenyo para sa senior citizen centers. Kailangan lamang makipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan para sa mga kinakailangan dokumento gaya ng katunayan ng pagmamay-ari ng lupang pagtatayuan at program document na naglalaman ng plano na nakabase sa gender and development programs.
11: Hinikayat po ng departamento po no, na lahat ng LGUs na patuloy na suportahan ito pong programa na TPWH para po sa pagpapatayo ng ligtas, accessible at inclusive na pasilidad. At sa pamamagitan po ng maayos na koordinasyon at kumpletong dokumento po, mga requirements po natin at pagtutulungan po ng bawat isa, ay mas mapapalawak po natin yung servisyo na mabibigay po natin sa ating mga senior citizens.
10: Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmy Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Bureau of Customs at Anti-Red Tape Authority sanipuwersa para sa mas mabilis na aksyon sa pangangailangan ng publiko. Yan po ang balitang hatid ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Pinaigting ng Bureau of Customs at ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang koordinasyon para sa mas mapabilis o para mas mapabilis ang pagtugon sa mga reklamo at concerns ng kliyente. Sa pulong ng BOC Planning and Policy Research Division, Committee on Anti-Red Tape at ARTA, tinalakay ang mga hakbang para mapabuti ang paghawak sa client feedback alinsunod sa Republic Act No. 11032 o yung Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act. Kabilang sa pinag-usapan ng mga kinakailangan dokumento, tamang proseso sa mga reklamong hindi saklaw ng batas, paggamit ng case tracking numbers, schedules ng pagdinig, at mas maayos na pagpapadala ng notices at komunikasyon. Ayon sa BOC, bahagi ito ng direktiba ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Pumoseno na palakasin ang tiwala ng publiko sa ahensya sa pamamagitan ng mas maayos na frontline services at client engagement. Nagresulta rin ang mga hakbang sa pagkakatanggal ng BOC sa listahan ng top 10 most complained of government agencies na minomonitor ng ARTA. Bahagi rin ito ng Integrity, Accountability at Modernization Program ng BOC bilang suporta sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ng transparency, accountability at efficienting serbisyo publiko sa mga ahensya ng pamahalaan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ipinayo ni Financial Analyst Jonas Ravela sa mga overseas Filipino workers na maging maingat pa rin sa paggamit ng kanilang kita. Ito'y sa kabila ng nakikita nila na inisyal na pabor ng pagbagsak ng halaga ng piso kontra dolyar. Paliwanag ni Ravela, masasabi niya na status quo lang ang kalagayan ng pananalapi ng mga OFW. Anya, bagamat mas malaki ang halaga ngayon ng pinapadala nilang pera in dollars sa kanilang pamilya, malaki rin naman anya ang tinaas ng inflation sa bansa.
13: Humina ang piso ng 5%, kaso yung inflation natin 7.2%. So, kumbaga parang status quo lang sa kanila.
1: Mm-hmm.
13: Kaya kailangan pa rin na pag-ingatan ang paggamit ng kanilang pera at the same time, mag-budget para makatipid, ano? Para may ma-save.
1: si Financial Analyst Jonas Ravelas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Balita naman sa iba yung dagat. World Health Organization nagdeklara ng outbreak ng Ebola sa Democratic Republic of Congo sa Central Africa. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizel Nanyong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Idinaklara ni World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus ang outbreak ng sakit ng Ebola sa Congo at Uganda bilang isang Public Health Emergency of International Concern o PHEIC nitong linggo. Ito ay matapos maitala ang mahigit sa 300 na suspected cases at 88 deaths mula sa naturang sakit. Ayon sa mga medical expert, kakahawang Ebola at maaaring makuha sa pamamagitan ng likido ng katawan tulad ng suka, dugo at similya. Batay sa ulat ng Associated Press, sinabi ng WHO na ang outbreak ay hindi umaabot sa mga pamantayan ng isang pandemic emergency tulad ng COVID-19 pandemic at pinayuhan ng mga bansa na huwag magpasara ng mga international borders. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Nagkikipag-ugnayan ang Department of Health and World Health Organization o WHO kaugnay ng pagkalat ng Bundibugyo virus ayon kay WHO Public Health Official Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dineklara itong isang public health emergency of international concern. Pero nilinaw niyang hindi ito may tuturing na pandemic emergency batay sa pamantayan ng International Health Regulations o IHR. Bamala naman ni Dr. Tedros, mas tumataas ang panganib ng pagkalat ng virus dahil sa nagpapatuloy na kaguluhan, humanitarian crisis, mataas na galaw ng populasyon at dami ng informal healthcare facilities sa mga lugar na apektado ng Bundibugyo. Anya, pinakamahalagang declaration para sa mga bansang may land border sa Democratic Republic of Congo at Uganda kung saan nangyari ang outbreak. Dagdag pa ng WHO Public Health Official, mahalaga ang mas matibay na international coordination at cooperation. Ito'y para mas maunawaan ang lawak ng outbreak, mapalakas ang surveillance, prevention at response efforts at matiyak na maayos na may papatupad ang mga hakbang para makontrol ang pagkalat nito. Tiniyak naman ng DOH na nananatili silang handa at alerto. Nakatanggap na rin ang ahensya ng abiso sa pamamagitan ng International Health Regulations Channels at patuloy na aktibong koordinasyon nito sa WHO.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
1: Philippine Youth Karate Team nagpakitang gilas sa Karate 1 Youth League Manila 2026. Mula sa Mall of Asia Arena, detalye mula kay Sports Radio Correspondent Aaron Bayato.
15: Tagumpay ang ating mga under 14 na karatekas sa idinaos sa 4-day tournament na Karate 1 Youth League Manila 2026 dito sa Mall of Asia Arena. Nagawin ng dalawang ginto ang host nation galing kina Francis Abundo sa U14 male committee minus 40 kilogram class at kay Katleya Bustamante sa female committee under 14 minus 47 kilogram class. Tinalo ni Abundo si Asli Zoraimi ng Brunei 7-0 sa finals, samantalang nanaig si Bustamante kontra sa Australianong si Anna Jovic 6-2 sa finals ng kanyang category. Nagdagdag rin ng dalawang pilak at dalawang tanso ang Pilipinas matapos ang medalist production noong unang tatlong araw ng Karate 1 Youth League. 800 karatekas from 58 countries ang lumahok sa Karate 1 Youth League Manila na ipinaresenta ng Philippine Sports Commission. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Darito mga updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publico Station sa Luzon. Tatlong karagdagang specialty centers ipapatayo sa lalawigan ng Cagayan. Radyo Pilipinas Radyo Publico Tuguegarao Cagayan. Narito ang balitang hatid ni Dina Villacampa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Dina.
18: Matapos pasinayaan ang sariling Brain and Spine Center ng Cagayan Valley Medical Center o CVMC, kung saan mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nanguna sa pagpapasinaya at inspeksyon nito, tatlo pang specialty centers ang nakatakdang ipatayo sa CVMC. Ito ang Heart Center, Lung Center at Renal Care and Kidney Transplant Center. Nito lamang Biyernes nang isagawa ang groundbreaking ng nabanggit na mga center pagkatapos ng pagbisita ng Pangulo sa CVMC. Pinunda nito ng mahigit 512 million pesos kung saan batay sa kontrata, sisimulan ito sa Hunyo at matatapos Hunyo rin sa susunod na taon. 25-bed capacity ang bawat center kung saan ang Heart Center ay may cardiac catheterization laboratory at hybrid operating room. Ang Renal Center naman ay may 25 hemodialysis unit at may specialized kidney transplantation services. Habang ang Lung Center ay may sariling operation complex at recovery room at maging ng pulmonary rehabilitation room. Ayon kay Undersecretary Dr. Glenn Matthew Baggao ng DOH, ang tatlong specialty centers ay siyang pinakahuli na sa mga centers na ipapatayo sa CVMC base sa kanilang hospital roadmap at framework. Kasama ito sa 349 centers na nabanggit na Pangulong Marcos Jr. na target na maipatayo bago matapos ang kanyang terminal sa 2028. Para sa Bagong Pilipinas, Dinato Do Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mahigit sa 120,000 na bagong botante nagparehistro na sa Pangasinan bagong pagtatapos na voters registration ngayong araw. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
1: Mildred.
19: Magtatapos na ngayong araw, May 18, ang continuing voter registration ng COMELEC sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2026. Ayon kay COMELEC Pangasinan Provincial Election Supervisor, Attorney Marino Salas, umabot na sa 122,000 ang bilang ng mga nagparehistro sa buong lalawigan ng Pangasinan, mas mataas kumpara sa target na 75,000 na aplikante. Sinabi ni Salas na inaasahan pa nilang madaragdagan ang bilang ng mga rehistrado batay sa kanilang karanasan na mas marami ang nagpapalista. sa huling araw ng registration. Malaki rin naman ang naitulong ng isinagawang off-site registration sa mga paaralan, mall at barangay upang mas maraming residente, lalo ng first-time voters, ang magparehistro. Bukod sa bagong registration, tumatanggap din ang COMELEC ng aplikasyon para sa reactivation, correction of entries at transfer of registration. Matapos ang voter registration, tuloy-tuloy na rin paghahanda ng COMELEC para sa province-wide ERB approval at paghahain ng certificates of candidacy na itinakda sa Setyembre. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mahigit sa 1,000 pamilya sa Camaligalbay, napagkalooban ang ayuda sa gitna naman ng pag-alboruto ng Bulkang Mayonde. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Helen Balean.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Helen.
20: Bumuhos ang suporta at ayuda mula sa iba't ibang malalaking kumpanya at non-government organizations para sa kabuang 1,183 na pamilya na direktang apektado ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa bayan ng Camaligalbay. Sa ilalim ng Comprehensive Mayon Operations 2026 ng lokal na pamahalaan, personal na tinayak at pinangunahan ni Camalig Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. ang mabilis at koordinadong distribusyon ng iba't ibang anyo ng tulong na naglalayong tugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga residente mula sa food provisions hanggang sa educational support. Nagkaloob ng libreng grocery vouchers ang Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated sa 560 na pamilya mula sa Barangay Suwa, 437 na pamilya mula sa Barangay Tumpa at 213 pamilya sa Upper Anuling sa LCC Supermarket sa Barangay 4 Poblasyon. Nakatanggap naman ng food packs at supply ng tubig mula sa telecommunications company na PLDT ang mga pamilyang pansamantalang nanunuluyan sa mga itinalagang evacuation centers, kabilang ang 124 na pamilyang bakwit mula sa Anuling at Suwa na nasa Tagaytay Elementary School, kasama ang 18 pamilya mula sa Barangay Kirangay na kasalukuyang nasa Camaligbong Karas Evacuation Center. Bilang bahagi naman ng pagtugon ng pamalan sa bantang dulot ng kalamidad, nagpamahagi ang pamunuan ni Senator Bam Aquino ng 7,500 na piraso ng face mask para sa mga apektadong pamilya at internally displaced persons upang maprotekta ng kanilang kalusugan laban sa mapanganib na epekto ng ashfall mula sa bulkan Mayon. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balean, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 43 and a half minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
21: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
25: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
26: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Apat na security guard nakatanggap ng 160,000 pesos na money claims sa tulong ng DOLE Region 6 Single Entry Approach Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang balitang atin sa atin ni Marian Grace Erenieta.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Marian,
0: Apat na security guard ang matagumpay na nakatanggap ng tig 40,000 pesos na money claims matapos tulungan ng Department of Labor and Employment Region 6 sa pamamagitan ng Single Entry Approach o SENA. Nag-ugat ang reklamo sa umano'y hindi pagbabayad ng tamang sahod, 13th month pay, overtime pay at night shift differential ng kanilang ahensya. Matapos ang 27 araw na pag-uusap at conciliation mediation, nagkasundo ang magkabilang panig at tuluyang naibigay ang kabuuang 160,000 pesos sa mga manggagawa. Binigyan diini Dole 6 Regional Director Attorney Sixto Rodriguez Jr. ang kahalagahan ng SENA sa pagtataguyod ng maayos na ugnayan sa pagitan ng mga manggagawa at employer, gayon din sa pagbibigay ng agarang tulong sa mga magkabilang panig. Ang SENA ay isang programa ng Dole na nagbibigay ng mabilis, patas, mura at madaling paraan upang maresolba ang mga alita ng hindi na kinakailangang umabot pa sa mahaba at magastos na kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Mian Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Tatlong LGU sa Eastern Visayas, kabilang sa 10 Outstanding Anti-Hunger Initiatives Awardees sa bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang report ni Jevic Epiz.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Jevic.
4: Kinilala ang tatlong LGU ng Eastern Visayas na kabilang sa 10 natatanging anti-hunger initiatives sa buong bansa sa ginanap na walang gutom awards. Pinuri ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga local government unit ng Palompon sa Leyte, Baybay City ng Leyte at Artiche ng Eastern Samar matapos silang parangalan dahil sa kanilang mga programang tumutugon sa suliranin ng kagutuman at food security. Ayon sa DSWD, ipinapakita ng pagkilalang ito ang matatag na dedikasyon ng mga LGU sa pagtiyak na walang Pilipinong magugutom at maiiwan sa gitna ng kahirapan. Ang Walang Gutom Award sa isang inisyatibo ng DSWD at galing Pook Foundation upang kilalanin ang mga natanging programang laban sa kagutuman na ipinapatupad ng mga LGU sa iba't ibang panig ng bansa. Bahagi rin ito ng suporta sa direktiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na makamit ang isang hunger-free Philippines sa pamamagitan ng mas pinaigting na food security at community-based nutrition programs. Samantala, umaasa ang DSWD na magsisilbing inspirasyon ang tagumpay ng tatlong LGU sa iba pang lokal na pamahalaan ng Eastern Visayas upang higit pang palakasin ang kanilang mga programa laban sa kagutuman at kahirapan. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epiz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sugod.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Mindanao. Iligan City, nakisa sa International AIDS Candlelight Memorial 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan. Darito ang report ni Sharif Timhar.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Sharif.
5: Nakisa ang Iligan City Health Office sa paggunita ng International AIDS Candlelight Memorial 2026 bilang pag-alala sa mga nasawi dahil sa mga sakit na HIV at AIDS at pagpapakita ng suporta sa mga taong nabubuhay na may HIV. Ayon kay AIDS and STI Prevention and Control Program Medical Coordinator Dr. Althea Luis Escobillo, layo nitong paigtingin ang pagkakaisa ng pamahalaan, health workers at volunteers sa laban kontra HIV at sa stigma at diskriminasyon. Sinabi ni Escobillo na batay sa datos ng City Health Office, umabot na sa halos 400 ang naitalang kumpirmadong kaso ng HIV sa Iligan hanggang sa huling bahagi ng nakaraang taon. Anya, bagamat nakababahala ang pagtaas ng bilang, indikasyon din ito na mas marami na ang nagpapasuri dahil sa pinaigting na kampanya ng pamahalaan. May 3 treatment hubs sa lungsod para sa HIV at AIDS na nagbibigay ng libre at confidential na HIV testing at gamutan. Kinimok naman ni Escobillo ang publiko na ituring ang HIV bilang isang kondisyong medikal at patuloy na igalang at suportahan ang mga apektado dahil sa tulong ng antiretroviral therapy ay maaari silang mamuhay ng normal at produktibo. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga lalahok sa Palarong Pambansa 2026 mula sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. Nagsimula ng magsidatingan sa Agusan del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan, narito ang report ni Jocelyn Morano.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Jocelyn.
8: Masayang pagbati na malapiesta ang sasalubong sa mga delegado na lalahok sa Palarong Pambansa na darating mula sa daungan ng Surigao City, nasipit sa Agusan del Norte at sa Butuan Airport kung saan ay may pabaon pang pagkain kasama ang local delicacies bago pa man bibiyahi patungong Agusan del Sur. Linggo ng umaga ay dumating ang delegado mula Western Visayas Region. Dumating na rin ang delegado mula Memaropa Region, Region 6, 10, Cagayan Valley Region at Ilocos Region para ipadama ang malasakit mula sa host province. Magkakatanggap lahat ng delegasyon ng libreng tumblers, kumot, sleeping mats at hygiene kits. Ayon kay Governor Santiago Cano Jr., ang magkataong hakbang na ito ay nagsisiguro na ang mga atleta at opisyal ay magiging komportable at handa sa kanilang pananatili. Bawat biliting quarters naman ay fully air-conditioned dahil sa tindi ng init na nararanasan ngayon sa rehiyon ng Caraga. Hindi din pinalagpas ang pagiging host ng Palarong Pambansa dahil ibibida ng probinsya ang kanilang agri-products at lokal na mga produkto sa binuksang ethno-village habang gawa ng katutubong kababaihan mula sa Loreto ang naka-adorno sa mga isasabit na mga medalya sa mga mananalong atleta. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Corn Seed Subsidy Program inilunsad sa bayan ng Carrascal, Surigao del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag. Naritong report ni Raymond Aplaya.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Raymond.
9: Inilunsad ng lokal na pamalaan ng bayan ng Carrascal, Surigao del Sur ang kanilang corn seed subsidy program. Layunin ng nasabing programa upang matulungan ang mga lokal na magsasaka ng mais na mabawasan ang gasto sa produksyon at mapaganda ang kanilang ani. Bahagi rin ito sa mga programa ng national government para sa ninanais na food security at pagpapaunlad ng agrikultura. Sa ilalim nito, ang mga restradong beneficyaryo ay magkakakuha ng mga binhi na mais sa 50% subsidiya na halaga kung saan ang babayaran ay bababa mula sa mahigit 7,000 pesos tungo sa 3,500 pesos na lamang. Layunin ng nasabing inisyatiba na palakasin ang lokal na produksyon ng agrikultura habang nagbibigay ng pinansyal na suporta sa mga magsasaka sa gitna ng tumataas na gasto sa pagsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Applications para sa Ranau Scholar Program ng Lanao del Sur extended hanggang ngayong araw. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang report ni Johania Yusuf.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Johania.
10: Extended hanggang ngayong Maso at 18 ang aplikasyon para sa Ranau Scholar Program ayon sa abiso ng pamahalang panlalawigan ng Lanao del Sur. Layunin ng programa na makapili ng 15 scholar mula sa mga pampublikong paaralan para sa unang batch ng scholarship program na magbibigay ng pagkakataong makapag-aral sa mga partner institutions sa lungsod ng Cebu. Kabilang sa mga paaralan ang Cebu Doctors University, Southwestern University FINMA at University of San Carlos kung saan maaaring kumuha ng mga degree program na hindi pa available sa Bangsamoro Region at mga karatig lalawigan. Saklaw ng full scholarship ang matrikula, school fees, dormitory accommodation, buwan ng allowance, iba pang school-related support at maging review classes para sa board examination. Ayon sa pamahalang panlalawigan, layunin ng programa na makapaglinang ng mas maraming profesional na maglilingkod sa lalawigan at makatulong sa pagpapaunlad ng lalawigan. Maaaring isumite ang aplikasyon sa Provincial Information Office sa New Capital Complex, Lungsod ng Marawi. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Lunes, May 18, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide.
11: Always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribel para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Flight PR1043, now boarding.
5: Hey, that's us!
6: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
7: Dreaming of love while cruising at high altitude.
5: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marie Chan and arranged by Ryan Kayabyab.
7: Closer to heaven we're 30,000 feet.
6: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
5: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
7: Leave all your worries as we soar over the clouds.
6: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
7: They'll be shooting stars through time and space.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Lunes, May 18, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gabami, alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Traffic update muna tayo, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
8: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
9: Good morning din sa isamang Alan. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound po na unahin natin at kakaroon na rin tayo ng moderate traffic mula po dyan sa may West Avenue hanggang sa may MRT North Avenue Station. At pagdating ng Monte de Piedad sa Cubao, dyan po nagsisimula ng bumagal ang daloy ng traffic hanggang makarating na po yan ang Santolan MRT Station. Moderately moving naman sa may Connecticut, paakyat ng Ortigas sa flyover patungo naman ng Shaw Boulevard. At may bahagyang pagbagal ding nararanasan na dyan naman sa may Guadalupe Bridge hanggang makarating naman yan ng Buendia. Moderate traffic din na dyan naman po sa may bahagi ng Cabrera sa Pasay hanggang Taft Avenue. Samantala, northbound lane naman ng EDSA, mabagal na rin ang daloy ng traffic mula Rojas Boulevard hanggang sa may Taft Avenue. At moderate traffic din sa may Magallanes MRT patungo naman ng Ayala. At muli po tayo makaranasan ng moderate traffic pagdating na po dyan sa may bahagi naman ng Balintawak, yung mga pababa ng Cloverleaf. Samantala, sa may Katipunan Avenue, magkabilang direksyon, maluwag ang daloy ng traffic. Dito lamang po sa may C5 southbound ng Eastwood, may bahagyang pagbagal ding nararanasan patungo naman ng Green Meadows. At moderate to heavy traffic na rin sa may Tiendisitas hanggang sa may Lanusa. At unti-unti na rin pong bumabagal ang daloy ng mga sasakyan dyan naman po sa may Canley Road patungo ng Bagong Ilog bago umakyat ng flyover. Samantala,

0: kita ng moderate traffic dito na sa may Filcoa, papunta naman ang elliptical road hanggang sa may panulukan ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, number coding po natin ngayong araw ng Lunes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 1 and 2 at kasalukuyan na pong ipinapatupad yan hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay ng lansangan, Charlie Nozares, nag-uulat.
1: Thank you so much, Charlie Nozares. Yan po'y direkta mula diyan sa MMDA Metro Bay.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 8 and a half minutes na makalipas pong 7 a.m. Good morning! Doon po sa mga nakikinig sa atin sa pamamagitan ng 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Maya-maya tayo'y makikipag-ugnayan sa PVOX. Alamin natin ang latest sa monitoring ng PVOX sa mga active volcanoes po dito sa ating bansa. And also, maya-maya makakausap din natin ang chairperson ng Commission on Elections. Last day ng voters registration para sa BSKE, Barangay at Sangguniang Kabataan Elections ngayong araw. Pero ito, kumustahin muna natin, ha? Ano ang projection kaya sa mga heat index sa iba't ibang panig ng bansa? And itong weekend, nagkaroon ng matinding mga pag-ulan, ha? Sa iba't ibang panig ng bansa. Makikibalita po tayo direkta mula sa Chief ng Climate Monitoring Section ng PAGASA, si Ma'am Annalisa Solis. Ma'am, good morning!
3: Yes, good morning po, Sir Alan, sa lahat po na nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon. Good morning po.
1: Yes, ma'am. At Lunes na naman, maraming mga kababayan natin papasok, lalabas ng bahay, papasok na opisina, sa trabaho. Ano ang projection ng PAGASA, particular ng inyong section, ang Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, tungkol dito sa mga heat index naman na posibleng maranasan ng ating mga kababayan ngayon pong paparating na linggo, ma'am?
3: O, well, sa ngayon, nakikita po natin na widespread pa din po yung mga areas na medyo matataas ang heat index o alinsangan na kung saan pumapalo po between extreme caution and danger, and lalo na po yung mga areas na between 42 to 51, so yung po nasa danger level, nandyan pa rin po mostly concentrated po dito sa may NTR, dito po sa Region 1, Region 2, dito rin po sa may parte ng Region 3 at Region 4A, and mostly po yun dito sa may parte ng Visayas and some areas po ng Bicol. So yan pa rin po yung mga areas na matataas ang heat index. At din nakikita po at napapansin natin ay dumadalas na rin po yung mga local thunderstorm activities. So yun na rin po yung hudyat na unti-unti na pong mababawasan yung mga matataas yung alinsangan natin habang papalapit po tayo dito sa onset ng ating tag-ilan or southwest monsoon or habagat.
1: Opo. Ma'am, ito pong naranasan over the weekend na bigla ang mga malalakas na ulan, ano, in some parts of the country. Ano po ang naging primary cause nitong mga pag-ulan na ito, ma'am?
3: Opo. Well, mostly po yung tinatawag natin local thunderstorm activities, dahil Sir Alan, usually po pag sinasabi natin localized thunderstorm is yung isolated lang po na nangyayari sa isang area. And usually ito nga po yung sobrang napakainit ng ating kalupaan kapag sinasabi natin na localized, kasi yung mga warm air rises na yan. And then nagiging unstable po yung atmosphere. Kaya nagkakaroon din po ng kapag super saturated na yung halimbawa yung ating atmosphere at medyo mabigat na po yung tinatawag natin convective activity or kaulapan.

0: kasi ay humiling babagsak at magiging isang precipitation or rainfall. Usually po, kapag nag-uumpugan yung mga tinatawag natin ice particles, so nagkakaroon po tayo ng mga thunderstorm and lightning.
1: Ayun. So itong nabanggit nyo na mga pagulan at mga kadahilanan, kumbaga wala namang epekto, wala namang mga low pressure area o mga kahalintulad nito na aali-aligid sa kasalukuyan sa ating bansa, ma'am.
0: Yes po. So usually, ganito po ay may intertropical, although may intertropical convergence po sa may parte ng Southern Mindanao, so yun din po yung posibleng nakaka-apekto po ng mga tinatawag na scattered winds and thunderstorms. And nandiyan din po yung Easterlies sa may ibang parte ng Mindanao at Visayas. And mostly po dyan sa Metro Manila at Luzon, yun na po yung localized thunderstorm activities natin.
1: Mm-hmm. Okay. Ngayon, makikibalita kami. Nasa third week na tayo ng Mayo, ma'am. Ano ho? Ang status ng impending El Nino sa ating bansa, ma'am, please.
0: Nasa ngayon po ay matamang minamonitor pa rin po ng DOST Pag-asa ito pong anticipated na El Nino, and mas lumalakas at mataas, mas tumataas po yung chance na talaga pong matutuloy itong El Nino, at nakikita po natin increasing din po yung probability na kung saan posibleng itong maging moderate to strong, at posibleng din po na yung strong to very strong na posibleng maasahan natin ay posibleng ganun din po yung mangyayari before end of 2026. So, yun po yung ating nakikita sa ngayon. So, ibig sabihin po ay posible pong maapektuhan ang ating kabuuan ng ating bansa. Pero opo, hindi naman po sabay-sabay na magkakaroon ng dry spell or drought. Meron din pong areas na makakaranas po muna na medyo maulan at heavy rainfall event. So, posible pong bahain at magkaroon din po na tayo ng mga landslides bago po natin maranasan yung tinatawag nating dry spell and drought, kung magtatagal po itong El Nino na ito.
1: Okay. So sa ngayon, kumbaga hindi pa masasabing nandiyan na ang El Nino, ma'am, Ana?
0: Wala pa po, pero sa susunod po ng mga linggo or araw ay posibleng nandiyan na po at posibleng na po unti-unti na itong makaka-apekto sa ilang bahagi ng hindi lang po ng ating bansa, kundi globally po, dahil talagang napakalat. Kumbaga ito yung dominant na climate pattern na posibleng po talagang maka-apekto sa global climate, hindi lang po dito sa Pilipinas. Kaya usually po ay may mga narinig tayo ng may mga kategorya na super El Nino. So yun din po yung inihahalin tulad natin din sa tinatawag natin very strong na si Alan, kumbaga sa lagnat, yung karagatan ay posibleng kumbulsyon yung kanyang mararanasan. So mapakataas ng pag-init nito.
1: Ayun. Okay. Ma'am Annalisa Solis, salamat po na marami sa mga update na ito mula sa inyong section sa Climate Monitoring and Prediction section ng Pag-asa. Thank you so much po, ma'am.
0: Good morning.
1: Good morning, ma'am. Si Ma'am Annalisa Solis, ang chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Makibalita naman tayo, direkta mula sa FIVOLC, sa monitoring po ng FIVOLC sa mga active volcanoes natin. Ating baka kausap this morning, Director Teresito Bakulkol ng FIVOLC. Director Bakulkol, sir, magandang umaga po.
3: Yes, sir. Magandang umaga rin po sa inyo.
1: Yes, sir. Hingi lang kami ng mga update na, sir, sa patuloy na pagtutok ng FIVOLC sa mga aktibong vulkan natin sa bansa, please.
3: Okay, so for Taal Volcano, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng tatlong volcanic earthquakes. And kahapon, meron tayong May 16, meron isang minor phreatic eruption, umabot ng 300 meters, pero it only lasted for 3 minutes. Yung sulfur dioxide naman natin, yung last measurement natin, ay nasa 1,641 tons per day. Right now, nasa alert level 1 pa rin yung Taal Volcano. Now, for Mayan Volcano naman, for the past 24 hours, meron tayong 20 volcanic earthquakes na naitala. And yung rockfall events natin, medyo marami-rami, nasa 428 rockfalls. And meron tayong siyam na pyroclastic density current na yung pinakamahaba ay umabot ng 2,000 meters or 2 kilometers sa Maymi, Isigali, and 2,700 meters naman or 2.7 kilometers sa may Basud Gali. And yung sulfur dioxide emission natin kahapon ay nasa 1,771 tons per day. So right now, ongoing pa rin yung effusive eruption ng Mayon Volcano and nasa alert level 3 pa rin ito. And for Cadlaon Volcano naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 21 volcanic earthquakes. And yung sulfur dioxide emission ay nasa 1,055 tons per day. And meron tayong 6 na ash emission events kahapon. Ang pinakamalaki is, or ang pinakamahaba is 1,500 meters yung plume height. And right now, nasa alert level 2 pa rin yung Canlaon Volcano. Now, yung last na vulkan na may alert level would be Bulusan Volcano. And for the past 24 hours, napagtala tayo ng 4 na volcanic earthquakes. And yung sulfur dioxide niya, ay, yung last measurement natin ay nasa 75 tons per day. And right now, similar to Taal Volcano, yung Bulusan Volcano ay nasa alert level 1.
1: Okay, ito pong nabanggit nyo dito sa Mayon na nasa alert level number 3 pa rin, Director Bacolcol, sir.
3: Yes, nasa alert level 3 pa rin tayo. Alert level 3 for the past 132 more or less days since January 6 yan.
1: Mm-hmm. And base po sa initial reports na nakakarating din, considering maraming mga volcanic debris na nakadeposit sa mga ika nga dalisdis o slopes ng Bulkang Mayon. Meron ho bang mga reports na nagkaroon ng lahar, halimbawa sa mga areas po na dating dinadaluyan ng lahar kapag nagkakaroon ng malakas na pagulan, sir, dyan sa area ng Mayon?
3: Ay, so far, wala pa naman tayo na report na lahar ngayon. Pero again, yun yung paalala sa mga babayan na mag-ingat kapag lalo na pag may torrential and continuous rainfall.
1: Opo.
3: Kasi yung mga channels natin kung saan yung EEC, yung Basud, Bonga, may mga nakadeposit po tayo, volcanic materials dyan, eh pwede pong maging lahar po yan kapag again, meron tayong malalakas at patuloy na pagulan.
1: Okay, and based on these indicators po, Director Bacolcol, wala namang posibilidad o nanriyan ang posibilidad na magtaas ba sa alert level number 4 sa Mayon based on these factors po?
3: Yung lahar, hindi po natin yan ginagamit para magtaas to alert level 4.
1: Opo, yung volcanic activity, sir.
3: Yung mga parameters natin for now, wala pa po tayong indicators na kailangan natin itaas to alert level 4 ang Mayon Volcano. Lahat ng nakikita natin parameters, sakop pa rin siya sa kanyang alert level 3 status.
1: Ayun. And that holds true also for Canlaon Volcano, which is under alert level number 2 naman, sir.
3: That's right, that's right. Tama po kayo.
1: Mm-hmm. Okay. Well, of course, mahalaga ang top of mind palagi ng mga kababayan natin, lalo na sa mga areas malapit dito sa mga bulkan na inyo nabanggit. Eh, palaging naka-alerto, ano po? And saan maaaring makakuha ng mga update na maliban, of course, sa FIVOX, sa websites at iba pang mga social media sites, ano pang pwedeng mga apps or sites ang pwedeng makunan ng tama up-to-date na impormasyon ng ating mga kababayan tungkol sa mga vulkan, sir, please.
3: Okay, so for volcanoes, meron tayong app. Ito yung Volcano Info PH app. Pwede na itong ma-download sa iOS at saka sa may for Android. Makikita nila agad kung ano yung mga everyday nag-update po yan, so makikita nila agad yung status ng mga bulkan natin na may alert level. So, for Canlaon, Taal, Bulusan, and Mayon Volcano. So, Volcano PH Info app And that's available sa iOS at saka sa Android.
1: Okay. Volcano PH app.
3: Yes, that's right. That's right.
1: Okay. Siyempre, bago tayo tuloy ang magtapos ngayong umaga sa ating panayama, Director, makapaalala po sa ating mga kababayan, lalo tigit yung mga naroon sa palibot o malapit sa mga bulkang inyo nabanggit. Please, sir.
3: Okay, so yung paalala natin ay, again, ulit natin, reiterate natin yung permanent danger zone. Huwag pong pumasok inside the permanent danger zone for Taal Volcano, the whole of Taal Volcano Island. Yung Mayon Volcano, it's the 6-kilometer permanent danger zone. For Bulusan and for Canlaon, 4-kilometer permanent danger zone. Huwag po pumasok doon kasi anytime pwede po magkaroon ng phreatic eruption or even phreatomagmatic eruption or pwede rin magkaroon ng rock falls for, or landslides or pyroclastic density current for especially for Mayon Volcano. So para po sa kaligtasan, sundin po yung ating ang abiso namin at paalala ng aming tanggapan at sa kanilang LGUs.
1: Okay. Well, Director Bacolcol, sir, salamat po na marami sa mga paalala, sa mga impormasyon mula sa FEVOC, sir.
3: Maraming salamat din po.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Director Teresito Bacolcol ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FEVOLX. Oras natin sa buong Pilipinas, meron ho tayong 24 minutes na makalipas ang 7 a.m.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 a.m.
1: Good morning muna kay Jean Kyle Flores from Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning din kay Euphemia Hui. Nag-post siya dito sa Facebook page live stream. Sabi niya, good morning. Good morning din po at salamat sa inyong panonood at pakikinig. Euphemia Hui. Maya-maya, tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa Commission on Elections. Ngayon, ang last day ng voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Yan po at marami pang iba na ating pag-uusapan ngayong umaga dito pa rin sa Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Lindol, uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
5: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
6: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
5: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
7: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
5: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
8: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
5: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
7: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
5: Unti-unti na rin nagtatransition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
7: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
5: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
9: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Sa bayan broadcast po sa 104.3 The Capital FM. Ganun din sa Radyo Magazine 1278 kHz at sa Sports Radio 918 kHz. Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa Commission on Elections sa pamamagitan po ng COMELEC Chairperson, Attorney George Irwin Garcia. And maya-maya may update din mga kaibigan tungkol naman sa pamamahagi, patuloy po na pamamahagi ng special payout mula sa Department of Social Welfare and Development dito po sa Quezon City. Ano man ho pinagkakabalahan nyo this morning, ha? Do keep us company until 8 AM. Sabay paalala ho yung binanggit kanina ni Mama Analisa Solis ng pag-asa, ano ho? Aba, asahan pa rin ang pagkakaroon ng mataas na heat index in various parts of the country, kasabay ng mga paalala, of course, na para makaiwas sa heat exhaustion o heat stroke, aba, wag ho tayong magpapaaraw, lalo na kung sobrang init na, 10 a.m. to 4 p.m. Oh, masyado na mainit yan. Iwas ho tayo sa direktang sikat ng araw sa ganyang oras. Kailangan uminom din ng maraming tubig. Keep yourselves hydrated. Tubig po, ha? Tubig. At magsuot ng mga komportabling damit. Para yan, nakakaiwas ho sa heat stroke at heat exhaustion. Oras natin, mga kaibigan, Philippine Standard Time, meron tayong 32.5 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Yung mga nasa kalye na, mga nagmamaneho ng mga private vehicles dito po sa National Capital Region o sa Metro Manila. Paalala naman ng MMDA ngayong Lunes. Number coding, bawal muna ang mga sasakyan, private vehicles ng ending ng plate number ay 1 or 2. Nagsimula po yan kaninang alas 7 ng umaga hanggang mamayang 10 a.m. po yan. And mamayang hapon, meron din ha. Mamayang hapon, 5 p.m. hanggang 8 p.m. Yan ay bahagi po ng number coding ng Metro Manila Development Authority. Ngayong umaga, makikibalita muna tayo mga kaibigan sa CAAP. Civil Aviation Authority of the Philippines, ang ating makakausap, Public Information Office o Public Information Officer ng CAAP, si Ms. Bea Bernardo. Ms. Bea, ma'am, good morning.
12: Hello po, good morning po, at good morning din po sa ating mga nakikinig po ngayon araw.
1: Yes, and we understand itong nakaraang weekend ay nagsagawa o pinangunahan ng ating Civil Aviation Authority of the Philippines yung pagsasagawa ng Search and Rescue Exercise 2026. Please share with us more details tungkol dito, Ms. Bea.
12: Yes po, no, sir. Last Friday po, nagsagawa nga po ng full-scale search and rescue operation or exercises ang CAAP. Kasama po ang ilang government agencies. Kasama nga po natin dyan ang Philippine Air Force, Philippine Coast Guard, at Philippine National Police. Ang scenario po na ginawa natin dyan ay kunyarin ay may nag-crash na isang commercial plane sa Manila Bay. Dito po, na-test po talaga yung coordination ng mga participating agencies. Sa mga ganito po kasing pagkakataon, ang goal po talaga natin is yung maligtas yung mga biktima sa tinatawag natin golden hour o yung maabutan pa po natin silang buhay. So, ginawa po natin yung extra test sa Dolomite.
1: Okay, okay. So, ito, ika nga... Opo, Ma'am Bea, ito sa pangunguna ng CAAP sa pakikipagtulungan ng iba't ibang mga ahensya rin ng ating pamahalaan, ma'am.
12: Yes po, yes po. Kasama po natin dyan nga yung Philippine Air Force, Philippine Coast Guard, Philippine National, at iba pa po pong agencies, no? Halos 20 agencies po. Kasama po yung mga ibang hospital po sa paligid po ng Dolomite Beach ang nag-participate po dito. So marami po tayong mga agencies na kasama po sa ginawa nating SARE.
1: Mm-hmm. At ano, ika nga, ang, of course, ang kahalagahan ng pagsasagawa ng ganitong uri ng search and rescue exercises. Ito ba, ika nga, ay masusundan pa ng iba pang mga kahalintulad na activities, Ms. Bea?
12: Sa mga ganito po kasing emergency search, di ba, as we all know, marami talagang agency ang involved. Pag may mga aksidente, hindi lamang talaga CAAP yung tumutugon dito. Kaya mahalaga na may mga ganitong exercise para masubukan yung coordination at kung paano magiging smooth yung mga ikakasang operators na mga agencies ng gobyerno na involved po. At yes po, hindi po ito yung una at hindi nating pagkakataon na gagawin to. Actually, sa CAAP po talaga, every 2 years nagkakaroon kami ng full-scale talaga na search and rescue operations. Pero madalas po namin itong ginagawa dun sa mga regional offices po natin. At ito po yung, after a long time, ito po yung binalik natin sa CAAP, yung national level na talaga nagagawa tayo ng SARex. At ito tuloy-tuloy po namin ito.
1: Okay, so ibig sabihin na maliban sa national, ito ay sinasagawa down to the regional level ng CAAP to make sure na yung interoperability at yung preparedness ng mga ahensya down to the regional level ay palaging okay, ika nga, Ma'am Bea, ano?
12: Yes po, yung mga regional airports po natin, lalo na yung mga malalaking airports natin such as Iloilo, Davao, talagang yearly po talaga sila nagsasagawa ng mga ganitong exercises. Kaso dito nga po sa national, medyo nahirapan po tayong gawin kasi nga ang daming coordination sa mga national agencies. Pero yun nga, anong Friday nga, finally nagawa na natin yung malaking SAREX dito sa national level at itutuloy-tuloy nga po natin yung mga ganitong exercises.
1: Mm-hmm. And of course, anong mga specific na aspeto ng search and rescue ang na-highlight, ika nga, dito sa particular na SAREX sa 2026 last Friday, Ma'am Bea?
12: Yes po, sir. Yung kaapo ang naging lead agency nga po ng SAREX. Kami po yung nag-coordinate at nag-reach out dun sa mga agencies. Katulad nga po ng sinabi ko sa naging scenario na pagbagsak ng aeroplano, si kaapo yung nagsabi dun sa mga participating agencies na may naging aksidente, and from there po, nagsagawa na ng operasyon. Si Philippine Coast Guard at Philippine National Police Maritime Group, sila po yung nag-rescue ng mga biktima na nasa dagat. Tapos ginamit po ng Philippine Air Force yung kanilang air assets para tignan naman po kung may mga biktima pa dun sa dagat matapos ko po ma-rescue ng PCG at PNP. At yung mga participating hospital po natin, kabilang po dyan yung Manila Doctors Hospital at Hospital ng Maynila, sila naman po yung nagawa ng medical operations dun sa mga biktima.
1: Ayun. And of course, masasabi natin na itong SAREX 2026 na ito ay malaki ang magiging papel sa kahandaan, hindi lamang sa domestic aviation industry, kundi pati sa international aviation safety compliance, Ma'am Bea.
12: Yes po. Actually, ito pong SAREX is one of the requirements po ng International Civil Aviation Organization or ICAO po, which is yung Philippines po are member state po. So sinasabi po talaga ng ICAO, lahat ng mga bansa na member state nitong organisasyon na to ay dapat maging handa sa kanilang search and rescue operation. So ito nga po, ginawa po natin to comply with international standards po.
1: Ayun. Okay. Nako, Ma'am Bea, salamat ng marami ha, for sharing with us additional details tungkol dito sa SAREX 2026, ma'am.
12: Maraming salamat po sa pagbibigay ulit sa amin ng pagkakataon na ma-explain pa po itong mga ginagawa namin sa KAAP. We appreciate it.
1: Okay. Thank you. Thank you very much, Ms. Bea Bernardo, ang Public Information Officer po ng CAAP, Civil Aviation Authority of the Philippines.
11: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Maya-maya tayo makikibalita diyan po sa special payout para sa mga TNBS at motorcycle taxi riders. Nagpapatuloy pa rin yan dito po sa gawin ng Quezon City at patuloy na nakatutok naman diyan si Mary Ann Bastasa. Yan po, mga kaibigan, maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Teka, okay na, ready na si Mary Ann Bastasa. Narito ang update sa special payout po para sa mga TNBS at motorcycle taxi riders.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Very good morning.
13: Alan, good morning. Maaga ring dagsa ito mga joyride rider dito sa bahay ng alumni sa UP Diliman, Quezon City para nga sa pagpapatuloy ng special payout ng cash relief assistance ngayong araw. Ito na alan ang ikatlong araw ng distribusyon ng ayuda para sa mga driver ng joyride na may unclaimed cash assistance. Alas 6 pa lang kanina ay nagsimula na ang payout kung saan nagtalaga rin ang kanilang mga marshal ang kumpanya para umalalay sa mga rider. Nananatili pa rin itong verification process at nandito pa rin yung help desk para sa mga beneficiaryong may mga katanungan. Tatagal ang special payout dito para sa mga joyride rider hanggang bukas, May 19. Pinaalalahanan naman ng mga rider na sundin ang kailang assigned date at time slot para mas maging maayos ang payout process. Maaari rin i-check ng mga ito ang kailang payout schedule sa pamamagitan ng text message mula sa Joyride o sa payout tracker gamit ang kailang driver ID o driver's license number. Kabilang sa kailangan dalhin ang original at valid driver's license kasama ang photocopy nito at screenshot ng SMS invite o assigned schedule mula sa payout tracker. bukod sa mga joyride rider, nagpapatuloy din ngayong araw ang special payout para naman sa mga natitirang benepisyaryo ng Grab, Move It, at ng Lala Move. Inaasahan ng DSWD na matatapos na ngayong linggo ang special payout para nga sa lahat ng mga TNVS at mga MC taxi riders na hindi pa nakakatanggap ng kanilang cash relief assistance. Mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Anastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mary, ang special payout yes, today ay nariyan sa Bahay Alumni sa UP.
13: Yes, ito Alan ay para lamang doon sa mga joyride rider dahil nga yung logistics at saka yung mga venues, yung mga TNC o yung mga kumpanya na Alan ang nagtalaga. Alam ko meron din sa Cuneta Astrodome, kung hindi ako nagkakamali. At may dalawa pang venue bukod dito sa bahay ng alumni sa UP Diliman. Dahil nagpapatuloy din ngayong araw yung special payout para sa Grab, Move It at Lala Move. So silang maganda ang paalala ng DSWD, i-check nila yung Facebook pages nito mga kumpanyang ito para malaman kung paano nila matatrack o malalaman kung kasama ba sila sa schedule ngayong araw.
1: And based sa abiso mula sa DSWD, mahalagang makipag-ugnayan itong mga drivers mismo sa mother company nila para mas maayos ang koordinasyon. Ano?
13: Tama, Alan. At may tracker eh. Kumbaga, talagang hindi pwede ang walk-in. Kailangan talaga schedule mo ngayong araw. Kagaya naman nung dating mga payout na ginagawa ng DSWD, yun ang paalala sa mga rider. Kapag hindi nyo pa schedule, ay wag na po kayong magtungo kasi hindi talaga kayo mabibigyan ng cash aid. Hintayin nyo yung text message mula sa kampanya o kaya magtungo kayo doon sa mga Facebook page. Ito ang Joyride, Lala Move, ng Grab. At meron dong link ng tracker. Kadalasan, hinihingi lang yung license number. Pag nilagay mo yung license number mo, makikita mo kung ikaw ay kasama sa makakatanggap. At syempre, Alan, kapag ikaw ay nakatanggap na noong mga nakaraan, yung mga nauna, ay wala ka nang aasahan ngayong special payout. Dahil ito ay para lang doon sa mga driver na wala pang natanggap na cash relief assistance.
1: Okay. Salamat na marami, Mary.
13: Balik sa inyo sa studio, Alan. Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Mula po dyan sa bahay ng alumni sa UP Diliman. Yung special payout para sa motorcycle taxi drivers. Yung cash payout po mula sa Department of Social Welfare and Development. Maya-maya! Tayo makikipag-ugnayan naman sa Commission on Election sa pagbabalik po ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
14: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
11: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
15: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Tayo po'y magkikipag-ugnayan sa Commission on Election, so COMELEC. Makakausap natin Chairperson ng COMELEC, Attorney George Irwin Garcia. Sir, magandang umaga po.
16: Magandang umaga, Sir Alan. Sa mga kababayan natin, magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Nako. Yes, sir. Last day ng voter registration ngayon para sa barangay at sangguniang kabataan elections, Mr. Chair?
16: Yes po, Sir Alan. Ako, ngayon pa lamang, alas 6 ng umaga kani-kanina, napakahaba na po ng pila dyan po sa may Taguig area.
1: Mm.
16: Yan po yung sinasabi natin, yung mga last minute na naman ng mga kababayan natin, eh hindi po kami mag-extend ng registration hanggang alas 5 na lamang po ito ng hapon. At ang susunod nating registration, kung sakasakali, ay sa susunod na taon na, sa Pebrero ng 2027, para naman sa national and local election ng 2028. So para po sa barangay SK election, talaga pong hanggang ngayong araw na lamang na ito at wala nang extension.
1: Okay. At ito naman matagal na nagsimula eh. Gaya nung nabanggit nyo, meron pa rin kising ilan na mahilig dun sa last minute, Mr. J, ano po?
16: Nung pong tayo po ulit-ulit nyo akong nakakapanayam, Sir Alan, eh, October 20 pa po yung ating registration.
1: Mm.
16: In fact, nung kauna-unahan pa po nun, yung August 1 to 9, dahil nga akala natin, magkakahala lang tayo ng December.
1: Opo.
16: August 1 to 9 po, nagpa-register na tayo, tapos tinapos po namin, tapos bigla tayo nagtuloy muli na October 20 hanggang ngayong araw na ito. Gayun po kahaba na ang ating pong registration.
1: Mm-hmm. Okay, pero halimbawa as we speak ngayon, nagsimula na, nagbukas na mga COMELEC offices, o for the last day, hanggang alas 5 ng hapon mamaya. No? As we speak, more or less, ilan po ang nadagdag sa listahan ng mga registered na botante na for the barangay and sangguniang kabataan elections po, Mr. Chair, sir?
16: Sa mga regular na botante po, Sir Alan, 1,350,000. Yan po yung para dito sa October 20 hanggang ngayong araw na ito. Yun naman po mga kabataan, more or less 1.3 million po yan. Pero syempre, hindi pa kasama yung naunang 2 million na dadagdag noon naman pong August 1 to 9. So sa kasalukuyan, ang ating pong botante para sa regular na barangay ay 70 million at para naman po sa sangguniang kabataan ay more or less 25 million. Kaya meron po tayong 95 million na botante para sa BSKE.
1: Ayun, ang dami. 95 million voters for the barangay and SK elections. How does this figure compare, Mr. Chair, sir, dun sa target na bilang ng COMELEC?
16: Ay, tasadya pong sumobra na tayo, Sir Alan. More or less, ang ating pong target sana na bilang, mga 91 hanggang 92 million.
1: Opo.
16: Siyempre, dyan natin nakikita ngayon na kahit barangay ay gustong bumoto ng ating mga kabayan. Nakakatuwa naman po. At yan naman po ay na-anticipate ni COMELEC, yung mismong pagtaas na yan, ang sinasabi nga lang nila kung kakayanin pa ng budget. At so far naman po, kaya pa ng budget ni Komisyon. Ang atin lang po ngayong pinag-aaralan, anong epekto sa atin nitong energy crisis at saka siyempre yung pagtaas ng palitan ng peso at saka dolyar. Pero sa kasalukuyan po, kaya pa nung ating naibigay na budget sa atin ng ating Kongreso.
1: Okay. And by way of reminding yung mga kabataan natin, ano ho, ang point of reckoning ng date of birth nila para sila makasali, makaboto sa sangguniang kabataan elections would be ang birthday nila ay dapat on or before the election date. Sir?
16: Yes po, Sir Alan. Kung sila po ngayong panahong ito, araw na ito, ay wala pang 15. Pero pagdating ng araw ng election, sila ay 15 na. Pagdating ng November 2, sila po ay pwede na magparehistro. Pero iba po yung pagtakbo. Kung gusto nilang tumakbo na barangay na SK chairman o SK kagawad, kinakailangan ang kanilang edad ay hanggang 24 anyos lamang. Hindi pa pwedeng sumobra ng isang araw o hindi pa pwedeng sumobra ng isang linggo. 24 anyos sa araw ng eleksyon. Yan lang po ang requirement ng ating pong SK reform law.
1: Okay, and the date of the SK elections ay, sir?
16: Ay, sa ano po ha, barangay SK, sabay po yan, sa November 2 po tayo, pagkatapos na pagkatapos ng undas.
1: Opo. And of course, dahil ito ay barangay at sangguniang kabataan elections, the manner of voting is manual po, Mr. Chairman.
16: Manual po tayo, wala po tayong gagamitin ng mga makina. At siyempre, kaya po kakailanganin namin i-train ang ating mga guro muli. Dahil baka nasanay na sila sa isang automated na halalan.
1: Opo. So, and on election day, ito nabanggit nyo na Nobyembre 2 para sa barangay at SK elections, anong oras magsisimula at anong oras ang magiging cut-off, sir?
16: Dahil ito po ay manual na election, magsisimula po ang regular na botohan ng alas 7 ng umaga, matatapos ng alas 3 lamang ng hapon. Pag po automated, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Pero ito po hanggang alas 3 lamang ng hapon. Subalit, ipinagpapatuloy po natin yung maganda nating nasimulan na early voting hours sa mga nakatatanda, may kapansanan, at nagdadalang tao. Pwede po sila makaboto ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7, exclusive para sa kanila.
1: Ayun. So meron pa rin mas maaga, exclusive para dun sa mga PWDs, elderly, mga buntis, yung mga ganon, sir, ano?
16: Yes po, nasa, ayan po yung option para sa kanila, para naman hindi nila kasabay sa pagboto, yung ibang regular na mga botante at baka sila ay hindi maging kaya-aya ang pagboto po nila.
1: Okay. Nako, Mr. Chairman Garcia, sir, in closing, paalala po sa ating mga kababayan na mga gusto pang humabol kung sakali at magparehistro para sa barangay at SK elections sa araw na ito,
16: isa
1: sir.
16: Isa lang po ang aking masasabi sa lahat na magpaparehistro pa o nakarehistro, hawak mo ang vote, pero para makaboto, kinakailangan muna magparehistro. Yan ang unang hakbang sa pagboto, ang pagpaparehistro.
1: Okay. Mr. Chairman, salamat po na marami for the updates and the reminders mula sa Commission on Elections, sir.
16: Salamat po, Sir Alan. Mabuhay po kayo.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang chairman po ng Commission on Elections, Attorney George Erwin Garcia.
11: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Monday morning, May 18, 2026. Ating mga executive producer, Paul Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rovan Balilin, Arnel Villamor, Jobel Lustre, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, mga kaibigan, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
11: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
17: Radyo Magazine.
18: 1278 AM.
19: Beach vacation.
20: Ano tara?
19: Jogging.
20: Ano tara?
19: Hiking.
20: Ano tara?
21: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
22: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
23: Pass tayo dyan!
24: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
25: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
26: Uminom ng 7 to 8 baso ng tubig araw-araw.
27: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
28: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
29: Tandaan!
30: Maging healthy at wais para ready kang libit ang tag-init.
31: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.

0: Pickle Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
3: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
1: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
1: The AM and FM Collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
5: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
6: Ano ba 'to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
7: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
6: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
8: Huwag!
9: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
10: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
10: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawanin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpila ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
4: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
11: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
12: Mahal ang gamot.
11: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
13: Mr. President, pwede pa yakap.
11: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
14: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
15: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
11: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
8: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
12: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
17: Radyo on the Go.
16: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
16: Libre to ha?
12: Walang bayad?
16: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
20: Mga programang aabangan.
21: Agahan hanggang hapunan.
22: 66 Informasyon.
23: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
24: School on the Air, programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
0: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.